0: gitawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga kapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, katong wala pa kung maminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
7: Exciting.
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Train bersama Imong Toyo.
1: Usa ka, oi!
2: Wes!
1: Nalda as Imong!
2: Kamot!
0: Kuring, matod man gud sa doktor. Bawal ko nun ako mual sa og bugat.
1: Exciting!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumangkod, sir. Doon akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, good and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix good. Timan eh, basta kapigani, Zaton Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na rin kung nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ang damo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
13: Magandang araw.

0: At hindi lang yun, dahil na rin sa babae tayo, sinubukan ko talaga dahil may mga sangkap ito na nagpapaganda ng kutis. At sa ilang linggo ko lang na pagkakape ng Santong Gold Coffee Mix, gumanda at kuminis ang aking balat. Kaya subukan nyo na ang Santong Gold Coffee Mix na kapag kape ka na, kuminis ka pa.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
5: Exciting!
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
5: Exciting! Exciting!

0: Arjek. Oh. Mereka ikau magampoh ake. Ki mangau nata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oi, dudung Arce paksyur dia. Gampo kau gaur der.
1: Ka ampu today ka.
2: Exciting!
3: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be.
4: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
3: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo spray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Punta kayo na ani at akaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa ato Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya na kang salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest. Tumon sa Crab Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crab
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tumon sa Crab Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi

0: Oy, Pariglodi, krabiyas damgo na ko, Pariglodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgo de pare?
0: Pariglodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug jo kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ilas, ha?
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Hindi na kasi ninyo. Hindi siya sa Rinio Sibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo ba akong tulog? Ato ko eh. Hindi pa ko katulog o dayo. Magmakamat mo, kudugan na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka tuwid niya din ko makatulog dayo ang baon niya. Mayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Salzone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one sa pre.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!
4: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. XFM Time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa,

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, pag-anapong si Randa ko din. Ang kreatin yung takas, kung ihi, isa ko pag-ihi, ito po tulong, dahil rin yung galing matulong.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kerting lami ang nakulog na kayo po sa ihi, o kira kayo. Ako na kreatin, yun lang po, alam ko ang nakapaminaw sa kung ihi, kung ulti ka, sa kung mabalati, ano lang tulayan na ulog ko sa reality mo kayo, natapang na sa inyong paglawas.
3: Zathon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarap ng ulcer. Pinagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man dyan epikto. Nagkuna noon kayo ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni. Wala ni DI. Taganap.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit na yun ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Narawa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin daw itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan namigis!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung mamino ka sa XFM.
14: Uy, maring! Ako natira ko ng iyong pana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Magandang mapagpala at malusog na araw ng Linggo sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Kaya bisitahan po mga katropa, mga kaibigan, ha? Ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic na malapit po sa inyong mga lugar. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasami po ngayong umaga. Ayan, welcome na welcome po lahat ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, ha. Ang inyong mga inquiries, no, kung meron kayong nais konsulta on air dito sa atin pong programa, ating palatuntunan, i-text nyo lang yan sa atin pong numero, ha. Ang ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamaselan yung po mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Ayan. Para malaman din natin kung hanggang saan nakakaabot itong atin pong mga palatuntunan, ha? At huwag pong kalimutan, ha, i-like and follow ang atin pong Facebook page. I-search na lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, mga kaibigan, ha? At syempre, ngayong umaga ay atin din po mga kapareham ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong PITAC, DOH Certified Naturopathic Practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, mga kaibigan, taga-subaybay, Luzon, Visayas, at Mindanao. Welcome to The Secret of Health.
0: Yan, ha. Sa mga kababayan natin, samahan po kami dito sa atin pong palatuntunan. At sa inyo pong mga katanungan, mga text messages po ninyo na nais yung ipaabot dito sa atin pong programa, huwag pong mag-atubili na ipadala yan sa atin pong numero, ha. Ulitin ko po ang ating text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagpapalang pong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Liz.

0: Gabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Santon Plus Gold. Mga katropa, bakit gusto ko ang Santon Plus Gold? Dahil kampante ako na protektado ang aking immune system araw-araw. Ito ang food supplement na partner ko sa araw-araw na pagtatrabaho. Huwag hayaang humina ang iyong depensa. Piliin ang natural na food supplement. Piliin mo ang Santon Plus Gold. Moises Acosta po. Ako at ang aking pamilya ay user ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.
4: Healthy habits, healthy life.
5: The secret of health. Health info.
6: Health info po na tayo mga katropa. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang number one supplement ngayon na pwede niyong mabili sa mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Dahil sa epektibo na suplemento na ito, Doc, napakarami ng natulungan at napakarami po ng napasaya at parami pa ng parami ang natutuwa na nakagamit ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Hindi lang ng Santon Gold Herbal Capsule natin, ha? Marami pong produkto ang Yes to Health na talagang kinagigiliwan ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, once na masubukan po nila, ano? Dahil alam nyo naman ang atin pong mga produkto, unang-una, FDA approved po yan, mga kaibigan. At syempre, yung mga sangkap, yung mga content na nandyan ay piling-pili, ha? At of course, ito po ay talagang patok na patok sa mga kababayan natin dahil na-address niya, Doc, ang karamihan na problema ng atin pong mga kababayan. E ano ba yung kadalasan na problema ngayon ng atin pong mga katropa dyan? Diba hindi nawawala, Doc, itong high blood, pagkakaroon ng mataas na blood sugar, pagkakaroon ng mga pamamaga sa iba't ibang parte ng ating pangangatawan. Yan. Yung iba nakakaranas ng mga bukol, pagtubo ng bukol sa katawan po nila, ano? E na-address po lahat yun. At lalo't higit, Doc, yung pinaka-common na problema ngayon ng sosyalidad natin, yung nutritional deficiency, kakulangan ng nutrisyon.
7: So itong mga sustansya, kilala naman yan sa pag-aaral na talagang isa sa malaki na tutulong sa kalusugan natin. Kung wala yung mga sustansya na yan, talagang alanganin. Mm-hmm. Alanganin tayo sa ating kalusugan.
6: Yun, oh. Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha, wag na wag po kayong magkapawala na mga produkto ng Yes to Health, especially yung Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, ha, na pwede nyo mabili dyan sa mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Mag-avail kayo na to, mga kaibigan, para meron po tayong pangdagdag na nutrisyon sa atin pong pangangatawan na kadalasan na hindi natin nakukuha sa mga pagkain na atin pong madalas na kinakain, ha? Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C at Premium D3. Yan po yung ultimate na nutrisyon, pangdagdag nutrisyon sa atin pong pangangatawan, ha? Tanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makasigurado na inyong pong inumin at gagamitin ng mga produkto. Ayan yun na papakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pag-usapan po natin ngayong umaga, itong isa sa mahalaga, Doc, ano, na aspeto ng atin pong kalusugan. Napakahalaga siya at talagang kinakailangan ng katawan natin para makabawi tayo, ha, mula sa mga posibleng pinsala o injury na maaaring maidulot nito sa atin pong pangangatawan o sa sistema ng katawan natin. Ito pong tamang pagpapahinga. Kasama na yung sapat na tulog. Ayan. Doc, bakit ba itinuturing ito na isa sa mga pundasyon ng malusog na pangangatawan? Itong pagkakaroon ng sapat na pamamahinga.
7: Ayan. So, actually, ito yung isa sa pinakang, aside from hangin, ha, kasi ito sa pinakang madaling ma-access na healing method o healing modalities, ang pahinga.
6: Mm-hmm.
7: Eh ngayon na pag nakita mo yung pagtulog, naka-associate sa katamaran, eh.
6: Tama, Doc.
7: Diba? Pero ang pagpapahinga ay hindi katamaran.
6: Mm-hmm.
7: Oo, diba? Ang pagpapahinga ay isang biological necessity. Ibig sabihin, lahat ng tao nangangailangan dito, maging sino ka man. Ano? Bawat organ ng sistema sa katawan natin dumedepende sa isang panahon na kung saan doon siya magkakaroon ng restoration process. Ano? At yan ay mangyayari kapag nagpapahinga. Okay? Ang katawan natin, nagre-repair ng ating mga sirang o na-injury na mga parte ng tissues and cells.
6: Mm-hmm.
7: Binabalansi din yung mga hormones.

0: at pinalalakas yung ating immune system. And during the time of rest, kinoconsolidate yung memory, nare-regulate yung ating emotion, at nare-restore yung energy. Ganun ka-importante, ano? Ayon nga sa mga pag-aaral ng mga siyentipiko, napakita doon na yung sapat, kasi hindi basta pahinga lang eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga yung title natin is yung tama, okay? Na pagpapahinga, no? Yung sapat na pagpapahinga at ay associated dyan sa mas magandang kalusugan ng puso natin, mas malakas na immune system, mas improved brain function, mas maganda yung metabolismo, saka nare-reduce yung mga inflammatory conditions sa katawan natin. At ayon sa kanina pag-aaral, kabaliktaran doon sa naririnig natin na yung pag natutulog ka daw ng mahaba para nagpa-practice ka daw ng kamatayan. Di ba?
1: Oo nga.
0: Di ba? Napakinggan mo na yun.
1: Tama daw.
0: Hindi ho totoo yun. Kapag mahaba yung pahinga natin, mas pinahahaba natin yung ating lifespan.
1: Yung iba kasi, Doc, iniisip nila, pagka hindi na natutulog, eh napakasipag mong tao.
0: Eh yun nga, masipag kang ano, sirain ang katawan mo.
1: Nako.
0: Actually, marami tatama kahit tayo. Hindi tayo ligtas sa guilt about this. Ano. Tapos yung pag lagi ka nagpapahinga ng sapat, ano, mas maganda yung emotional resilience mo, mababa yung panganib ng depression and anxiety. Yun yung pag-aaral, no, ng mga latest discovery ngayon. Eh, alam nyo, mahiwaga ito, ano, eh, itong pagtulog. Hindi ba natin naiisip na sa pagtulog natin, baka hindi na tayo magising?
1: Tama, no.
0: Di ba? Kasi ang katawan natin, yung function niya, may tinatawag na rhythm. Pag tinawag na rhythm, parang kumbaga, parang kompas. Tamang beat, ano? Parang hawak mo yung beat. At ito ay tinatawag na circadian rhythm. Na ito yung 24-hour biological cycle na kinokontrol yung ating internal clock sa katawan. Na yung internal clock na yun, located sa ating utak, sa ating brain's hypothalamus. Na yung structure tinatawag na suprachiasmatic nucleus, na kung saan ito yung nagko-coordinate ng pagtulog mo at ng tamang pagising. Kung ito hindi normal, malamang di ka makakatulog. Okay? At worse, hindi ka na magigising. Kaya di ba may mga tao na nasa coma?
1: Tama daw ako.
0: State of coma na hindi nila alam ng mga doktor kung kailan gigising. Kasi yun ang may problema din sa kanila. Okay? So, yun po mga kaibigan. So, ibig sabihin kapag in-ignore natin yung pahinga, nadi-disrupt natin yung rhythm na to, at ito ay pwedeng maging dahilan sa development ng isang sakit.
1: Ibig sabihin, Doc, itong sapat, yung tamang pahinga, mga katropa, ha, hindi yan katamaran o hindi associated sa idleness, mga kaibigan. Ha? Basta sakto, basta nasa wasto yung pamamahinga po natin, mga kaibigan. At ito ay nakakatulong pa sa self-healing and preservation ng katawan po natin. Doc, meron bang iba't ibang klase ng pamamahinga maliban dun sa usually na pagtulog na ating alam? Meron bang ibang dapat tayong isaalang-alang na rest?
0: Kung i-differentiate natin yung mga rest ng katawan, ano, nangungunan dyan, meron talaga iba't ibang klase yan. At may mga tao na they are rested in some aspect, pero dun sa iba, sablay.
1: No? Tama, oo.
0: Una, physical rest. Ibig sabihin lang dito, yung magpapahinga ka, hihinto ka sa any physical exertion, allowing your body to recover. Yan yung isa sa pinakang pangunahing pahinga. Ano? Oh, yung simpleng pag-recline, simpleng pag-idlip, at simpleng paghinto sa iyong trabaho ay physical rest yun. Diba? So, mapapansin natin, diba, pag tayo pagod na pagod, we are walking for long, nag-hike tayo. Pag nagpahinga ka tayo at 15 minutes lang, parang refresh tayo. So, yun yung una, yung physical rest. Pangalawa, yung mental rest. Mental rest is, ibig sabihin, magbibigay ka ng break sa continuous cognitive activity. For example, ang trabaho mo, ikaw ay guro. Ang profession mo talagang, kumbaga, talagang gumagamit ng utak.
1: Yung utak. Oh.
0: Oo. So, do something na hindi mo gagamitin yung utak mo ng ganun ka-complicated. Kaya nga yung mga, ano, di ba, yung mga CEO ng mga larahing kumpanya, simpleng-simple yung pupunta sila sa beach, pupunta sila sa isang lugar kung saan sila eh hindi talaga mag-iisip, di ba? Sabi, oh, walang tawag, walang anything, walang business. Kasi ang purpose nila noon is to give a break to their
1: mental
0: physical
1: health.
0: Kasi kahit hindi ka nagtatrabaho physically, kung utak mo talagang pagod na pagod, matindi yun.
1: Ganun. Minsan nga, mas ano pa yun, mas matindi impact nun sa kalusugan natin.
0: Oo. Actually, nagiging dahilan yun ng pagkakaroon ng decline sa ating cognitive capacity. Kaya akala natin, meron akong kakilalang talaga napakagaling, napakatalino. Siya isang Filipino scientist. Naging mentor ko before. Napakagaling talaga, napakatalino. Kaya lang alam mo naging problema niya. Nagkaroon siya ng Alzheimer's na napunta sa dementia later on. Sobrang talino. Ganun siya katindi. Kaya Ibig sabihin lang, sobra na yung kanyang mental load. You know? Next is yung emotional rest. So, isang, ang ibig sabihin lang nito is taking a break from emotional stressors. At wag na nagbibigay sa yung sarili na parang nadidrain ka na totally. Ano? Kasi alam mo, mas mabilis makadrain ang emotional burden and load compare mo sa physical.
1: Physical, oo.
0: Diba? Eh, sumamala ang loob mo ng isang araw, maghapon, magmukmukay eh.
1: Para sama ka ng pakiramdam mo yan.
0: So, ang gagawin mo lang doon is to take a break from any emotional. Ano. So, ganun din, just like mental health, mental rest, hanap ka ng way to engage in something. Yung iba dyan, ginagawa nila, naghahanap sila na makapagpapasaya sa kanila. Alam mo, kahit yung simpleng paglalaro ng mga board games or pagpunta sa mga lugar na hindi mo pinupuntahan dati, just change your routine. Diba yung daily routine mo? Change mo yan. Nagkakaroon ka ng ano. Iba yung kasama mo. Iba yung kausap mo. Hindi mo nakikita yung nagbibigay ng sama ng loob sa'yo. Emotional rest yun ka-tropa. Yung sensory rest naman to, maraming tatamaan ito. Yung sensory rest, involve yun yung pag-reduce natin sa mga excessive sensory input. At alam mo, yung constant noise, bright light, digital screen. Yun ang nakapag-burn out sa ating sensory system. So, ang advice nila, mga at least 1 hour, 2 hours before going to bed, wala na talaga tayong cellphone. O kaya, have a break na may pupuntahan lugar na walang signal, tapos wala kang gadget for a day or half at reserve lang for emergency. Yun yung sinasabing mga sensory rest. Di ba?
1: Para kang nag-rehab sa mga gadgets nun.
0: Yung mga kabataan ngayon, baka hindi pa natatapos ang ilang oras eh. Nagwawala na.
1: Buti kung mapalagay sila sa loob ng isang oras na walang cellphone.
0: Alam mo kasi yung mga Pilipino ang number one daw sa social media capital of the world ang Philippines. At ang average Pilipino spent 4 hours minimum sa
1: gadgets na yan.
0: Kaya nakakalungkot. So we need sensory rest kasi kahit matulog tayo, pagising natin, automatic ang hanap natin cellphone.
1: Minsan nga ito kung sarap-sarap matulog, tapos may tutunog yung ringtone mo. Gising ka.
0: Parang automatic yung utak mo. Nakaset.
1: Nakaset na. Meron mga ganun tao talaga.
0: Ayun. Social rest naman, simple lang. Have a break with your, for example, sa work. May mga ganun tao ko eh. May kilala ako na na gusto niya na i-spend yung kanyang day off na hindi, iba naman nakasama niya. Oo, kasi kung tayo masyadong natotoxic sa mga tao, hindi naman maiiwasan yun eh. You need to temporarily away from those people. Kasi yung pinag-usapan natin yung oxytocin dati.
1: Tama daw ko.
0: So, paano ma-enhance ang oxytocin mo? Ini-enhance yan by touch, by something that stimulate yung affection. Pero nadidrain yan once na ang kasama mo eh puro na, kinaiinisan mo lang.
1: Nako.
0: Oo, halimbawa, galit na galit ka sa boss mo kasi lagi kang ginikipit. O kay supervisor mo.
1: Live muna.
0: Oo. Pwede. Pwedeng basta hindi ko maipaliwanag how you will yung kumbaga, social rest.
1: Give the distance muna dun sa mga yun.
0: And last but not the least, the most important of all is spiritual rest. Kasi, di ba, sabi nga sa Bible is pumunta kayo dito mga napapagal at kayo aking papagpapahingahin. So, spiritual rest involve yung inner peace because of your faith and connection with something greater than ourselves, and that's God. Whatever your belief, is it Allah or is it Buddha? Is it God? So, di natin masisisi iba na based on their religious belief. Basta you believe in the higher power and that your spirituality connect to the greater power. Yun ang ibig sabihin ng spiritual rest. So, kumbaga, kahit gaano karami problema, through prayer, meditation, ibibigay mo sa higher power yung buhay. Yun yung faith, So, maraming mga, sa pag-aaral kasi sinasabi na yung mga tao daw na mayroong pinaniniwala ang higher power or naniniwala sa Diyos, they have much better resilience at they are much healthier than those who do not believe God, those who do not believe in faith.
1: Anything,
0: Kaya yun yung natin mga katropa. So, yun yung iba't ibang uri ng pahinga na, depende sa inyo, saan ba kayo masyadong napapagod. Kasi kinakailangan mabigyan solusyon ninyo yun. Dahil kung hindi nyo mapapahingahan yan, kahit nga makina, nadidrain eh. Sisira eh.
1: Eh, napakarami pa rin itong ano na to, Dok. Dapat isa lang alang ng mga katropa natin, ano? Ang rest na ito is dapat holistic yung approach natin. Tama. Not only physical rest. Yung iba kasi, Dok, nakakatulog naman. Oh. Ang problema, pagising, andun pa rin, napakaraming napakaraming load ng emotion at saka ng mental condition.
0: Tama ka dyan. Yung wala ka namang trabaho physical, office worker ka, day off mo naman, pero parang hindi ka nakakapahinga.
1: Tama daw, oo. So, kinakailangan, dapat holistic yung approach natin. Ano? Dapat maipapahinga talaga natin yung physical natin, yung ating emotional, yung mental natin, and also our spiritual condition. Mm-hmm. Eh, dapat, kumbaga nag-associate yun to each other, Doc, ano? Para makuha natin yung tinatawag na itong optimum health, ano? Kasi pag isang ano lang, isang parte lang yung ating laging ipinapapahinga at yung iba ay napapabayaan na natin, ano? Kumbaga hindi na natin ipapahinga, nako. Mas lalong titindi yung problema ng pangangato natin at later on babagsak at babagsak talaga siya kasi sa isang body lang naman 'yan, Dok, ano? Mm-hmm. Kumbaga nasa isang vessel 'yan, ano? Na kung ano yung lahat na nandoon, kinakailangan bigyan natin ng pansin. Hindi lang yung isang aspeto, ano? Marami-rami ang ano ito, Dok. Tatamaan. Ano? Itong rest na ito.
0: Umaray na lang.
1: Actually, sa panahon natin ngayon na very busy at talagang occupied lahat ng tao, ano? Kumbaga, busy world, ikaw nga, ano? Eh, marami ang taken for granted itong rest na ito, Dok. Kaya, ito, Dok, bigyan natin ng pansin naman, yung tungkol sa pagtulog.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, syempre, ito naman yung pinaka-ano natin, pahinga sa atin pong physical na pangangatawan.
0: Uh-huh.
1: Gaano naman ito kahalaga, Dok?
0: Ay, alam mo ba na ang average person, 1/3 of their life, mm-hmm, lifetime, ay we spend in sleeping?
1: Mm-hmm.
0: So, yun yung datos ano, na naitala, ano? At ang pagtulog hindi lang essential para sa utak, mm-hmm, nakaka-apekto rin ito sa bawat bahagi ng ating katawan. Mm-hmm. Just imagine, mapuyat ka nga lang, pakiramdam mo sa sakit ng kalamtan.
1: Tama, Dok.
0: Yan ay ayon sa pag-aaral ni Dr. Michael Cherry ng National Institute of Health. Sinabi niya na nakasalalay sa pagtulog,
1: mm-hmm,
0: yung kalusugan ng bawat bahagi like yung stress hormone, yung immune system, pati yung blood pressure natin,
1: mm-hmm,
0: even yung kalusugan ng puso. Sa madaling salita, ito ay based sa kanilang study na ang pagtulog ay hindi lamang ito mababaw yung magiging benepisyo, mm-hmm, sa atin. Just imagine, kahit kumakain ka pala ng healthy, kahit na humihingi ka ng healthy, kung hindi ka natutulog, magbe-breakdown yung katawan natin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya napakarami mga scientific research na sinasabi na kapag ikaw ay puyat, lagi, makakaramdam ka na as if you are having a kind of condition like diabetes and hypertension, mm-hmm, and heart disease. Yun yung pakiramdam mo. Kahit bata ka pa. Kaya marami tayong mga nakikita, yung mga bata pa dyan, pero parang ang dami nila nararamdaman, mm-hmm, sa katawan. Because hindi sila nakakapag-repair at hindi nila napufulfill yung tinatawag na sleep cycle, mm-hmm, na pinaka-importante sa kanilang kalusugan. Kasi yung sleep cycle, hindi lang yan basta pagtulog eh.
1: Tama doon ko.
0: You need to complete the cycle and you need to have not just sleep but a quality, healthy sleep.
1: Mm-hmm.
0: Oh, sinasabi ng iba, ilang oras po ba ang pagtulog?
1: Mm-hmm.
0: Actually, 7 to 9 hours talaga.
1: Mm-hmm.
0: And that's non-negotiable. Sinasabi nila na kapag ikaw ay matanda na, normal lang daw na bababa na yung ano mo, yung need for sleep. Actually, it's not true. Sabi nga ng mga scientific view,
1: mm-hmm,
0: myth yun. Hindi totoo yun.
1: Mm-hmm.
0: Kasi habang as we age, we need more repair in the body.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang siguro umiikli ang tulog dahil maraming dahilan.
1: Mm-hmm. Pero marami yung na nakakadistorbo sa tulog.
0: Oo, yun yung ano po, yun yung as a human being, we need to sleep at least 7 minimum. 9 hours,
1: mm-hmm,
0: of a day.
1: And that is dapat yung quality sleep. Kasi meron na nakakatulog. Kaso pagising-gising naman. Kumbaga parang hindi tuloy-tuloy yung tulog nila. Kaya nga pagising nila, Dok, parang hindi naman nakatulog. Parang hindi na-refresh
0: So kasi,
1: yung katawan.
0: Kasi alam mo, ang pagtulog merong dalawang major categories.
1: Mm-hmm.
0: Para maintindihan nyo, bakit tayo, kahit matulog tayo, kung pagising-gising, hindi maganda yung pakiramdam. May dalawang kategory kasi ng tulog eh.
1: Mm-hmm.
0: Which is also covering 4 stages of sleep.
1: Mm-hmm.
0: Yung una, yung tinatawag na non-rapid eye movement o non-REM.
1: Mm-hmm.
0: Paliwanag ko lang ng konti. Itong non-REM, kasama dito yung light sleep, moderate sleep, saka deep sleep.
1: Mm-hmm.
0: So may kanya-kanya silang ginagawa sa katawan, mga katropa. Hindi yan basta tulog lang, ano.
1: Mm-hmm.
0: Yung ikalawa naman, yung tinatawag nating REM sleep, meaning rapid eye movement. Kasi tinawag nilang rapid eye movement kasi during this phase, ang mata ng tao na nasa REM, mm-hmm, talagang mabilis yung galaw. Ito naman yung panahon na, kumbaga, i-explain natin, ano, yung non-REM, yung first three stages ng pagtulog, mm-hmm, natin. Light sleep na kung saan, mabilis lang yan, mga 7 to 10 minutes.
1: Mm-hmm.
0: Makakatulog ka na at papasok ka na doon sa tinatawag na light sleep, ano. Then, eventually, moderate sleep.
1: Mm-hmm.
0: Then, pagpasok mo sa deep sleep, talagang relax ang katawan mo noon.
1: Mm-hmm.
0: Doon ang nangyayari sa deep sleep, yung repair mechanism, yung tissue repair, mm-hmm, yung mga injury, yung immune system, yung hormone,
1: mm-hmm,
0: growth hormone release, anything that the body needs for recalibration ng ating katawan, yung mga injury, nangyayari yan doon sa deep sleep.
1: Mm-hmm.
0: So, ang deep sleep ay kadalasang napakataas ng rate sa percentage sa pagtulog natin during the first phase of the night, mm-hmm, yung 2 hours before midnight. So ngayon, ang tanong, ano nangyayari pag nagkakaroon ng deep sleep aside, mm-hmm, from repair of the body? Dito nangyayari yung mga sleepwalk.
1: Mm-hmm.
0: Nakakita bang hinataon ng lumalakad? doon yan sa phase ng ano ng deep sleep.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dito sa deep sleep, ang wave ng utak, kasi alam mo kung bakit nila natuklasan to? Mm-hmm. Gumamit sila ng EEG,
1: mm-hmm,
0: yung electroencephalogram. So, nakakonect yun doon sa utak, tapos minomonitor ng mga scientists yung brain waves. Mm-hmm. Kaya nila na-identify na ang tao pala mayroong tinatawag na stages of sleep.
1: Mm-hmm.
0: At nangyayari ang stages na yan, yung to complete that stage, one stage is 90 minutes.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, ang pinaka-exciting part, pagdating doon sa last stage, yung, mm-hmm, fourth stage, mm-hmm, ang tawag doon ay REM sleep. Alam mo, sa REM sleep, ang ating mata gumagalaw ng mabilis at ang utak natin, yung wave na binibigay ng utak, eh, parang wave na binibigay ng utak natin kapag gising tayo.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, ibig sabihin, ang brain ang pinaka-active during that period, yung tinatawag na REM sleep.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Pero ang difference, kasi dyan din ang nangyayari yung panaginip, eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga panaginip na papanaginipan mo, nangyayari yan sa REM sleep, yung, mm-hmm, rapid eye movement. At ang REM sleep, kadalasang pinakamarami, nangyayari bago pag-umaga.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga madaling araw. Kaya pag, uh-oh, ang panaginip mo, nangyayari between pagising mo, waking up in the morning, malinaw yung ano mo, panaginip mo. Malinaw sa recollection mo.
1: Naalala mo.
0: Naalala mo. Di ba? So, anong ano noon? So, pag ikaw yung nasa REM sleep, active yung brain mo. Kasi ang ginagawa pala ng katawan sa REM sleep,
1: mm-hmm,
0: yun ay nakafocus sa mental calibration.
1: Mm-hmm.
0: So, yung ating memory consolidation, emotional processing.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, pag nakarating ka sa REM sleep,
1: mm-hmm,
0: malamang na marirelax yung utak mo.
1: Mm-hmm.
0: Marirewire yung brain mo, kumbaga parang reset, mm-hmm, na ating brain. Pero during that period, ito ang kamanghamangha,
1: mm-hmm,
0: sa system, sabi ng mga pag-aral. Ang mga muscle natin ay nakalock,
1: mm-hmm,
0: partially paralyzed. So, ibig sabihin, ang reason daw nun ng utak natin, while the brain is active like as if we are awake,
1: mm-hmm,
0: pero nakalock ang muscle natin kasi baka i-mobilize natin yung panaginip
1: natin.
0: Kasi sa panaginip mo, umiihi ka.
1: Mm-hmm.
0: Eh, ginawa mo talaga. Mm-hmm. Kaya ang ginawa ng katawan is binak yung muscles, mm-hmm, and movement.
1: Oo.
0: Kaya yung mga yung sleep paralyzed na, mm-hmm, para hindi makagalaw.
1: Mm-hmm.
0: During that time, nagising ka bigla na during nasa REM sleep ka.
1: Mm-hmm.
0: So, ang palatandaan niyan, panaginip.
1: Oo.
0: Okay? Kung hindi ka na nanaginip, mahirap.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung panaginip is something that is very ordinary and essential.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Kasi kaya ka pala nanaginip, ang brain mo, kinukonsolidate lahat ng, mm-hmm, mga memories mo. Ino-organize niya. Kaya pag ikaw ay malilimutan niya, dahil yan sa pagpupuyat na hindi mo na-achieve yung tinatawag na rapid, mm-hmm, eye movement, yung, mm-hmm, REM sleep. Ano. So, pag ikaw ay magagalitin, ganun din yun.
1: Mm-hmm.
0: So, ilang beses ba nangyayari yung cycle na yan? Yung sleep cycle?
1: Uh-huh.
0: It happened at least mga 4, 5, or 6 times every night.
1: Every night.
0: So, you need to complete 90 minutes per, mm-hmm, cycle.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pag gising ka ng gising, hindi mo talaga makukuha yun.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Kaya, may mga taong ginigising, pag ginising mo, groging-grogi sila. Mm-hmm. Sila yung mga taong nasa deep sleep,
1: mm-hmm,
0: nang sila ay gisingin mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang katawan nun is in so relaxed,
1: mm-hmm,
0: state even the muscle is relaxed, tapos nire-repair lahat ng damage ng katawan. Parang nasa hangar ng ano eh, ng anong tawag dito? Ng isang talyer.
1: Oh, talyer.
0: During that deep sleep. Mm-hmm. Na talagang yun ang pinakang highlight ng ano ng repairing repair mechanism. Mm-hmm. Pero take note na yung isa sa pinaka-importante for brain reset mm-hmm. and health is yung REM. Mm-hmm. So napakarami pag-aaral niya. Kaya hindi talaga maganda sa kalulu. Now I realize personally na pag natulog ka, minsan natutulog ka ng ano, ng halimbawa sa umaga natulog ka ng diretso.
1: Mm-hmm.
0: 90 minutes. Nagkakaroon ka ng ano, ng nare-refresh ka. Mm-hmm. Yung mga maikling tulog lang.
1: Because yung power nap,
0: yung tinatawag na power nap. Kasi you can complete the cycle. Pero ang tanong ganito, eh, paano ba nangyayari yung tulog at bakit sa gabi talaga dapat na natutulog, hindi sa umaga?
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang tulog is natural sa katawan, sa ating circadian rhythm.
1: Mm-hmm.
0: Na titrigger ito ng environmental stimuli. For example, wala ng liwanag, wala ng araw.
1: Mm-hmm.
0: Bumaba na yung araw, nag-sunset na. Ang utak automatic, madidetect niya yan. Uy, bumaba na yung araw. Para mga, ano, mga hayop. Kasi lahat ng nilalang may circadian rhythm. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Even as iba-iba nga lang ng pace.
1: Uh-huh.
0: Pag dumilim na at na-detect na ng ating pineal gland sa utak natin na madilim na, o dahan-dahan na siya nagre-release ng melatonin.
1: Melatonin.
0: Yung melatonin ang tawag doon, hormone of darkness. Mm-hmm. Ano? So, ang mangyayari, pag nagre-release na ng melatonin ng ano mo, ang katawan mo, makakaramdam ka ng parang sedation, parang
1: naantok ka na. Oo.
0: So, it happens, pero kung ikaw ay exposed sa napakaliwanag na paligid, for example, ang ilaw sa bahay niyo, sa kwarto mo, eh, napakaliwanag. Malaking hadlang yun sa ating melatonin production. Kaya nga, ang suggestion, dapat ay sarado yung ilaw, dapat madilim yung kwarto mo.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, paano ko naman nagigising? Pag sumikat na yung araw, automatic na si-sense ng ano mo yung, ano, yung liwanag.
1: Mm-hmm.
0: And mag-ship na from melatonin, the body will release serotonin that will give you energy and boost.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tinatawag ang serotonin na hormone of light. Ganun po yun ha. Simplihan lang natin yung paliwanag. Mm-hmm. Kaya nangyayari sa atin yung hindi magandang pakiramdam kapag tayo hindi nakatulog. Kasi alam mo, pag hindi ka pala nakaproduce ng sapat na ng melatonin, the body is slowing down din sa production of serotonin. So kinakailangan mo magpainit.
1: Mm-hmm.
0: So serotonin can be released as many as possible as you need.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasi solar din ang katawan natin.
1: Tama doon.
0: Kapatid eh.
1: Ibig sabihin, kailangan talaga mapainit ka.
0: Pag nainitan ka, the body will release serotonin that will make us, ano yun eh, ang tawag nila sa serotonin, yan eh. Booster eh. Energy booster. Kabalik tala nung melatonin na
1: feel
0: pag kinain mo naman noon. Feel good hormone kasi para kang awake na awake. Kabalik tala nung melatonin, mababangenge ka doon. Di ba pag hindi makatulog, pinapainom ng melatonin.
1: Oo, tama daw.
0: So nagkakaroon ka ng sense na euphoria, para kang naantok. So ganun po kasimple, pero ganun po kahalaga ang pagtulog. Kaya kapag kulang po tayo sa tulog, marami po tayong mararamdaman at maraming panganib sa ating kalusugan.
1: Yan. Maraming salamat doon sa pag-impart na itong info about this. Kasi karamihan talaga doon na taken for granted yung pagtulog. Minsan naman, binabaliktad nila.
0: Mm-hmm.
1: Sa umaga tulog, sa gabi gising.
0: Hindi siya healthy actually.
1: Kasi nababago doon yung ano eh. Yun nga, yung nabanggit mo kanina na production ng mga brain chemicals natin, yung mga hormones.
0: Yeah.
1: Na kinakailangan para doon sa normal functions ng ating pangangatawan. Imagine pagka sa araw tulog ka, ibig sabihin yung production ng serotonin mo napakababa. Then sa gabi, gising na gising ka, yung melatonin mo naman sobrang baba.
0: Yes.
1: Yan dalawa na yan, pagka yan ay bumagsak, nako, ang laki po mga kaibigan ng epekto sa
0: katawan. At alam mo tumataas kapag ang serotonin ay ang melatonin ay mababa. Ibig sabihin ang stress hormone mo mataas.
1: Yun, oo.
0: Kasi they reduce each other. Kapag masyadong mataas ang stress hormone mo, ang pineal gland hindi magre-release ng enough melatonin.
1: Melatonin, oo.
0: Kaya ang dadami sa iyo stress hormone.
1: Mm-hmm.
0: Kaya 'di ba, yung mga puyat lagi ang mga trabaho, ilang linggo lang mukha na matanda.
1: Tama daw.
0: Kasi nga grabe yung stress hormone na dumadaloy sa kanilang dugo.
1: Tapos ang daming mga nararamdaman, ano?
0: Totoo 'yan.
1: Mga illnesses sa pangangatawan.
0: Kaya ano tawag doon sa shift na nag-start from 6 p.m. to 6 a.m.?
1: Graveyard Shift.
0: Oh, sa pangalan pala nakakatakot na eh. Para malapit sa kamatayan, Graveyard Shift. Pero hindi ko naman inaano yung mga ang trabaho sa gabi ano. Especially yung mga pulis, sundalo, yung mga talagang gabi, mga vigilant na mga workers ano. Wala kasi tayong choice. Kaya kumbaga dito, ang gagawin natin is to do something that will help to the body na magkaroon din talaga ng ano. May paraan naman eh. Kung talagang halimbawa, kaya nga hindi pwede yung mga security guard. Diba? So, sobra sa 15 days yung kanilang night shift.
1: Tama. Oh. May shifting talaga.
0: May shifting yan sila. Kasi nga, nakita na sa pag-aaral na ang sleep deprivation can lead to so many health risks. Mm-hmm. Hindi lang sa sarili mo, pati sa ibang tao. Kasi pag masyado kang puyat, daig mo pang lasing.
1: Tama.
0: Oh. Yun ang ayon sa pag-aaral.
1: Kaya nga, diba, marami yung mga insidente na nangyayari. Mm-hmm. Na yung mga security guard, kumbaga, na out of, ano sila, out of, tawag yun, yung parang hindi na nila alam yung nagagawa nila.
0: Emotionally.
1: O yung decision.
0: Oh, emotionally, na nagagawa nila. Ano sila, impaired, saka mentally, sometimes, padalos-dalos.
1: Mm-hmm. Oo. Ay, sabayan pa ng stress, nako. Eh, yun na nga, hindi maganda ang nagiging resulta, ano? Kaya yan sa mga kababayan, ganyan po kahalaga, ha? Ang sapat na po mahinga, especially yung pagtulog po natin, ha? At mamaya po, dadagdagan pa natin yan ng mga info about this, mga katropa, ha? Kung kayo may mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, dito sa atin pong palatuntunan, text lang yan, ha? Sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, bago tayong break, sagutin lang natin itong isang katanungan natin pong mga kababayan, no? Doc, ask ko lang po, if pwede ba mag-inom ng Santong Plus Gold ang nagpapabreastfeed? Christina po ito from Nara, Palawan. Salamat.
0: Yes po. Mas maganda nga kasi kapag ikaw nagbe-breastfeeding, mas nagiging productive yung ano mo, yung paggata. Kaya nga 'di ba nung panahon kapag hindi ka nagkaroon sapat na gata, sasabihin ni lola, maglaga ka ng malunggay, kain ka ng malunggay. O kasi may galactagog property, ibig sabihin nagpapaganda ng gatas. At saka hindi lang ikaw ang mabe-benefit, pati yung baby.
1: Tama. Oo.
0: Kasi yung sangkap naman Santon Plus Gold, hindi siya restricted yung Santon Plus Gold sa mga buntis, sa mga nagpapasuso. Hindi po siya bawal. Actually kasi food supplement siya, hindi naman siya isang uri ng gamot na kadalasan ay kailangan mo munang i-consult yung doktor mo kung pwede kang uminom.
1: Oo.
0: So, kasi may mga hindi pwedeng mga substance doon sa bata. Kaya ang sagot ko, yes, makakatulong sa inyong kalusugan, maging sa kalusugan ng mga bata.
1: Yan.
0: Kasi kung ano yung kinakain ng ina, yun yung nagiging quality din ng
1: kumbaga,
0: gatas niya.
1: Kumbaga nakakuha din yung infant doon.
0: Ang meron sa ano sa ating Santon Plus Gold, meron siyang moringa bukod diyan. Meron pa siyang spirulina which is napakaraming nutrient like yung mga amino acids na kailangan din. Commonly, minsan may mga gatas ng bata ka makikita na merong alam mo yung chlorella. Ang chlorella at spirulina hindi naglalayo yan. Pareho yan na uri ng lumot na highly nutritious.
1: Mahalaga yun sa ano, Doc, di ba? Growth factor ng mga bata.
0: Tama. Kaya nga, maganda rin talaga kung meron kayong ano, ganyan na mag-take din kayo na Santon Plus Gold everyday. Kasi malaking bagay ho ito. Kasi minsan yung ina, hindi naman niya nakukumpleto yung kailangan niyang kainin na sustansya. Kaya nga ang tawag sa Santon Plus Gold is supplement. Kasi parang ito yung magdadagdag sa mga kulang na hindi natin nakukuha sa ating regular food.
1: Yan ha. Sa mga breastfeeding mothers natin dyan, take care ng Santon Gold Herbal Capsules. So, ilan ba, Doc, ang preferable na dosage para sa kanila?
0: 2 to 3 capsules ang pinaka-the-best. Ano? Especially kung halimbawa recovering, kakapanganak pa lang, paano, mga at least 3 capsules per day.
1: Per day.
0: Okay. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa hapon bago kumain.
1: Yun, no? At isabay mo na rin ang pag-inom ng Santon Vitamin C po natin. Ha? Para merong catalyst yung mga supplementation na inyo pong iniinom, mga katropa, mga kaibigan. Okay? Sa mga katanungan, huwag kumahiya magtanong. Text lang yan sa ating punumero. At ipon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po ating tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Pabalik po ang programang The Secret of Health. Yo!
2: Yan ang gusto ko sa kape with mangosteen, moringa, and soya. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may plus. Santon Plus Coffee Mix. Now available sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Droughtland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Santon Plus Coffee Mix.
3: Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na gusto niyong bibilhin?
4: Ah, ito po ang binibili ko na kape kay mura na kape, tapos herbal. Subok ko na po ito, ginagamit na kape na to. Matagal na ako nagamit. Kaysa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin niyo na herbal. Ah, simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas na ng mga uric acid saka yung sugar. Parang nagganggan yung katawan ko dito sa herbal na ito.
3: Sir, ano pong pangalan natin?
4: Eric po.
3: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Hello po ma'am, ano po yung name natin?
6: Christina Salen, 51 years old.
5: Taga saan po kayo ma'am?
6: Asuncion, Davao del Norte.
5: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon ma'am?
6: Santon Gold Capsule.
5: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
6: Gumamit na po ako ng herbal, madami na akong na-try ngayon.
5: Mm-hmm.
6: Ginamit ko ay Santon Capsule, yung bago, yung gold.
5: Kamusta po? Ano masabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
6: Maganda ang Santon Gold. Yung problema na po sa tiyan, nawala at pati pagtulog po naging maganda.
5: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon ma'am sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
6: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule kaya gumamit na kayo.
5: Ano nga po ulit yung name natin ma'am?
6: Christina Salen, Asuncion, Davao del Norte.
5: Maraming salamat po ma'am and
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin? Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Live Testimony.
8: Ito po, Nay. Ano pong pangalan niyo, Nay?
9: Juliana de la Peña Matias.
8: Taga saan po kayo?
9: Yes, ma'am. Sa Lugod, San Isidro.
8: Ano po ang naramdaman niyo noon nung hindi pa kayo umiinom ng Santon Plus
9: Kasi
8: Gold, Nay?
9: Kasi marami nang tumutubo sa tiyan kung gano'n ako. Parang al-alunit eh, galila. May nana. Pero sumasakit sa itin. Saka dito sa batok ko, pag nasusuklay ko nga ng kasakit, pagka ako mawawala, pagka ako meron na naman. Hindi narinig namin ni lakay ko sa radyo.
10: Ay, ito ang hindi, pag inom ko.
8: Yun.
9: Maganda sa mga bukol-bukol. In-try ko ng Tokyo, bumili ko ng isang balig. Nung ko isang balig. Ang dalawang balig ako, parang lumili. Kuminis na nga ako itiyang ko. Ang dahil na, no? Maliliit na. Saka sa bato.
8: Apo.
9: Kainan pa na nga ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. The secret of health.

0: may sakit. Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating pang programang The Secret of Health. Kasama niyo po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang hapon pong muli, morning pala, ha, mga katropa. Sa mga kababayan natin na nakikinig sa Metro and Mega Manila, ganun din sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
0: Mm-hmm. Doc, yung in accordance dun sa topic natin, yung Santone Gold Herbal Capsule ba, mm-hmm, ano yung benefits niya na makakatulong para ma-improve yung sleeping pattern ng mga kababayan natin?
1: Unang-una sa lahat, ang Santone Plus Gold, meron siyang, actually, ang pinaka-highlight na unang-una nating binibida dyan, mm-hmm, napakatataas ng antioxidant capacity, mm-hmm, ng Santone Plus Gold.
0: Oo.
1: Kung sa ORAC value lang naman ang pag-uusapan, napakataas ng ORAC value, especially ng mangustin.
0: Mm-hmm.
1: So, anong nagagawa ng antioxidant para sa, anong connection ito sa pagtulog? Mm-hmm. Unang-una, kapag mataas ang antioxidant ng katawan natin, mas nalilesen yung mga inflammatory condition.
0: Mm-hmm.
1: Kasi,
0: mm-hmm,
1: pag masyado mataas ang mga tinatawag na free radical, tinitrigger nito yung stress and stress inflammation,
0: mm-hmm,
1: which is yun yung number one na nakakahadlang sa pagtulog. Kaya pag may insomnia ka na, na kahit anong gawin mo, hindi ka makatulog, mm-hmm, kahit nandiyan ka na, pumipikit, mm-hmm, kinusunod mo naman yung timing. Pero parang hindi ka pa rin nakakatulog, meaning that your body is so disturbed with inflammation. Kaya hindi ka nakaka-create ng magandang momentum ng pagtulog. So if you have high antioxidants, mm-hmm, in your food, napakaganda ng magiging reaksyon ng katawan nito. So nababawasan yung chances na ma-disturb yung pagtulog mo. Pangalawa, may mga sustansya siya na directly nag-work out doon sa ating brain. Okay? Para mas ma-facilitate nito yung normal na circadian rhythm ng katawan. Kasi ang ating utak, every part and every process of the body natin is nakasalalay din sa mga sustansya ang kanyang tinatanggap.
0: Mm-hmm.
1: Kaya if we eat foods that are rich in amino acid, which is meron talaga doon sa Santone Plus Gold, kasi meron siyang spirulina, meron siyang sangkap na mayroong mga essential amino acid,
0: mm-hmm,
1: mas nagiging maganda yung condition, favorable doon sa mas malalim na pagtulog. Kaya sa totoo lang, ang dami nating mga katropa, mga kababayan, na ang problema talaga nila, commonly naman yan, hindi sila talaga makatulog na masarap.
0: Mm-hmm.
1: Nung nag-take sila ng Santone Plus Gold, parang naging package na.
0: Mm-hmm.
1: Gumanda na yung pakiramdam nila ng kanilang mga hypertension,
0: mm-hmm,
1: na lessen, which is hindi naman gamot yung sa hypertension. Mm-hmm. Kumbaga, ang tinatarget ng Santone Plus Gold na nutrients, yung mga causes. So, sarap yung tulog nila. Sabi nila, Dok, sarap ng tulog ko dun sa 3 days pa lang umiinom, pero, mm-hmm, parang naiba na yung pagtulog. Lagi akong inaantok na agad. So, ang simpleng paliwanag dyan kasi, loaded na mga antioxidant, phytochemicals na nag-workout sa ating system of sleep, yung ating Santone Plus Gold. Kasi sustansya siya.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi yan yung katulad ng mga sleeping pills.
0: Tama daw ako.
1: Ang target ng sleeping pills ma-reach natin yung tinatawag na light sleep, moderate sleep, and deep sleep.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginagawa nito, normal, natural.
0: Mm-hmm.
1: Na yung katawan mismo natin na magko-correct doon sa rhythm na yun.
0: Oo.
1: Kasi hindi rin man maganda na nag-sleeping pills ka para makatulog ka.
0: Kung, habitual kasi.
1: Kung pangmatagalan. Kaya hindi ka pwedeng bumili niyan kung walang reseta.
0: Tama, Dok.
1: Diba? Kasi it influences the brain. It influences the nerves.
0: Oo.
1: Kaya Santone Plus Gold is really malaking tulong sa mga tao may problema sa pagtulog. Because malawak yung kanyang nutritional profile,
0: mm-hmm,
1: na masasabi nating malaki yung benepisyo sa kalusugan ng isang tao. Oo.
0: Kumbaga yung saklaw niya, sa kalusugan natin, plus yung mga benefits na maibibigay niya sa ating pangangatawan to correct the normal functions ng bawat sistema ng pangangatawan natin. Yun yung isusupply ngayon ng mga suplemento na yun, especially ng ating pong Santone Gold Herbal Capsule. Ano? Kaya pwedeng isabay yan sa mga medications ninyo, or kung meron kayong other supplementation na tinitake, subukan niyo po ang Santone Gold Herbal Capsule po natin. Oo. Mga katropa.
1: May mga nagsasabi nga, Dok, mula nung ako yung naging senior citizen,
0: mm-hmm,
1: hindi na ako nakakatulog ng mahaba, 4 mm-hmm na oras na lang. Alam mo, hindi nga normal po yun. I-correct natin yung concept nyo.
0: Yes, oo.
1: Hindi normal na ang tao ay umiikli ang tulog habang sila'y tumatanda.
0: Habang umiikli.
1: Ang tanong, bakit umiikli ang tulog, mm-hmm, ng isang tumatanda?
0: Mm-hmm.
1: Kasi marami na siyang problema,
0: yeah,
1: sa kalusugan.
0: Tapos marami pang kulang.
1: Aha. So, affected yung sleep. Alam mo, sa isang pag-aaral, mm-hmm, ng National Institute of Health, yung mga sleep specialists, mm-hmm, mga doctor of sleep medicine, sinasabi nila na non-negotiable yung haba ng tulog. Na sinasabi nila, sige, matulog, basta makatulog ka, okay na yan. Eh buti kung ang pagtulog ay plain lang na pagtulog. Eh merong ang phases eh, merong tinatawag na stages, merong types of sleep na dapat ma-achieve mo in a cycle. Kaya ang suggestion ko doon sa mga lolo, lola, yung mga umiedad na natin, mga senior citizen, na as much as possible, i-achieve yung pinakamahabang kaya niyong tulog. Okay? Ang pinag-uusapan natin dito sa gabi, ha?
0: Oo.
1: Kasi sabihin ng iba, sige, gising ako ng ano, tulog ako ng alas 12, gising ng alas 4, bawi na lang ulit ako sa umaga, tulog ako ng hindi ho mababawi yun. Kaya alisin natin sa isip natin na normal lang sa matatanda yung mga maikling tulog. Lalo po tayong tatanda na mabilis.
0: So, lalong manghihina yung pangatawan. Sa mga elderly person, ano, ito yung mas kinakailangan po natin to supply the needs of our body. Ano? Kaya nandyan yung ating Santon Gold Herbal Capsule. Iba pa mga produkto ng Yester Health na pwede po ninyong subukan, mga kaibigan, mga katropa. Okay? And so yung mga katanungan na huwag kumahiya magtanong, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, meron po nagtanong dito. Doc, magandang tanghali po dyan. Nagkasakit, Doc, yung aking batok. Kasama po yung ulo. Ano po ang dapat kong inumin na gamot from Renaline Buhoy?
1: Kung wala kang maintenance medicine, kasi ang usually naman na dahilan ng pananakit ng batok hanggang sa ulo, una, hypertension. Kung normal naman yung blood pressure mo, ay baka naman mababa yung BP mo. Kung normal naman ang dugo mo talaga as in normal, something ang problema ay sa cervical vertebrae. Yung neck bone natin. Okay? Kasi kaya nga, di ba, may mga tao na, lalo na yung bata-bata ka pa, nagtatrabaho ko, tapos nakasunong yung mga bigat sa ulo mo nilalagay. Di ba, nakikita ko sa probinsya, sinusunong yung isang buong sako sa ulo nilalagay. Nakakasira yun ng cervical vertebrae. Itong neck bone natin sa yung buto na nagko-connect sa ating pong ulo, pababa. Okay? So, pag yan po ay nagkaroon ng problema, lagi mo mararamdaman talaga yung ano, yung neck pain hanggang sa ulo. So, ang pinaka the best na i-take natin kung sabihin ng hypertension, yung mga nagre-relax ang daloy ng dugo.
0: Yeah, no.
1: Oo. Kung wala ka maintenance, tanong mo sa doktor mo, baka kailangan mo na mag-maintenance. Kung meron kang Santon Plus Gold, pinaka the best yung tatlo eh. Santon Plus Gold, Vitamin C, at saka yung Premium D3. Yung tatlo na yon, ang purpose nun is gawing relax yung daloy ng ating dugo. Kasi pag na-relax yung daloy ng dugo natin, hindi mag-create ng tension yon sa mga daloy ng dugo natin. So hindi mo mararamdaman yung ganyan na parang batok. Kasi pag high blood ka talaga, isa yung sa classic signs eh, symptom. Dito sa batok, namimigat, hindi naman literal na sakit yan eh. Yung nararamdaman ng mga na-high blood. Parang pamimigat. That causes headache na parang may pulse na nararamdaman. Oo, pero common neck pain kasi talagang related sa bone structure natin. So, kain ka ng mga pagkain mayaman sa collagen. Yung mga ang collagen kasi ang purpose niyan puntahan yung mag-produce yan ng integrity ng mga kasukasuan natin para makagalaw, ma-articulate ng tama at hindi. Alam mo, pag kulang ka sa collagen, magkikis-kisan talaga yung mga buto-buto mo. Apektado yung mga nerve, okay, ng katawan natin. So, marami naman pagkain na mayaman sa mga collagen, di ba? In fact, sa Yes to Earth, hindi nga pagkain yung source eh. Coffee.
0: Kape.
1: Yan. Oo, di ba?
0: Santon Gold mo, Coffee Mix.
1: Oh, may collagen na siya. Na equivalent sa isang pag-inom ng collagen sa mga regular na nabibiling suplemento. Oh, yun po yun. Tapos, pwede mo siyang ipa-therapy. May mga stretching therapy na ginagawa, no? Na kung saan yung galaw ng ating buto sa neck naayos at nagiging mas magaan at nawawala yung mga pananakit.
0: Usually kasi, Doc, diba yung iba, pagka sobrang stress din, especially mentally or emotionally stress, madalas yan matigas yun dito sa may trapoids area, sa may traps area.
1: Oh.
0: Pag pinint mo na ganun, sobrang sakit nun.
1: Alam mo kung bakit? Ako, isa'y licensed therapist din ako eh. Eh, ang ating mga muscle na yan ang siyang pinakang stress absorber ng katawan. Mm-hmm. Pag na-stress ka, yan ang warning ng katawan mo. Mm-hmm. Sumasakit na yung batok mo, sumasakit na yung balikat mo.
0: Balikat yan, oo.
1: Kasi kung yung stress dire-diretso doon sa utak mo,
0: nako.
1: Baka nabaliw ka na ng maaga. Kaya ngayon yung mechanism, ibig sabihin, pag nagtatrabaho ka, tapos nananakit na yung mga balikat, batok mo, magpahinga ka na.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ibig sabihin, yung threshold ng stress ng katawan is nakarating na doon sa
0: peak niya.
1: Peak time, peak talaga niya. Kaya nararamdaman mo dito sa mga muscles, kinikerry niya yung stress. Okay, kaya ang magagawa mo noon is to stretch. Mm-hmm. Pwede mong iparelax yung mga balikat mo.
0: Haplasan na nga yun. Yung Santo Plus Herbal Oil natin.
1: Pag na-relax na yung muscle mo ngayon, mapapansin mo, awake ka na ulit, para kang condition ka na ulit.
0: Oo, yan.
1: Oo, pero kung hindi mo yan papansinin, yan yung pinanggagalingan ng malalang problema. Mm-hmm. Yung stroke, kung bakit ang stroke nangyayari. Kasi pag masyado ang stress, pwedeng sisikip yung dalo yan ng dugo mo papunta sa brain area. Mm-hmm. So, pwedeng malapot na yung dugo mo, nagsisring pa yung mga blood vessel mo. Mm-hmm. Pwedeng pagmulan niya ng bara at saka ng pagputok, yung hemorrhagic stroke na tinatawag. Oo, kaya, yung pananakit ng batok, buti na sabi mo yan.
0: Tama
1: sign din na posibleng ikaw ay kulang sa pahinga.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga puyat, sa nangangala, yung kadalasang di natutulog ng normal.
0: Tapos lagi nakayuko, nakahawak ang cellphone.
1: Buti na sabi mo rin yan. Kasi alam mo, sa pag-aaral, marami daw ngayon ang may cervical problem, yung problem sa neck. Kasi yung hindi ergonomics yung paggamit ng cellphone. Lagi ka nakayuko.
0: Nakayuko. Nakatungo lagi.
1: Wala naman yata nag-cellphone straight.
0: Minsan, pag nakahiga, Dok. Minsan, nalalaglagan pa ng cellphone. Sobrang antok.
1: Actually, marami din talagang dahilan. Kaya, suggestion ko sa inyo, kung malapit ka sa Yes to Health Clinic, punta ka sa Yes to Health Clinic. Kasi may mga consultant tayo na they know how to assess.
0: Mm-hmm.
1: Makakapag-suggest sila ng mga modality na pwede sa'yo.
0: Yun, ha? Sa mga kababayan tayo na laging sumasakit ang ulo, alam niyo yung headache, hindi talaga siya disease in itself, but a warning sign ng katawan natin.
1: Parang warning shot.
0: Oo.
1: Na pag sumakit na ulo mo,
0: merong ibig sabihin yun.
1: Unang-una, una, dehydration.
0: Mm-hmm. Lalo na ngayon, mainit ang panahon, ha?
1: Mm-hmm.
0: Keep hydrated, mga katropa, mga kaibigan. Hydration, pahinga, at sapat na nutrisyon ang kinakailangan po natin, ha? And if there's an underlying causes niyan, mas maganda makapagpakonsulta. Pa-check up po kayo, ha? Okay. Paano, Dok? Napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok.
1: Time na ba? Ang bilis naman. Siyempre, maraming salamat mga kaibigan, mga katropa. At sana ay may natutunan kayo sa ating episode ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, maraming tinamaan . Maraming tinamaan talaga yan. At lahat tayo guilty dyan. Kaya we need to learn paano natin talaga ma-achieve yung goal natin ng pagpapahinga. Kasi una, ang pagpapahinga, hindi mo binabayaran. Libre lang yan. Kaya lang, dahil nga sa atin pong sobrang pagiging busy sa buhay na to, ayaw natin magutom, tayo yung breadwinner, sometimes we sacrifice health to gain wealth.
0: Mm-hmm.
1: But, sad to say, time will come, we will sacrifice wealth to gain health. To gain health, sorry. Yeah. So maraming salamat. See you again tomorrow sa atin pong programa, sa mga himpilan na ating kasama ngayon. Salamat po sa ating mga taga-subaybay. Dok Aljo po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Dok. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan na lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin po sa lahat ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. So, ano po ni Dok Remilito Uy. Ito po yung likod, Dok Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Balot! Balot! Balot! Balot!
2: Ay, balot! Ay, balot!
1: Piten!
2: Nga kaya sindi, ha?
1: Naa!
2: I-apel po nung siyagin.
1: Again! Again! Again! Exciting!
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos at daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat ganin ko na nakadungugwa ni sa doktor sa yesto, na paan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, og soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
8: Permigyod, gamuta-muta akong matanga daw. Gisor eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito. Kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
7: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Dig yu day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress ako na, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pang pakusog.
10: Turbo.
11: Pang padugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura,
13: murag exciting ning turbo ah.
14: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo. Food supplement from himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakina o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas.
10: ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
10: 7 Plus Herbal Soap.
15: Pinamaoda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: 7 Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
10: 7 Plus Herbal Soap.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay Be.
17: O sige lo, ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
2: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
18: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.

0: Ay, sa naging kamat yan si Mukuna ni Mumbana.
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ay, ang ikaduha ni Mumbana, usig kamat yan.
1: Huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balanghoy.
0: Katuwing katulo ni Mumbana, usig magiging kamat yan ato.
1: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
0: Muba! Naman kay ikaupat nga ba na? O sa mga pagiging kamat yan ato niya?
1: Ayaw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kahit ulo. Man mo kawag balanghoy.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
5: Ako si Don, sa kamaestra.
6: Magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko kung sa'y maayo ang nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
8: Zanfone Plus Coffee Mix user.
2: ni ato sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini sa kadagang kape nga ako natilawa Santon Plus coffee mixer jud ko niya dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis santon karon wala na ko gakiang-kia Archie DI ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
10: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
7: 107.1 XFM Tagum.
13: Exciting!

0: oy, paring lodi. Grabias damgon ako paring lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Paring lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung gayo ko gayo. Tapit yung hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pilti, exciting kayo.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

ako. Dili man jud ko hilig og kape pero naa ko ang amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mido kayo ni sa lawas, kawala dog stress. Ako asyang gisulayan, nagto ka adlaw, nag-arang-arang dili na kayo kape.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imokutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senten Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, nagkakitik ni dati para rating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Senten Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No.
3: Senten Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskunta.
7: Ang imong baon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang ng mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kunya, tigdaan sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
6: B! Ah, man ako hinom.
7: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
0: O ba?
1: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Manghiis ako?
1: Oo, oh, asa man katap?
0: Manghiis ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adun ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O karon aniya ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold maunay mo tabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugoyan pagtutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
8: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix.
11: himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthone Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunthone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Sunthone Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Sunthone Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunthone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunthone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunthone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunthone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. This song is brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix. Santo Blas Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santo Blas Gold Herbal Capsule. Santo Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santo Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santo Vitamin C. Para sa araw-araw. Araw na depensa.

0: Arce? Oh, Marika, ikaw magambuha kay gimangaw na ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arce, pag sure niya, gampo ka o gaorder?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
2: Exciting! Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, kapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkubo. Ay blood na ko, sa high pagyod, matabati ko, gripong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Thon Plus Gold niya. Sa tumaradaan na akong lula, oto ni pangit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagtakit sa akong tangkubo, gripong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Thon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa Ani, ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa Patpat Malaybalay TV.
4: Santon Plus Gold, tatakyas to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inom premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit pag pirmi akong kabukugan. Pag tumar na premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Tingga makadto.
11: Purma dagani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulutugsing nyo ni Mrs. Moon.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo. Papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
15: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
14: Ya,
15: Unsa man yung kasdoria sa uban nga wa pagkagamit?
16: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og pulyar. Wa gamit ka mog crop gold.
15: Kaya daghan nga salamat.
17: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
15: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa man imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
18: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
15: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa crop
18: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
19: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugusibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nanin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jansan.
4: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix kamo.
4: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kinisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
8: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.

0: Okay, class. Ang subject natin ngayon, Filipino. Magbigay ng salitang ugat. Okay, Kalachuchi, ikaw.
1: Ang salitang ugat, barikos.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting!
1: Ikaw ba adunay gihampin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Dor, sa kamaestra.
5: Magka-ulcer po.
4: Nag-research ko unsay maayo o migawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagyud ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
7: Zanthon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Unsay kalainan sa balot o sa itlog?
2: Labanan na kalainan, Bishop.
1: Kaya paminaw. Ang balhibo sa balot, nasa ilalom. Apan ang balhibo sa itlog, nasa ibabaw.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kung paminaw, lami na kay kung pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ato nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pupalinturahon. Kunya, sukad nga gatumar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming pong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, so gayon na ako na, Miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
13: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
15: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beri
16: benepisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
0: 107.1 XFM Tagum.
17: Exciting.
18: Exciting.

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas ng Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix user.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie di ini taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
0: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
9: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.

0: That song was brought to you by 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
3: Usa ka law sa sulod sa prisuan og dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naala mo'y mga bagong blip. Oh, naala mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin na mong blip. Di ba exciting?
2: Exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yeft Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelio, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon ng gusya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Pain.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Tum Mamino Ka sa XFM.
1: Par, alay pa par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: Exciting!
0: Ikaw ba at doon ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang kiya sa ikaayong panglawas. O karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Kusimilisa nga taga-Bugo Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anios at taga Jansan.
6: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix ka mo.
6: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa,

0: Kung Mamino Ka sa XFM.
1: Sauna! Sugarol kayo ko! Sukan so, gilawin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Ruta man akong kwarta! Kada ko bungod ito'y exciting!
2: Exciting!

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa. Hoy apa. Apa.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan no ba na? Alas 7 na bangon na, kimalait na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggusan na huwag dahang kaayo o sa akong likod. Daghana kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong gisulayan nun yung og 3 times a day. After 3 weeks na akong pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
6: Wow!
5: Bidaw be? Bila ganil ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
7: Exciting!

0: Cik, kuring.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
2: Ako, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Apo, RJ!
1: Oh, ito man, Kapitan!
0: Eh, tago, tago, kay naimuhang teacher ning absent ra ba ka?
1: Ah? Kapitan, tago pod. Ako nang ginan ni absent ko.
0: Oh, kaya nga naman.
1: Alangan, ako man inan na matay na ka.
8: Exciting!
3: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, excited!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya din ito makatulog dahil yung baon niya. Mahal ako ang tulog. Maglamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3

0: Ipad. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na amido kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lamido ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clariskin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ang Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, pabilis, mabisa at tanggal.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga buki ka.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Kuya Pagani, mura lang yuk. Asawa ang inastahan. Daka kayong mga bawal. Bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, anxiety?

0: Archie, kureng.
1: Kap.
2: Kap.
0: Paminaw mo ha, kung ang isda naa nagpuyo sa dagat, o kung ang baka naa nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok naa sa kalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramon ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta.
0: Sikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita. Salat.
0: Oh, kuyay.
2: Exciting.
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin, na ako'y guiter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula, ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, maong dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Mga katrupa, exciting!
5: XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
8: Mga katrupa, exciting!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, itukal na ang akong asil, gasukasukan ako, o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ginito ka rin akong asid. Karon, tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko. Premium D3, kami na kayo ako paminaw. Jubert Tennyson, tagamatan.
5: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple. Pulra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunya. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akandong itong sumapan.
7: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
17: Ako si Mario, 35 anos. Sige, di ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o niya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa jud kini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Oy, Madi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon! Exciting!
2: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: lolo nga si giinom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
1: Tama.
3: So, lola, nagpapwapa. Taon. Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
9: The Secret of Health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
9: The Secret of Health.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
1: Ako si Aileen usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kitya kong tiil samot na nga naakoy rayuma giim na nako og Santon Plus Gold duwa ka sa mga nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini
6: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
12: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dili sa paa. Exciting.
15: Exciting.
16: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayan sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho?
0: Exciting!

Ingato dito, wait lang ha. Gusto mo niyo, bailo-bailo man ni ako. Kapit siya kung mag-wild run pan. Hello, Vivi! Lami na kayo ko ang moment-moment kayo na kagkanta-kanta na good ko at to. No? Nga kayo na na-found out na kung akong tingog. Lagi oragin sa tingog ni Moy Moy. Sudan ngingon ano. Ikaw na sa pa kanang magwapo tong tingog. Baka na kung every time we sing kay mura taga ng anghel nga gibayo sa kalangitan. Hello, be my gabi po sa to ang tanag. Welcome po sa to ang programang putahe sa gabi. For once and for all and for again and again. Ako gihapon po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po hang tinulason si Emed. Ang ito ang programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ang inyong kauban sa pagpaligon sa inyong immune system ilabi na karon. Nagrabi na gid kaayo ang panahon na sobra ka init man kaayo. Importante gid bibinga ato gyung paligon lang ato ang immune system ayha ka magpaligon sa inyong relasyon. Pasama na nimo ng inyong relasyon nga strong kaayo pero sige ka lang og kasakit wala ka nay time sa iya ha. O, wala man po siya time nimo. No. Pero okay ra kay daghan pa man pud ka nang pwede ipuli sa iya.

kita sa South Star Drug, the generics pharmacy, generica nationwide. And kung gusto ninyo nga, i-deliver lang siya directly sa inyong doorstep, pwede rin nga mag-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Mag-chismis gihapon, Taroon. And as far as I know, supposed to be karon, magbasa ta og letter para sa tuang putahi confession. However, naay nag-request na i-live na tong atong putahi confession for tonight because of the super trending Sir BB question for tonight! Charut. Ang atong Sir BB question karong gabi una hatod gihapon kay nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Taghan ang nangutana kung unsa gyud daw ang nindot na buhaton sa usa ka relasyon. Angay ba nga mag-live-in usa or kasal diretso? Wait. Unsay maayo ani? Bitaw. Majority sa kong mga friends, ilahaging ginaingon sa ko way back na it's better daw nga imuha sa daw i-live-in ang imuhang partner ay haod sa daw ka magdesisyon imuha siyang pakaslan. I asked her, why? Wala tayo kasi graduan na ana, wala tayo label. Diba? Kinahanglan magod sa usa ka relasyon na agad na siya labeling. Label gyud dapat, di ba? Kapantay mo kanang mga baligya bitaw din haa sa mga tindahan. Dili man gyud na siya mahalin kung walay label, di ba? Mopalit ba di kag tinapa nga walay label? Di pa lang na tinapa. Pero ang uban, ambot lang sa uban. Wala gyud ta kabalo sa decision sa uban, ha? Oh, kung naamoy mga reaction karong gabi una, ang atong number is 0975-474-9153. O pwede po mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga makita ninyo karon nga guwapa kayo, charo! Char lang, ha? I'm trying to like, gina-try lang mangin ako nga pasano ng akong sariling bangko. Kay panagsara jud po ko mo-appreciate sa kong kaugalingon. Guwapa, uwi. Ay, lagtapari. Live kita sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man, live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Siyempre, live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM, Pagadian City, Cotabato City, and Ipel Zamboanga, Cebugay. And of course, official radio stations and FB page or Facebook pages sa Radyo Amigo. Silipin natin yung mga komento nyo. Madami-dami din ito. May gabi sa kong mami nga naakaroon sa Hong Kong. Mami Jackie Labis. Thank you! May gabi mami. I will see you pohon-pohon. Of course, hi kay Anthony Akla. Hello po sa imo mga kaubanan sa mga PGBI Guardians of the Miao Bohol. Salamat kaayo. Dili lagi ko, DJ. Ayun lang. Maulaw mong gugutaw. Bibi Jao, pahirma ko sa text line, please. Thank you! Charot. Tobi, pahirma ko kayo murag daghan-daghan na butag ko andi, ha? Ma-I-C. Sige, wala na, gidi-I-O. Huwag inagpalibak, grabe sa'yo, hapon ninyo. Unsa man yung mag-attend. Dapat na natin attendance, no? Dapat starting today, dapat na natin attendance tracker. Char! Hello, Cindy! Naminaw na pod ko sa imo harong gabi una. Mingawon dyan ko sa imong tingog kung di ko ka... Uy, Donnie, nang yuhulungan. Thank you, Donnie! Salamat kayo, Dan. Oo, same nga ang mga Chinese mag-ipon una bago kasal, dili magkauyon magbuwag. So, sa mga Chinese DIB, as per Mommy Jackie, Lynn Labis dia sa Hong Kong karon, ingon siya nga, sa mga Chinese daw na tradisyon, nag-live-in sa daw sila, and then naa sila sa kanang getting to know each other stage. Kapag dili mo magkasinabot, and that's the time na, ngitaglait. No? Pero, sa kuwa pong point, mas gabog ito nga, kaslon mo diretso.

0: daw bine nag-ingon diri mas gwapo man gid sindi og live in usa kay mabalan gid nimo kung dako ba gid og gamay. Ni ana dina. Ha? Kalayo ninyo. Kung love ni mong imuhang partner, it doesn't matter kung gamay or dako. Diba? Ako 7 months, Rauya, believe in paghuman kasal dahil.
1: Ana dina.
0: Okay ra kadiha lain na sa gabi ibibi suki na ko nimo. Oh. Cinderella nindot gyud na naay tinigom kay aron magpakasal kay aron bendisyonan sa pare. Oh, si mas gwapo gyud nga naay blessing ingon si Armand ng Bohol. Mao gyud pud noon. May gabi Ercilia family of Simaya Balay-Balay City. Thank you po. Thank you. Sa always nga pagpaminaw. Pero bito no, lagid ko kabalo sa reaction sa uban. I would really appreciate kung naamoy mga reaction din ha. 0975-474-9153. Sa mga mag-asawa po garon o sa imo ang iyong feedback kaganina nga kinahanglan live in sa daw para magkaalaman kung malaki ba daw o maliit. Wala yan sa laki o sa liit, bebe, ha? Nasa performance yan. Unsa man nimo ng kadako. Unsa man nimo ng haskang dako agayod. Kung kulang sa performance. Mao nang gigama sa Yes to Health ang atong Turbo Man Enhancer para it doesn't matter kung gamay man o dako, at least panalo sa performance. Kapag ka kulang sa kusog, kulang sa gana, kulang na sa libido, both asawa and bana, pwede mo nga mag-inom sa Turbo Man Enhancer. Para sa mga wala pa nakabalo kung unsa gining ato ang Turbo Man Enhancer, pampalipay ni siya o pampalipay sa inyong pamilya. Sa mga wala pa gid nakadungog, unsa gid na siya, nakita yung mga testimonya, inyuhang madungog karon para yung masahiran kung unsa gid kaanindot ang atong Turbo Man Enhancer.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
5: Janelle, naako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay Mrs.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
5: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
6: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Nakadungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako suri sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pana na to.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: This portion is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Balik ta sa to. Pag makadungo gani ko ang word nga balik na baka murag lahigid ang masulod sa kukunahuna ay murag ka ng ang imong ginahuna-huna baka magbalik mo. Subot man ka mga magbalik mo. Okay na sa inyo ang magbalik mo. Murag dili ba kayo nga murag lala ang inyohang reaction? Or ampay gid ninyo nga magbalik mo? Bito, balik kita sa taong programa karong gabi una, ha? And unya taod-taod bi atangin ninyo nga to ang putahi confession o sa napod gabi bi nato ang nisalig sa tuang programa. Pero actually, ako sa nang i-skip for a while because we're gonna be having our live putahi confession. Kung asa tagaan mo na ako og chance hanggang makareact mo sa ato ang Sir Bibi question for tonight, which is, live-in ba sa jod or kasal? Diretso. Kung sa inyo mga reaksyon ani ha, naatay text lang din niya apod B 0975-474-9153. Ito ang Sir BB question karong gabi una. Hatod usab ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang El Ilion Shell Mobility Station B, tibuok kalibutan, ganit mo siya makita, maskin asa ka sa mga atubak ka o laing nasod, na agad tayo Shell. Diligin na siya mawala. Pero kung dali ka sa bukid nun, nausap ko tayo branches sa Maramag. Nakatay branches sa Valencia and of course, duha diri sa may Malaybalay. Ang isa ay sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ang isa ay sa atbang sa kaning Polymedic. Kaning atbang sa Malaybalay City Hall, naausab kitay Shell Select. Anything na kinahanglan nimo during your travel, mga essentials, naara na siya sa Shell Select. Ayaw kalimot B, ang inyohang mga QR code o katong Shell A Shop, inyohang na siyang i-present for every transaction kay para makakuha mo points. Kikinahanglan na siya in the future, pwede kang makapagasolina or makagrocery gamit po ang inyohang mga Shell Asia application. Hi, nako! Balik kita sa tong Sir BB question karong gabi una. Maayong gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Wait lang, hatanaw na to ni. Oh, and happy Monday sa iyo dyan. Salamat po, Besh Harold Garcia Ramirez. Thank you! Salamat kaayo. And of course, sa mga naminaw karon. Wait lang, hasilipon ako. Mommy's Child Maternity. Thank you! Agoy, pilakabok atong pasyente din ha, karon nga mga nakay ha. Oh! Soon to be atong i-welcome mga tuang bagong lying in. Labi na sa inyo mga panginahanglanon, mga kanang mga kanong sa tawagan na mga nakay kanya, wala kay savings, wala kay ipon. Gusto ka mga anak nga libre, ala, dito tatapit sa may Mommy's Child Maternity. Sige lang, atangin ninyo very soon, could be tomorrow, Tagaan muna mo sa exact details, ilabi na sa mga mommies din ha, mga buntis din ha, nga hapit na mga anak, kunya wa kabalo asa mo mga anak, nga kanang mangita mo o kanang dili, gani mo, singkahan? Di ba kasagaran sa mga kuan, singkasingkahan ka? Muna! Muna, buhay, kanang, mawa, no? O, di man dyan na maiwasan, magbati man dyan ka. Ma'am, mag-anak na ko, ma'am. Mga na, kay gisugla na niyo. Na, di ba? Pero kung gusto gini niyo, okay na mga buutan kay nga staff, nga ka ng abi-abihon good mo, and ma-validate gini ng inyo mga emosyon din ha, samtang gautong ka, samtang ka ng sakit na kaimuhang bat, ang sakit na kaimuhang tiyan, palangga gihapon ka sa staff. Yes, Mommy's Child Maternity there is Malaybalay. Ugma, atangin ninyo to ang dugang detalye ana ha, basta ugma na may gabi idi ay sa mga namino din ha, karon na to ang mga beautiful and energetic midwives. Thank you. Midwives at your cervix. Thank you. At your cervix talaga. Unsa color anang turbo di ay ako di ay si Armand. Layo ba kayo? Wait lang ha. Ang color gid sa turbo is actually black. Oh, na siya a little bit of maroon. Mapakita ba nimo sa live, Bibi Jao? Di man dipod kita si Arman. Oy, pasti lang. Sorry, Armand. Sige lang kay kung magtanaw ko sa Facebook Live, makita man ni mo din ni ako kung say color sa to ang Turbo. Basta kay kung mag-adto ka sa mga pharmacies, pangitao lang gini mo ang Turbo Men Enhancer, ingnang ka ng tatak, yes to health. Maorgin na siya. Hello kay Jaime Pumbo ng Santo Tomas. Maayo gyud ang kasal dayon, bibi, para kung manganak man, galing madala dayon sa lalaki ang apelido sa bata. Tingali, guwapa ka sa personal kay cute man kay imong tingog. Manawagun ta ko, bibi, sa'yo man, mag-sign off ang tagom. Hala? Unsa mo rasa ga-sign off ang tagom, Jaime? Oh, chikahi daw ko, wala ko kabaluan na kay supposed to be dapat 11:30. Oh, 11:30 siya, kay 11:30 man kumahuma. Pero I have no idea. Oh, may gani, nag-inform ka. Okay na ko, magbalik ni Platonic Ramang Goodmi now. Ooh. Unsa mo na siya with, without label, pero kanang nag-I love you, han? Pero sa mga bibi nato nga naminaw karon, abri po nga to ang linya, ha. Pero unya na mo panawag, pag-text lang usap mo. Unya na kung mo dawat og tawag taod-taod regarding sa inyong mga reaksyon. Pero unsa man gyud dapat ay ani? Mag-live in sa mo ay ha mo magpakasal? Kay daghan pod kaayo sa to ang mga bibi karon, ang nagaingon jud na mas better gyud daw nga mag-live in usa. For this case, mailahan gyud ninyo ang usag-usa. Number one, batasan. Ingon sila, ha? Ang mga batasan gid daw sa matag partner, kapag kauyab pa gid daw mo, dili pa gid daw na siya inyong maingon na, ay buutan ni siya, ay malditan ni siya, kay lahi daw ang pamatasan sa sulod sa balay kung mag-ipon na mong duha. Kurik ba ko diha? Kurik? Diba? Eh, lahi manggod kung mag-uyab pa lang manggod mo, syempre wala pa mo'y.
1: Kabalo lagi ko.
2: Ayun, pagbuot. Kabalo ko. Kabalo ko, no? Ang batasan mo good sa mga tag-usa, ilabi na kung uyab-uyab pa lang mo, napamanggod na siya ginatawag na pakipot stage. Diba? Maulaw pa man jud ka mag-express sa imuhang tinuod ng batasan, ana. It's because, syempre, kung anbaya ka nang naapa ka sa stage ba, naapa ka sa part na, you're trying to impress this person. Bagi na pa-impress, ay dapat, gwapo ba yan siya, dapat diligid siya ma-disappoint sa kuha. Ano na, good? Diba? So, uyab pa lang mo, kinahanglan pakitaan, gini mo siya, mga gwapa kay nga mga moves, kinahanglan ipakita, gini mo sa iya, nga buutan ka, kugihan ka, kabalo ka mga huy, o, kabalo ka magbugha, o ganang kahoy, kabalo ka nga magkabuog tubig, mga sinaunang panahon. Diba? Ana po si Texter 463. Depende sa sitwasyon, bibi, si Erwin Tagalog, di ay ni from Cebu. Thank you! Sa mga taga Cebu din, ha, kabalod ko, daghan dyan sa inyo, ha, karon ang daghan pong kay reaksyon, no? When it comes sa aning Sir BB question nato din, ha. Junlin Runs, may gabi, eh. Thank you! Salamat ka, ayo, hala, bibi. Unsa na, nga laing in buntis, raba akong asawa, hala. Oh! Ang pingin ay mong buntis nga asawa, ha, ugma, naihatag na ko sa imo, ha, ang details, ugma, oh, kaya... Oh, kung waka katuod dito, ihatod tika. Ako'y hatod. Libre pa na. Pero bitaw. Oh, bitaw, ha? Ingon bitaw sila nga, ayha na daw ko nun, mas gwapo pa daw ko nun nga, imo ang i-live in, kaya para mailahan gyud ko nun mo ang batasan sa usag-usa. Baho lang. Pwede ba? What if Dobby, live in na mo for pilaman, 10 years, yan ka na ni mo og lima. Ay hap pa ni mo na realize, inguna, ay hap pa ni mo na bantayan, ing ana, dahi ang batasan, kuripot, dahi na si Ja. Oo niya, dahi niya love imo ang family, ako'y miris. Iuli ti ka sa imong mama gang. Oh, kay di man di ka kabalo makisama sa kong pamilya. Sa kadugay-dugay sa panahon karong paginako na nabalal. Ayod. Hello kang ka loyal honey princess nga graduate. Oy, congratulations. Sa amo ang katropang honey princess. Oh, nga nag-graduate sa iyahang kursong pagka-maestra. Oh, ayaw lang pang luod, nga wala ako naka-addo. May pakagi-invite ako, wag yun. Maing gabi po kang ate ni Sel, nga naasa si Bukaroon, kang Boss Jack, kang Boss Rudy, Sal, og syempre sa ko ang amigang great. ayaw ba? Ay, nga lang ako mayroon patawag. Wow, sana all! Wala ko hello, dili ko katawag sa inyo ha, birbiha. Kamu na lang panawag sa kuwaw niya. No, dili ko katawag sa inyo. As much as gustuhon, magin ako nga manawag ko sa inyo ha, I cannot. Shiminet. Oh, dili ko katawag sa inyo ha, kamu na lang tawag sa kuwaw niya. Cindy, ang kit po ng boses, giwad kasal, para na ay blessing of God. Si Tuto, di ay ni. Thank you. Anak gyud to. So ayaw gyud na ilib-ilib ini mong kuanto ha. Okay na bibi kay nindot kag tingog maayo na madugay ka din ha. Grabe pod. Live in plus cash in ra pang sulbad. Oh, bahala mo diha. Quarter 11 bibi mag-sign off na sila. Ah. Sige lang. Pwede mo pod mo minimum madungkan sa kuan sa ato ang application ha. Na atay application. I-download lang ninyo ang ato ang XFM Network Philippines. Pili lang nyo dito either sa Luzon o Mamino, sa Visayas or sa Mindanao. Sa Mindanao, good mo. Ug sa Visayas, kaya ako rin po yung madungkan. Di ba Kuya Jovan? May gabi Kuya Jovan. Hello kang Jasmar Muanag. Dili lagi ko DJ. Lagi na, na, na. Mauwaw ta na. Thank you. Salamat ka ayo. Unsa man gimaayo ani mag live in usa? Magpakasal diretso. But lang. Naayo bang pamilya ha nga dili gud allowed sa ilaha ang mag live in. Kinahanglan jud nga kaslon sa jud mo daan ay ha mo nga magpuyo sa usa ka balay. Well, ato ning may balano niya ang inyong mga testimonya ha kay unya taod-taod abrihan man ako ang atoang linya. Kabalo ko nga gusto gud kay mo manawag. Kabalo ko nga naa gyud may mga reaction diha kamo pa. Tagan man ganit kong reaction. What? Gonna lift you up. Bahala ka diha pang pataas sa self-confidence. Bish. No need. Mauwaw ta, bish. Disney Princess, pwede mong utana-tanan bang mag-aaba e gusto? Sa? Sa tilapia. Wako ka gets. This Disney Princess. Pwede mangutana-tanan ba nga mga aaba i gustog tilapia? Ito nang isigutan nun niya. Tagets mo on sa tilapia?
1: Matmat na to!
2: Kamu ha, bantay mo. Sa pagbalik ko sa itong programa o niya, atong abrihan ang atuang putahe live confession kina siya sa inyong mga reaksyon. Kung sa bagay maayo, live-in bagyod o kasal. Sa pagbalik po sa itong programa, diri po sa XFM Network Philippines.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukay ko, pasalamat sa Tuntun Plus Gold. Thank you, my good sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Tuntun Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Zaton Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Zaton Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Mga katropa, exciting

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa tuwang programa ng Putahe Confession. It's going to be live Putahe Confession karong gabi una. Pwede mo nga manawag o niya taod-taod sa tuwang official number 0975-474-9153. Kining programa ha, atod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap kapag gabi manimaho o kilikili. Dirige na siya pwede, baby, ha? Kaya ba-discourage ba ang imuha nga gipamisitaan or ikaw mismo nga gipamisita? Oh, kung tanaw ni mo nga, murag, uy. Personal hygiene matters. Yun ba, baby, kapag kabaho, ginog kilikili, dirige na siya pwede, ingon, anak. Kay, maugin ba yan na yung identification, ha? Maingon na siya. Ayun pong, uyab, anak niya, kabaho na siya kilikili. Lain kaayo. Muna ang importante gyud nga magligo, manglugod, magsabon og Santon Plus Herbal Soap. Aduna kini siya mangosteen that acts antibacterial sa mga baho-baho sa kalawasan, mopatay sa mga bugas-bugas nga motubo sa imuhang naong unya magpa kuan siya magpagahi pud kana ganing murag ang imong skin, di ba, kapag idaran na kay di ba naga-loose siya o dapat nagasag, dapat kanang ipit-ipit gihapon na siya, baka nang unsay tawag ana, kanang tight gihapon ng skin. Pwede rin kaya na siya ma-achieve, ganun mo siya ngayon na anak ng skin through Santon Plus Herbal Soap. Available na po ka na siya sa mga butika nationwide. Ay, akong padayon sa unahan ng ang Putahe Confession is rated SPG. Strictong patnubay po ng mga magulang ang kailangan dahil ito po ay naglalaman ng mga samot-saring istorya na hindi nila maiintindihan. Nabasig ko niya ako'y pangutan-on nga nung ingunana na. Maluoy mo, ha? No, ay kunyo tagaay og kanang sulbarunon. Oh, pagpadayon na to sa unahan, unya ta oto dabrihan na to ang atoang linya. Ang atoang hotline para po sa Putahe Confession.
1: Programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, papriso ka. Aga!
1: Sexual. Droga.
5: Ayaw rin ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!
0: Hello, hello, baby! Here we are! Sprinkling, sprinkling happiness. And money. And beautiful love life and career. Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Live Putahe Confession po kita for tonight. So abri na po nga ito ang linya 0975-474-9153. Si Ednel, di itong gusto magpatawag. Ednel, di ko ka-call. I'm so sorry. Wala kami load. Good evening, oh. Kaninyo ang live Putahe Confession karon, ha? Reaction ni siya. Kung nahitabo lang niya sa inyo karon, reaction ninyo sa kanitong Sir BB question na live-in ba dapat o na or kaslun sa jud? Good evening! Mas maayo jud ang kinasal kanang mga babaeng mga bit ipapriso dayon aron matagam. Si Charlie di ay ni sa kitingting. Ah, ning kitingting? Oh, kabaloon sa ning kitingting. Ah, dapit. Nindot gud na bibi kay aron makasulod sa simbahan. Oh. Kipadraman gud ni akong sipi mo ang dili na gid ko katawag. Ah. Okay na na siya. Hello, sa gwapa daw na si Beth Masaudling na naakaroon sa Davao. Sa JM Nagmati, may gabi din ha sa inyo, ha. Once again po, abri ng ato ang linya, ha. Kabalo ko nga naagid mo yung mga reaction din, ha. O, dili mo dapat mag-guilty. Oh, naamang ko yung mga rason nga, di ba? Wala ako, dili ko ana nga, muingon mo nga, ay, di lang ko manawag, okay, basig ma-judge ko. naaman ko yung mga rason bi ang uban mang good mas pili o nila nga mag live in usa unang una dili pa sila ka afford magpakasal oh, di ba dili pa sila ka afford magpakasal mo na nga kailangan sabton pud nato ang labi na karon mahal ang gasolina oh mahal ang mga pamalitunon mo ganing ginantam mo nga kapag ka mahal ang gasolina didto gid mo sa gasolinahan nga kanagong dili kani kay ilaron sa imuhang gipalit nga gasolina kan dili maguba dayon ang imuhang makina mo lang strongly recommended po dapat sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa kamahal sa mga pamalitunon karon tanan-tanan, maglisod jud daw og pakasal. Dili pug ko familiar sa kuan sa uban ha, sa kanang way of pagpakasal. Kaysa pagkabalo man gud ako sa uban is kailangan pa kamo gasto ani, mga magkuha og senomar, tapos mag pre-counseling pa ka. Diba? I'm not really sure with the process. Wa pa ko kasuway. Musuway tapuhin. Sige. Ayaw magkaulaw ha. Sige na mag-miss call. Ayaw mag-miss call. No. Gi-live gate na ko nino. Kaya kabalo ko na amoy mga reaksyon diha. Sige. Again, 09. Ha? Kisa ni? Ako ni? Oh. 0975-474-9153. Hello, maayong gabi.
5: Yes, hello.
0: Hello po, maayong gabi.
5: Maayong gabi.
0: Maayong gabi po. Kinsa ni palihog?
5: Ang si Kuan ni, si Bilarmino.
0: Uy, Nong! Nong! Maayong gabi, yes. Nong!
5: Maayong gabi, isab sa kuang pinakagwapa nga DJ na akong pariente.
0: Nong, unsa may reaksyon ni mo aning ato ang Sir BB question karon Nong? Unsa mas maayo? Mag-live-in ba sa mag-live-in sa da badaw dapat or pakasal diretso?
5: Wala siya nang kana magdepende na sa panghitabo or sa palibot o sa panahon. Magdepende siya sa sa kanang kuan sa sitwasyon sa matag usa.
0: Let us try to dig deeper. I-explain.
5: Ano mo na siya? Sa managuyab, kung managuyab pa lang, siyempre nagkatrabaho sila. So magsabot eh silang mag-menyo, mangandam sila. Kaya ano naman tanga, big kwan dyan siya, sa lalaki, big na siya nga hagit sa inkagulingon nga, ihang pakaslang babae, siyempre magastos yun sa kailan niya.
0: So si lalaki dapat ang maggasto?
5: Oh, pero karon sa panahon karon kung ang babae or mo love po niya ang lalaki, so depende na silang sabot kung magtunga sila sa gasto or solo sa lalaki. Oh, inanak mo na siya. Kaya sa pamilya good karon kung mag-minyo ta, mas lami itong ang babae ni trabaho, ang lalaki niya ako itrabaho.
0: So dili pero kung naanip, dili kinuuso ng kuan, lalaki ragod ang magasto tanan.
5: Magdepende. Depende sa ilang kuan. Kung sa kuapod, sa pikas po na ko nga bahin kung parang para sila anak or nag-live-in lang sila, mas nindot po kung sa sitwasyon mag-praktikalan lang. Aduna mag-uwi mga minyo na nag-minyo na nga gipangkawat di pare.
0: Kaysa nga pare?
5: Halimbawa lang ba? Halimbawa lang.
0: Nadamay na po, nadamay na po yung silingan.
5: Gikawat di pare niya. Mungingon ang lalaki may pagwala di ka pakasli.
0: Mahay-mahay da yun.
5: Unya, napoy uban po nga how many years sila nga wala nagpakasal, aduna na yung mga anak, saka pa sila nagdesisyon nga magpakasal na sila kay kinalano na po sa mga bata. Kinalano na sa mga bata, labi na ka ng padulungan sila mag-college, inaanak na ba? So, diha na magkuan ang magsabot ang duha kung ang ayan magpakaslan. Diha po mas kod po ang lalaki po na kung unsa niya kalab ang babae.
0: So, muna yung mga kuan na ito.
5: O, kinaaman ko yun, ane. Pag-ipon, sinong bagay, rinislingay, alingag, bakurad sinundang. Kaya pagkahuman, pag-abot sa panahon, magpakasal ra po di ay. So, pangutahan mo sa pari nga, dawaton ba ni mo na yung tarpulana? Dawaton ba ni tarpulana? O, britso na yung, bahala yung pulata ako.
0: Maba?
5: Inaanak man dyan na, kay, may ilahapon. Pero sa kuag yun, sa kuwa lang, mas lami gantong pakaslan ni mong babae tungod kay ang kasal manggod
0: mm.
5: part sa babae mao na siya ang pinaka-espesyal nga kanagihatag o gasa sa Ginoo sa iyang kaugalingon niyang pagkatao. Kana gani mapil gani so sa kababae gani nga in anak dai ko ka importante sa iyaha, in anak dai ko nga ka espesyal nga gipang iyaha kong gipangandaman mura kanang kanang ikapanghambog gid sa tibuok kalibutan sa babae nga in anak gid siya nga ka, kapan, pilangga or kalab sa kalalaki. So siyempre pud ala sa lalaki

0: gani nung magsulti sa akin nung at uuwi talaga ako ng tagum nung ha.
1: Ah, siyempre, dili man gid pwede wala ka. Ikaw man gid ang bridesmaid na ko.
0: Ano, yun. Sige nung. Nung
1: siya. Lister, pwede mo o tiga clever girls?
0: Pwede na po nung kay gamay man.
1: Dili ko ay bridesmaid. Aron kuhan kay isahan magkagbulak. Tayoon man ako pa isahan. Kasi mo pra, ikaw pika slon.
0: Nung salamat kayo sa imuhang nindot kayo nga kuan ron nung hanga kanang reaction sa to ang Sir Baby question. I hope you're doing well. Thank you kaayo nung.
1: Yes, thank you pod kaayo sa imong pagpabagsakua o kanang ano sa unta magpadayon pa imuhang ang imuhang nindot na programa.
0: Salamat nung, love you so much.
1: Same to you.
0: Bye.
1: Ingat.
0: Bye. Opo nung, ako ang manong. We're actually like cousins from far far away kingdom. Oh, pareha mi og last name. Ano sa parintigid mi. Ganyan may mahimo diha. Maminaw gid ko nimo karon bashful playing Eternum og gakaon nag choco bread paibong. Pwede kong burger unya. Melvin Paharilia Garcia, maayong gabi. Regards ko sa imuha and shout out bukos sa kong self nga nag-coffee og premium D3. Oy!
2: Thank you!
0: Salamat Sir Melvin Paharilia Garcia. Muraga, you look so familiar to me. Can I take a look? Si Architect Engineer Eric Becerra.
2: Thank you.
0: Mga baby, sakto na bibi ang ihang tambag maura. Wala ko si Oni Chan Chuy, wala ko nagputahi confession. Live putahi confession ang atong gibuhat karon ha, based sa request sa to ang mga bibi regarding ano to ang Sir Bibi question kung live-in ba sa daw or kasal diretso. Di ko kapakasal kay naa ko si Nomar sa una na kong kapuyo. Si Mar ang tawag ana. Si Mar ang tawag ana. So, certificate of marriage. So, kasado ka sa una. Oh, pero wala na mo. Mang gabi, Madam Cindy, sa ako, maayog kasal muna si Dats Abdul po ito ng region, saan ni? RH10? Cotabato City?
2: Thank you!
0: Mang gabi po, dapat kasal gud daw sa Sir Dats, no? That's Abdul. Mang gabi, the Spartan RC.
2: Thank you!
0: Mang gabi, ayun sila dili ang dili sa daw lagi magpakasal, kay basin lagi daw og maot og kanang batasan. Pwede pa daw mauli. Ay, Diyos ko, Lord. Sa pagpanguyab pa lang ni Mudaan, baby, o lambing na gid kay ni siya, ha? Sa pagpanguyab pa lang ni Mudaan, dapat imo na nang gisuta daan, nangiyahang batasan, hindi kayo magtagna-tagna. Ang sabagay. Kamoy mag-igo. 0975-474-9153. Pwede na mo tawag balik, abri na po itong linya. Wala ko, matubagay na kayo sa suri, good. Dili lang tamang luod, no? Sige, one more time, tawag balik, ayaw ka ulaw. Again, 0975-474-9153. Hangakon gani ko ron, di ko matubag ani. Ano sa manjud tayo maayo day ani? Mag-live in usa o magpakasal? Kapag itong magpakasal kay, kasal muna bago bumuo ng bata. Sabi ni Ate Fatima, yun talaga. So, ang isa po rin ni Ingon, pwede man sa mag-live in, pero dili sa jud mag-baby. Inyo hapod na, lahi-lahi gito og kanang gitawag na point of view. Lahi-lahi gito og reaction. Oh, kasakit, ato akong kamot, oy. Niluto ko na doon, huwag ninyo, niluto ko dya. Hello, may gabi, eh. Hello po, may gabi, eh. Hello! From the other. Ayaw paminaw sa imong radyo, baby, kay dili kita magkasinabot aniron logs kaayo. Gipalungan ko niya, di makaya, boy. Live in oy kay wa kakabalo sa imuhang mabana na amang gani uban 20 years usa na nagpakasal. Ana si Ate Wilma De Suyo. Di ko ka-relate sa question da wala man guguna kaagyog ingon anak nga setup, pero from my own standpoint, pwede raman na cohabitation lang sa if magtigom pa lang para sa maabot na kasal. Hello, may gabi.
3: Ay, hello, may gabi, Bibi.
0: Sito, ato, eh. Kinsa ni palihog?
3: Ay, kay... Di ko

0: ano naman cellphone, nakatawag ko bibi, siya raw di kakailan ako bibi.
1: Char lang gani, Jaime. Sige, Jaime. Paminaw na ko ang imuhang point karon, Jaime, kung unsa mang gimaayo ani. Dapat ba nga mag-live-in usa or magpakasal diretso?
0: O, bibi, kaya nakatisting man dyan ko kasal, bibi.
1: Mm.
0: 2 months lang, hindi kasal mi sa kong asawa, kay kanang baligpuyab man itong 2 ka bulan.
1: Mm.
0: Pagkabot sa 2 ka bulan, hindi kasal dahil mi kay amo mang nasayra ng amo ang batasan nga ana lang 2 ka bulan.
1: Mm.
0: May bawaan mo kung maayo ba o dili.
1: Mm-mm.
0: Pero successful man, bibi, wala may ingon nga naglalis mi nga nagmahay mi.
1: Oo.
0: Tungod kay dayuhan mang guko at tong higayuna kay dire sa mo amang god, bibi.
1: Mm.
0: Amang layo kay sa ako ang chikay kaysa
1: chikay.
0: Mas maayo nga dayo ko.
1: So layo ka sa tentasyon, in short.
0: Layo gyud kay one man kanang mas nindot man ang layo kay maka-experience po ka ba nga makaadto ka sa laing lugar kay sa duol.
1: Pero og naduol ka sa mga chikay adto, unsay tan-aw nimo?
0: Mura mag ka nang alanganin sila sa kuambot, haglukan tingali ko.
1: Anong kaingon man kang alanganin man?
0: Ma. Paan man ko, bibi, ka nang nakaadto ko sa laing lugar, kanila ging isang hero ta.
1: Mm.
0: Ganahan sila kung dayuhan kay kasagaran ng good sa maong baryo, halos-halos mga parinti, mga malipay ang mga babae,
1: mm,
0: kumakit dayuhan kay taling makakuanpod sila o kanang dili na parinti ba kay halos-halos ba ng mga barangay parinti.
1: Mao-mao-maupod?
0: O, mao na nga 2 months lang ang nagpakasal dahil ni kay para kung mga anak mang galing, legitimate ang bata.
1: Pero katong time magkikasal mo, ha? Wala pa po ka nakahilabot sa iya, ha?
0: Sige, diyan na ako siya gilabdan. Kanang magpakasal, baby.
1: Mm-mm. So kasal sa Jud inyong giuna, ay ha ang tanandanan.
0: Hmm. Gani, maadlo. Magani ko, bay. Hindi mo na ang ilang mga binikanan basi nakuha na puno na ako. Mga na nga, hindi mo magmahal ninyo na inyong anak ko. Lagi na ko, paano kayo tapos kung magpakasal na mi?
1: Ay, na... Naputol. Isa signal doon ni Jaime. Jaime, tawag lagbalik, Jaime, ha? Ang mahal kayo magpakasal sa panahon ngayon, ang gagastusin para sa kasal nasa 500,000. Ama, may kilala ako. Kinasal, 15,000 lang ang pera. Depende yan sa inyo. Depende na sa inyo ha, kung gusto nyo bonggesyos with nga kasal. Yun lang. Dapat kapag bonggesyos inyong kasal, dapat ang inyong imbitahon po katong mga politiko. Kay sure, good na muhatag yun sa inyo ang dinagko. No? Mabawi ang kasal. Nya, Dobby, og 500,000 imong gasto sa imong kasal niya, imong mga bisita kay masuko. Kanagong ting sayaw na, kanagong, unsay tawag ana, your first dance as a husband and wife. Di ba namang gina siya mga sobre, naga-MC ba ako kasal, ay kunyong ganda ha. Namang gina siya sobre ibutang, ang kinahanglan mo siya isabit sa couple niya, magbutang ka dito in any amount, 5 ray gibutang. Niya, 500,000 imong gasto. Patay. It doesn't matter how the relationship starts, B. The thing is how much you face responsibility and the married life as you get along. Kanaon, nagsalita rin si Architect Engineer Eric Becerra. Yun lang. Ayaw mo siya, parabi na mga gasto. Dagkor kayong gasto, eh. Bibi, yun siya, buhaton na ako na ako yung sinumar sa una. Naghihimo na ko rin yung legal expert. Unsay buhatan ako na ako'y sinumar sa una na kung sinumar ang tawag siguro ani. Kasal ka sa una. Sa una na kung kapuyo pero wala na mi gusto jud ko makasal sa live-in ako ron. Wala mi nakasal sa una nako pero nagkasinumar ko tungod sa birth sa mga bata pero wala mi nakasal. Ah, dili man. Need nimo mag-request balik og sinumar to prove na single gihapon ka. ibigay. Ang sinumar, as far as I know, this is a certificate of no marriage. So, in kaso, nakahatag kag sinumar sa una sa imuhang, di ba? Ako na ni. Howda, uy. Sige. Texter 873, as far as I know, kaning sinumar, if in case ang imuhang first nga kapuyo nag-request sa imuhang sinumar for the purpose ng magpakasal unta mo, okay lang to siya. Kung wala mo nakasal, okay lang to siya. Pwede ka maka-request balik ana sa PSA. PSA, right? O sa PSA o sinumar. However, kung nakasal mo at tong imuhang first nga ka-live-in, dili na yun sinumar ang magawa siya. Si Mar na yun. It's a certificate of marriage. Pero kung wala mo nakasal pero nag-request siya sa una niya, natagaan mo siya og document, okay lang to siya. O, pwede na ka nga mag-request balik sa imuhang sinumar sa PSA karon or karon gabi ina. O, ugma na lang. O, request kag balik di adto. I am sure kung wala kag ikasal sa una or to anyone else, sinumar gihapon ang mugawas. That's a certificate of no marriage. John! Panimbayat na ako kay Bernie Huwaban diha sa may Andili Davao di Oro may gabi diha kanimo Bernie nga akong kababata na na aking kaibigan mula noon hanggang ngayon. Amen. Nice one guys, welcome to attorney.
2: Putahe sa gabi.
1: Nanabuwang na. Wala akong angay mag-ano. Wala ko yung angay mag-ano man. Oh. Ah, hi, me!
0: Hi.
1: Naputol yung mong signal ganina, Haim. Pala yun, Haim.
0: Patunungod, Bibi.
1: Hmm.
0: O ganito, pangutahan na sa Bibi, unsa may kalainan kining kasal ka sa pare, kasal ka sa mayor.
1: Pareha ra mang gigihapon na, kay naa mang gigihapon mo yung legal certification, anak. Ooh! Okay mo, legal mang gigihapon na.
0: O kaya ang uban, kung magpakasal man siya sa mayor, magpakasal mo po sa pare. Pero kung magpakasal ka sa pare, di na pa po pwede magpakasal sa mayor.
1: So pagkabalo na ako, it's for legal purposes. Halimbawa, kasal ka sa pare, kung gusto niyo mo nga maligal, pwede po ko magpakasal sa mayor. It's up to you. Pero doble-doble na. Pero in kaso, magusto dyan ka nga na ay blessing imong kasal, kung nagpakasal ka sa mayor, importante nga magpakasal ka sa pare. Oh! Ano na?
0: Nang pakasal pa man sa mayor nga, di kasal naman sa pare, boto na hunaon.
1: Basi gusto siya og ganang fame. Gusto siya musikat.
0: Huh? Nalagay ka, maraman og ganang discontento sa isa lang kakasal?
1: Sagdi ilang, ganahan man po siya mo gasto. Let them.
0: Pagkakasal po nga lagi handa, yung anak. Pero...
1: Basing na ay change of ninong and ninang onya na ay gusto nga mubang ka ba niya muhatag og dinagko sumo tanong pakasal na lagbalik. No, ara na lang siguro.
0: Salamat kayo Bibi kay nakatawag ra jud ko gihapon bisan kaning inyong kan yung sister vision di Tagum. Umot gabi ra man to o tumos ang gabi nang sayo man ang sign off sila o basin aron dili na.
1: Sige lang, i-ask na ako para natatagaan tayo kaugtubag, ana, ha? Salamat ka sa pag-report time, ha? Na-appreciate kay nako.
0: Siog, mayang gabi.
1: Mayang gabi, Haim. I love you so much.
3: Exciting!
1: Si Jaime Pumbo ng Santo Tomas, Davao del Norte. Sakto na, Bibi, na ay may organic mo kasal maura akong tambag. Hindi, tambag. Diba na, tambag Arman. O, tawag na mo ha, 0975. Unya na lang kung mag-ads, be, mga 40. Go ahead. Nice, BB. May idea na ko, luoy man, Jud, sa ko ang kalim-in ron. Kay awayon, Jud, guniya. Niya, akong mag-away, me, muingon siya, ayaw, selos, kay di takasal. Patay.
4: Baka kun ka!
1: Kulbaan. Nua, sakit po ba yun? Luoy? Guys, do not use it as excuses. Alo. Sorry ha. Kapag ka mag-away mo sa imong partner niya, di ba mo kasal, ayaw na siya gamitan ka ng kanagong imong pagmukha ni mo sa yabang. Wala kay dapat na kuan, di ka dapat magsamasakitan kay unang-una di ka kasal, no? Muna yung iingon, bitang, importante good ang common sense ako sa ka-relationship. And be sensitive. Grabe na good mo, ha? you need to be very sensitive when it comes to words na inyohang ihatag ninyo sa inyong mga partner. Kaya maskin paglalaki lang na siya, mga lalaki ang mga gahi man. Pero ang mga lalaki, dali na kayo na siya masakitan. Ang pinaka-worst pag ginhay, sila lang na siyang luumon. Dili na sila vocal, dili na sila nag-istorya sa ilahang mga hinanakit. But then, I'm telling you, dali na kayo na sila masakitan. Oh, girls, sometimes girls, you have to be very sensitive with your words. Ayaw na ninyo gamitin ng ingunana nga. Mga ingunana. Hello, mga gabi.
3: Hi, B.
1: Kinsa ni po?
3: Wala, nalimot. Nagbibin ako, bay.
1: Ah, dugay-dugay na po, bay. Siguro kawa katawag ba?
3: Ay, gimingag ako na ninyo, bay.
1: Eh, sige na, paila-ilan na. Kaya para mahumanan itong istorya.
3: Katugod ko itong na sa white team sa una.
1: Ha? Sa ano po? Sa?
3: Sa white team ba?
1: Sa?
3: Sa white team?
1: Wala ko ka-remember.
3: Itong nag-inisi ka, di ba?
1: Tapos?
3: Katay mong gikot sa isa ng...
1: Mark? Ay! Naku, nainisi si Mark. Hey, Mike. Hoy, buhe pa!
3: Hi, Jess.
1: Nanluod ako ninyo do.
3: Kumusta, Mark?
1: Oh, ako yung magumusta ninyo. Kay kalimtan ako ninyo.
3: Yes, Jess.
1: Mark, unsa man ang imuhag masulti, Mark? Live in sa bad dapat o magpakasal?
3: Tony, kumumpag ko na, kuminanig yan ako noon.
1: Mm.
3: Pero, sabay-sabay din na wedding first day.
1: Tapa. Tarungan na imong inistoryahan din ako. Gugo ka sabot. Paduol gamay sa imong. O, paduol gamay imong baba sa imong cellphone, be.
3: Mas, one niya. Kanang, dapat, mas kasal din o noon ka. Kaya nang, si once magod nag-live in sa marag malas, magod na sa kawalay blessing sa Ginoo ba? Mga niya. Mga na siya. Mga na akong opinion.
1: Mga to. To, sige, katulog na. So, kasal sa dyan una?
3: Kasal sa dyan, kaya rin niya. Mo, kanang kan siya, kanang doon, hindi magiging na basta-basta ng kasal kaya mga requirements.
1: Mm-mm.
3: Pero iwasan sa agad ng mga living-living kaya rin nga walay mga...
1: So, kapag kaingon na ang inistoryahan na to, Mark, dapat ka nag, halimbawa makauyab ka, bawal sa agad na mag-holding hands, yung mga ayaw o ka ng kiss. Ano, dito sa... Dito maglingkod-lingkod sa kahoy, inya magtalikod-talikod.
3: Pero kanang kisses o hug mong good day, normal mong good na isa para sa mag-uyak, pero kanang more or less kanang taas pa, sobra pa na, more limited na.
1: So you're telling me na normal na itong dito sa kahoy?
3: Hindi, Pod. Kanalang, yung ano mong good na sabi? Naamang good siya kanang limited.
1: Limited time offer?
3: Oh, really, kanang ipabalik ka na daghan ang possible nga mahita po. Yan ang buhasan sa mana po.
1: Bitaw.
3: So, sabalik ka sa tama o mali, di ba? Sige, tagaan man tag... So, naman tay... Di tagaan man tay ilis kong panghon. So, sabalik ka doon tay ahata mo lugar. Kung itil na ko nga mali, yun, ayaw na. Normal maging ang kisip o hug. Pwede mo rin na mawala kayo. Mag-uyab doon. At ako na yung ano niya.
1: Did you ka pahangyo?
3: Ayaw, Bek.
1: Ko, did you ka pahangyo, Giyod? Kayo, mingong kog bawal na. Mo, apos man ka dayon.
3: Ayaw, Bek.
1: O, lagi. Sige na, dili na ko mo kuan ana mo, react ana ba? Sige, normal na lang na.
3: Kailan ka magpamasage?
1: Ah, depende, Ani. Wag ako yung imbitaha sa graduation ni Honey, ha?
3: Ang saan ako, pag invite sa inyo, huwag mong number niyo.
1: Ah, parihara man akong number ko, huwag mong kumag-usap.
3: Kaya ba nagigihapan ko ha?
1: Wala ko nag-usap ang number mo, maorag gihapon to. Wala gigunyo git chat, wala ko nyo git text. I'm so nanluluod talaga.
3: Naghatag ang pangutan na diyan. Naghatag diba, ng number na ko.
1: Naghatag ng number. Naghatag ng number.
3: Si Hanir ang gusto sa gaan mo.
1: Ah, si silus-silus. Uy, yun. Pilarag mo yung pagpa-PM sa kuwa sa Facebook nga Anhi Derica. Nag-graduate na si Hanir. Wala, jugo niyo. Wala. Ah! Masakit ang aking loob talaga. Hindi niyo ako lab.
3: Pero ano yung pagkakarabi? I-treat ano lang kayo pizza din.
1: Pohon pohon. Salamat kay sa imong mensahe, Biha. Miss you and see you pohon pohon.
3: Shout out, Robin.
1: Ah, sige, go.
3: Shout out, makuhang ito. Ano ko nang hindi ka minawan. Diyan ako nga BGA. Nga maradugay naman kay kuha katawa. Ganyan nga. Manawag ko kay Ripley ng BIGA.
1: Damn.
3: Tingala ko kay Garing. Ha. Nga, yeah, naa may gatawag. Ito, shit, hindi man di ay.
1: Dili, uy, naman ko yung isa nag-ring gihapon siya, maski na ako'y katawag. Di lang ako matubag. Naragad
3: siya. Dili, nabalaan yun doon ako nga-replay kay Sunday, Monday, Monday, ano niya. Wednesday, sigurata nga din. Wednesday. Meron naman event ato ba nga absent ka doon, nag-replay ra doon ng mga program.
1: Ah, kanto. Kanto. Naramagod ko ba? Sige na, sige na, sige na, diretso na.
3: Ito eh. Shout out lang gusto na namina roon.
1: Ah.
3: Sa Lisa. Ang Ma'am Honey na gina siya.
1: Ah, wala pa. Ayos sa tawagag Ma'am Honey. Paiksa mo sa nato na.
3: Ayos. Sige.
1: Oh.
3: Sige. Ngayon ka na. Sige. Hindi ba yun? Walang kupat. Ang ganda. Para diyan sa mga pinakabuha pa sa bukid na.
1: Yes!
3: Dahil uban gabay mo ang family day. Request mo lang yung song day. Shape of My Heart by Backstreet Boy.
1: Hello, eh. Tige.
3: Para na, may love.
1: Usan. Salamat, baby. I miss you.
3: Bye-bye.
1: Si Mark. Yeah! Hello, Monski. May gabi rin na asay mo. Si Jerk Daan, DJ Osaka Sal. Ha? Huh? Ay. Hindi ko gadawat anong binastos texter 335, ha? Magyod na, baby. Pagkasal, good day. Luoy magod ang mga bata. Seryoso, Bash. I miss your golden voice. Nga pang podcast. Huwag pang banda. Pero mura, og nisaka naman imong career. Abugada na kag binakalit. Dili mang good. Reminders ha sa mga texters ha. Dili ko ganahan anang bastos-bastoson ko ha. Dili ko ginablock na ako na diretso. Okay? Thank you! Thank you guys. Hello, may gabi eh. Hello po.
5: Hello, good evening.
1: Good evening po. Kinsa ni Palihog?
5: Si Jomar.
1: Taga-asa po si Jomar?
5: Taga ko ang... Diri sa may pukuan ba ni? Babaw ba?
1: Aha nga babaw?
5: Sa Lahog.
1: Ha?
5: Marco Polo.
1: Davao?
5: Oo. Nagkuhara ko, nag-abang ako nila.
1: Sa Marco Polo ka nag-abang?
5: Adili, sad. Sa gawas ra.
1: Kulbaan mo sa ta. Dobby, unsa mo nag imong reaction ani B regarding kung unsa bagay maayo mag-live-in o sa o kasal diretso?
5: Sa ako yun, DJ ko ang yun, kasal yun eh, kay, kuan, parehan ako, bago pa may nagbuwag, sayang kayo.
1: Kamara kasal mo?
5: Wala, sad, salamat tinig wala, kay, nagbuwag mo, so, 7 years na ganyan kapiyanta.
1: Ano sa may rason, nga nung nagbulag man mo?
5: Kuan lang, malagwa na lang kasi nabitan na iba. Isang ganyan ako nga. Mauli ko sa mga, tawag niya po ko siya nga, pero wala naman siya. Pabilan niya po siya sa kong nauna.
1: Love pa niyo mo. Ay,
5: sakit lang kayo.
1: Pila naman mo kabulan nga nagbulag?
5: Bago pa DJ, last, naging buwan.
1: Naging bulan lang?
5: Hmm.
1: Nag-try kag-contact sa iya, ha?
5: Ano naman sila, ang anak ko. I-block mo ko neta na niya. Nakita lang ako bang na. Sakit lang, sakit.
1: Oh.
5: Iko ka. To padawat.
1: So sa duha ka bulan na nagbulag mo. Aloy kaluoy sa kong baby. Sige lang, hilak lang, okay ra na. So sa duha ka bulan nga nagbulag mo, nanakit anan nimo gana na siya lain.
5: Di mo na ko makita kay giblock layo niya sa WhatsApp niya.
1: Wala po ka nagamit og line account para ma-check unta nimo.
5: I-block yung kita niya. Na ko yung account ko ang kabukulo niya. Di na mo ko nila makita. Mo ito, nagamit ko sa akong pan, kailan ako. Ito na ko nakita tanan nga, naagyude. Na siya in. Hindi naagyude siya makontak. Sagdan lang niya. Wala na. Mag-text ko niya. Di na ko nila kita yan. So, gamit akong line number. Eh, di na mo. Di naman niya ma-receive. Yan akong i-block. Kasi siguro masaktan siya bago karon.
1: Hala, uwi niya.
5: Pero
1: namoy anak.
5: Ah, wala sa linoon. Wala akong anak. Suod sa apit mag-8 years ni Kapin. Apit na mag-8 years dahil karon. Siguro parang nga huwiga.
1: Mau ba? Hello?
5: Mau na. Karon, taga-uli na ko. Ikan ko, cute. Mumot, mara akong napruma. Bakit? Matawag mo ko siya nga, Andre. Dili na siya matubag. Taga-uli na ko. Mau na ba? Kapoy ba mura ko gipap niya unaw na ba ko largam saan asa mo ko kung largam palayo ko para na makalimutan ako siya.
1: Pero nagtrabaho ka karon sa Davao?
5: Ha?
1: Nagtrabaho ka karun?
5: Kuwara ko nagbiyahe-biyahe. Napurubigin mo kayo musontop yun sa kung nahuna siya ko kan?
1: Dili man ko din una nakasayo nang mag-move on B, labi na nga bag-o pa kaayo mo. Usahay pag mag-uli ka sa balay, ang iyahang memories na aragid na dinahaan, nagpabilin na gid na dinahaan. Pero B, sa inyohang relasyon ba, wala ba ka nagkulang nganong gibiyaan kaniya?
5: Kita naman ako, iyang mga post, iyan naman gi-post sa iyong FB, pero gamit lang ko na account. Kita na ko, tanan-tanan iyong mga fan.
1: I mean,
5: sa akong kabalingan account.
1: Sa inyohang relasyon ba, katong kamo pa nga naguyog mo, naaba kay mga nabuhat nga wala siya nakauyon? Unsa bagid ang pinaka-main gid nga rason? Nganong nagbulag gid mo? Unsa bagid nganong wala man niyo na-settle dayon sa dayon-dayon?
5: Kanagyong ko ang siguro, nai kasilos-silos ba na?
1: Kaysa may nagsalos ikaw o siya?
5: Siya. Yung mamalikayan nga na ako yung mga na ko'y kasakay na maila-ila.
1: Mo ba?
5: Mas, bukat man siya na ko. Importante ko siya na ko kay. Tapos, gimme mag-yes yung ta.
1: Paghawa ba niya? Like, naba mo yung formal nga pagbulag o nihawa lang gid siya dire-diretso?
5: Dito na siya ni chat sa WhatsApp. Nga ana.
1: Nga wala na. Di na siya muli.
5: Ano siya, umahin mo, ihatag na ako mga sanina diha. Pero di ko kaako ihatag, ako ulit yun ihatag sa iya rito. Pero di lang ako gusto makita niya. Ibutan ako sa ako, ano, asa si Rapita, sa iya baro maguwang.
1: Sakit gihapon.
5: Ang sige na aron, alas 12, lao na sikat lao, nahihatag ako, imingo naman rito. Pero hindi ko siya rito, sa kung sa akong ihatag, ihatag ko na vitamin C to para kuan ba, naniwang-iwang, biya siya nga. Sa karong sweldo. Niya mauto nga. Tagaan ako siya kung sa mga kinahanglan niya. So wala kami nagbuwag. Nakangin siya pangayo. Buhutang ka siya na ako. Buhutang ako G-cash niya. No? Tagaan ako si Sanred. Sakit akong higda. Kung rin, higdaanan. Palitin ko foam. Palitan ako foam. Electric pan. Tanan. So ako kuhan. Basta nakutub sa ako makayat. Ihatag mo na ako. Tanan. Pero nanagin siya kuhan.
1: Usahay bang good be, kita mong good nga nagmahal lang, usahay ka nagbuta ta sa mga kamatuoran ba nga, kanago nga ginahatag na nato ang tanan-tanan, we thought nga okay na to siya, we thought nga kanang kumpleto na to siya, nga dapat kontento na siya. Pero usahay be, maskin pag-unsao na to, paghatag, maskin pag-ihungit na limo tanan, kung dili pagid kita, dili pagid kita.
5: Oh! Ako, yung tiplanong ako mapakasal, pero wala naman, mura mag, maglain naman ka, dili naman yun makapan siguro.
1: 8 years.
5: Basta akong mga helmet, na kay motor niya, moto. Ako yata akong sa helmet niya, bago pa kayo to. Niya, kanya kuha mo na, pareha may helmet, ruha na, naanagad.
1: Ah, couple helmet.
5: Sakit ba?
1: Kabalong habi, kaya mga ingon ana, mag-couple helmet mo, tinagaan mo siya sa mga gamit-gamit na nang-relate ko, ana. Kabalong habi, ani na siya, ha? Kabalong kung unsa kasakit imong gibati karon valid kayo na siya, naka-relate ko, ana, kay naapod ko, naabot po ko sa point sa una na. Naglisod ko move on, ilabi na kanagong tanang halos, kanang lugar nga imong suruyan, makita ni mo siya, kay imo siyang ginasuroy-suroy, pero bi, isa lang yun sa ako ang matambag sa imo, ang imong huna-hunaon lang yun. Siya karon nagmalipayon ikaw na subo. Siya karon o nakadungog siya karon na or nanabalaan niya nga ingon ana imo ang emosyon nagkatawa ra gihapon siya. Pero ikaw nakita nimo siya nga malipayon naghilak ka nalipay siya sa nakita niya sa imo kay ang yang huna-huna nagaba-gabaan na ka.
5: Mapawag na rin to kasi ayaw pa itong matawag ma, majuti rin to.
1: Unfair man ka ayaw, good be, kung dili ka mag-move on, di po ka maning kamot ka mag-move on, kaya malipayon naman siya. Sometimes, you have to give your relationship to others or your toys to others para mapuslan. Ang mga tao mong good be nga, dili maghatag o ka ng worth sa imo or dili ka pahalagahan, ayaw na pag-keep sa ilaha. Sa karoon, okay ra nga, nasakitan ka, gahilak ka, kay gakamingo ka sa iya ha, pero maabot ang panahon be nga, mawala ra gina siya, kinahanglan gidpud ka nga mag-divert sa imong attention. Dili ka pwede mag-focus, ana. Mahimo gani, magbalhin kag boarding house. Kung mahimo, makig-banding kasi mo mga friends para makalimot ka sa iya ha.
5: What if after 2 years, magparamdam siya na ako, sayang ako bato.
1: Maka di marupok ka eh. Dili na. After 2 years, mura na gyapon nag-iingon ni mo sa ko nga after 3 months, magparamdam siya. Ibig sabihin, wala nag-work iyang relationship at itong iyahang gipuli sa imo ha. Kaya kung nga na, B, dali na kayo makakita o glain mo mag...
5: sa may naka. Ako mo siyang gistok niya. Nakita na ko ang laki na may dua ka-anak niya siya. Tawag siya, oy, mara na ko ha. Ika, i-op na ko sa Domingo. Mara na niyong mami. O, mami, dahil siya rin. Ayun so, siya, mami, siya, anak ka laki.
1: Ako pangunta na, Bi, what if after 3 or 4 months niya, muingon siya nga mabalik siya sa imo, dawatong gihapon ni mo?
5: Dili na siguro eh.
1: Ayun na lang mara, siguro.
5: Ayun kung,
1: ano, ayun ang siguro. Tanggalan na imong siguro. Ani akong iingon sa imo ha. Kung mabalik man siya tuod sa imo ha, kay muingon siya nga wala man nag-work tong ako ang relasyon, ako ang nauyab, nahulog ra ka din ha nga reservation. Musugot na ika nga reserba ra ka.
5: Di kini ana magud siya nga sa kami pa na siya nga pero wala na mi klaro na siya nga kuan kami siya na nagba na ako na siya kuan sa una kanang kababata na naamang ko iya pa man mismo nang wala siya dito ba ya karon nga nabuwag na mi siguro mao na siya yang mao na karon ng iyang nakuan doon. So,
1: mura lagi kag reserbar lagi dili ta mo sugod ana kung naa may tao nga mo adto sa imo ha, dapat dili tong mobalik dapat kanang tao nga dawat ka kung unsa ka og dili ka himuong ing ana ba nga kung wala nagwork ang relasyon sa uban mobalik sa imo ha, kay magpabebi og balik ayaw na bi tagai pud og bili imong kaugalingon oy tag importante pud ka dili ka dapat ginamaliit dili ka dapat giniingon ana deserve nimo maging happy pud magtext kag lain unsa man. Ayaw lang kinahuna. The more nahuna-hunaon ang imo nga sakit, sakit gina, sakit. Aha, bago kag nagbulag ang lami. Para mang gibulag nga naglami, baby. Pero hunahunaon ni imong kaugalingon, lugmo kay kakaron, gahilak kakaron, pero imuhang ex, malipayon sa salain, unfair ka ayo. Unfair ka ayo.
5: Ano pa mo very good? Ako na, saamin ako, ako na ihatag.
1: Okay. Ano ka? Okay, di kay ipanghatag nimo, iulit nimo. Ayaw na si basi sige
5: kag.
1: Ay sa sana na underwear sa imong mata. Mao pud lagi na kay underwear pud imong nakita.
5: Tanan man, kanina.
1: Ayaw na bi. Need na nimo mag-let go kay wala naman tay wala na may padulungan gud inyong relasyon. Oh, ayun na, luoy na kaayo ka. Ikaw, ragyan po yung nagapalisod-lisod sa imong kaugalingon. Need na ni mo mag-let go, B. Ibutang na talan sa isa kasako ng ihang gamit. Kung asa ni mo pwedeng ilabay or ipanghatag ni mo, pwede ihatag ni mo para makalimot na ka.
5: Mangita na siya. Hindi pwede ihatag mo na ako dito.
1: Ayaw na. Mangita. Gusto lang dyan ka makita niya. Ngayon na. Kunya, kung mahimo, magbalhin kag boarding house kaya para maka-move on na gud ka. Pag naa pa mangud gyapon ka din ha, makita pa mangud gyapon nimo ang inyong memories together. Ani lang akong ingon si Mobi ha. Kapag gusto gid niyo mag-move on, daghang kay paraan. Pero pag ka nagaduha-duha pa ka, daghang kay kagrason.
5: Oh. Kung saan nga buhasa na?
1: Mag-move on na. Mag-move on na ka. Ayun na siya. Musagi siya maguna-huna. Imo na lang siyang isipon nga lesson lang sa imuhang life.
5: Na, pero ano mo kung siya ko na-una? Bisa magbiyahe ko?
1: Alangan kay ilabamang ka. Ano naman gina? Di gusto pa siguro na ay nag-ingon diri o gusto pa siguro na siya o closure sulod sa room. Dito na palong. Uy, tama ang isa-isa ha. Tama tong ano ba? Tama to. Kapag ka gusto gini mo nga maka-move on ka, daghang gid ka igparaan. Pag dili gid mo gusto, daghang gid ka grason. No, di ba? Happy naman ko malipat. Maayo na lang nag-VM ko ni Boss Jao. O naklaro na ako ang background. O, pasaylo agad ko ka. Matay no guys, having a desire is normal as humans are born that way. However, living under the norms of society and abiding by civil rules and law is not as hard as taking the bar exam. A wow. A one. A two. Same tag ka agi. Oh, same tag ka agi Brad para malimtan nimo iduwa ra nag scatter. Kung ayaw ni girl sa iyo, hayaan mo na lang, huwag mo na lang piliin, magdahan-dahan ka naman mag-move on. Oh, ingon si Ate Fatima, gitambaga na ka din hi ako anha color ha. Bibi, pwede ba maging pwede ba magtawag bisan walay background radio? Okay ra man, tawag di ay ka. Okay ra gid ka ayo ay. Okay ra oh. Manang, mangayo ko isa ka song by Laura Branigan and the Power of Love. I'll do my best nung ha. Aghilak, may gabi eh. Thank you! Salamat sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Alabi, ako nin paagyon, taod-taod ang ako ang panginabuhian din hi. Aha, ay mo panghawa din ha. Muraga, nasakitan ko sa iyahang ano no. Dabi? Hello? Hello?
5: Hello, tropa.
1: Hello po, kinsa ni po?
5: Ako po ni ganina.
1: Aw, ay.
5: Request na lang kong kuhan.
1: Naputol.
5: Hindi na magka-request na kong kanta.
1: Aw, ang sabayan.
5: Daga, sa mga makahila.
1: Ay, lagi na.
5: Ang hantay na lang. Sa mga Michael Pangilinan.
1: Sa Michael Pangilinan. Sa title, binaliwala?
5: Hanggang kailan.
1: Hanggang guys.
5: Di mo ko sugar ulit sa'yo. Di mo ko hili ka ng mga suga-suga sa kape. Wako ana.
1: Hanggang kailan, no? Sige, ako nang i-play para sa imo ha, baby, ha?
5: Thank you kayo.
1: You're welcome, BJ. Bibi. B, pag move on, B. Ayaw na guna-hunaan ng ingon.
5: Ito may angay bahat ng parang mga move on.
1: Magdulag scatter.
5: Diaper pa.
1: Kuan lang, B. Kuan, B. Simple lang mong buhaton. Una, mag-kuan ka. Magbalhin ka boarding house. Ikaduha, makigbanding kasi mong mga friends. Ay, saguli. Uy,
5: wala mong kayo. Balay na lang ko.
1: Pwede ka ayo. Tapos makikbanding kasi mong mga friends. Mangita kag friends ni mga dili ka pangwartahan. Mangita kag friends ni mong makahatag sa imo og tambag. O ikatulo, kung gusto mo nga, kung gusto ka nga mawala ang sakit sa imong kaugalingon, magpatato ka. Saktan mo ang iyong sarili para hindi mo maramdaman ang sakit na ginawa niya sa iyo.
5: Ano yung mga butang? Hindi, ikaw lang yun ako.
1: Kona. Hindi
5: na nakikita dito. Ako lang ilabay sa mga.
1: Ilabay na lang na nimo yun sa mo na nimo nga di na magyapon na niya kinahanglan. Ilabay na daw yun sa mo pa na. Eh pwede po kung gusto ka makakwarta eh baligyan na to na. Live selling na to.
5: Himita siya ba?
1: Ha?
5: Himita siya ba?
1: Jesus, dili na na nimo responsibilidad kay wala na siya sa imuhang life. Ayun na. Jesus, gusto pa dyan nga magkita mo. Jesus. Ayun na, baby. Bali na ka boarding house. Ayun na pag-stay di ha.
5: Okay, salamat.
1: Kaluii mong kaugalingon kay luoy ka ayo ka. I can see your pain living in your eyes. Ha?
5: Kung bang ko ana kayo, akong eye bag.
1: Tama na. Dili na nimo deserve, ha?
5: Okay, idol, salamat.
1: Kung need nimo kay istorya, tawagi ra ko per me. Maura gyapon na itong number. Okay?
5: Okay, salamat.
1: Love you, baby.
5: Makuha ko request ko sa kanta, ha?
1: No problem.
5: Kung request ko.
1: Sure ka ayo.
5: Thank you.
1: Bye-bye. Move on na, baby, ha? Ayaw ka bala ka kayo. Tawgi lang ko kung tahugira ko. Ayaw na, naguna-una. Isipon mo ng dreams lang tanan na red. Huwata lang ang karma. Chinuod. Single pa kami. Maayo lagi ka mo advice. Ako di ay si Ray Villamor, taga Dipolog. wala pa tayo siya. Oh. Howd lang gid ko kung ingunaan. Bikay... based on experiences of others ng mga friends na ko. Pwede play ang song na Love is Blind. Salamat, God bless, love you. Susog, accessible pa lang sa blind ang scatter. Tingali, gadula na ko, ana. Ambot ni mo, besh, oy. Luoy na siya, baby mo. Adto siya sa simbahan, mag-ampo kang Papa Jesus. Isa po na, isa gina sa mga sekreto, baby, para mas makamove on ka. I-pray, ganyan mong tananin mong pain karon. Hala, uy. I-play na ko taon to, dahil mong request, ha. Biyang na to ang linya gihapon na 0975-474-9153. Sa pagbalik po sa to ang programang Putahe Confession, abrihan gihapon na ko ang linya para sa inyo, ha. Para mas makapagawas yun mo sa inyong mga gibati. Ayaw mo gawala ka kay andam nga maminaw sa inyo. Huwag naapo tayo mga listeners karon nga andam nga mo extend sa ilahang mga tambag sa inyo, ha. Sakit gid na, pero wala man gid tay ma, wala gid tay ma, wala tay madu. Ako bibi, ihangad lang sa kahitasan ang tanan, tinuod gid na siya. Balik ko tuod-tuod, hay mo pang hawa din, ha. Sa pagbalik nato once again, pwede na mo nga manawag sa to ang official hotline number 0975-474-9153.
6: Simulang magbago ang lahat.

0: Marathon Plus Gold user atong paminawon.
1: Jun galawiyo taga nagpunturan ka daw dito. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, pagputol, ay bigyo nga di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami natulog, nakaipo, kung sa ihi, o kira kayo, gano'n na pag-kreatin, yun, 94, alam kung nakapaminaw sa kung ipanultikar, yun, sa kung nabalatian, yun ang sulayan na ako ko sa Yesko Hill. Ibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana ko o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Naging una po, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Melanie DI taga-Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ang lolo nga siging inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
9: Dodo.
10: Oh, kuring.
9: Tama na.
11: Gastos kayo.
10: Gastos kayo?
11: Oo, na.
10: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
11: Tama sa lola. Nagpagwapa. Ang taon. Himo.
10: Ah. Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko aron mo gwapa ng imong lola.
9: Exciting!

0: exciting.
1: Welcome na usab nito programa The Secret of Health. Tugayan na usab inyong health consultant si CJ ni Druda, inyong sayapong makauban. Inintag na sa kapuntagon mga katropa alang gayon sa paghatod kaninyong informasyon para gayon ikahimsog sa ato ang mga panglawas o kahilabi na malikayan ang mga balatian nining atong panahon. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at saka si lola? I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kahimsog kapiskay sa panglawas sa labirin taknas kapuntagon nga din bagong oportunidad nga hika na to, no, alang gayon sa atong mga problema sa panglawas. Asa magkakaroon ng lugar, usbon ko maayong buntag. Welcome po mga katropa. No, kamusta po ang atong kagabihon? No, nahimu bang nindot o hapsay? No, kining atong kagabihon mga katropa? No, hilabi na sa atong mga tawag nini, luyo sa atong may mga balatian man. No, hinaot ha, nga di na wala kini nakadisturbo sa atong pagtulog. Araw to, diyan na siyempre makaingon gudag maayong buntag usab. Kapag kay nindot man ang atong pagtulog, no? Kaya din na siyempre, nintak naas kabuntagon. O ba nino sa bako ninyo mga katropa? Nintak na ang mga katropa. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tungod sa atong panglawas. Welcome sa gihapon kamo ha. Mo-text sa ato ang text line number na 0909-1762844. O gaganin ini atong programa, atong hatagan ng pagtagad, no, ang mga nagpadala sa mga mensahe. Ilabi na sa wala na ito nahatagan ng pagtagad gahapon, no, tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But this is the time, no, especially sa mga gusto pa muhabol. Pwede na mo mong padala sa inyo mga mensahe mga katropa bisan pag kasugod na nato sa itong programa. No, you can text your messages and concerns sa ito ang text line number 0909-1762844. And then na syempre, live observe kita karon mga katropa sa ito ang XFM Facebook page. And pwede usab ka mo mupahat, no, sa inyong mga concern and questions diha sa atong comment section. I-search lamang sa inyong mataga Facebook apps ang ato ang Facebook page. XFM 97.9 Davao Katropa Digital and XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidu News Entertainment. Usbon ko ha, pwede ka mo mukomment din ha mga katropa. Alang gayod sa pagtubag sa mga buot yung hataga na itong pagtagad. Happy morning, no, sa atong avid viewers and listeners, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM Davao. And syempre to Ma'am Rizal Balasoto. Good morning, Doc. Ayan, good morning to you also, Ma'am Rizal. Ayan, ug sa mga nagapaminaw sa ila karong mga nagkanaiyang radio.

0: Gaya live usab kita karon mga katropa sa tanang XFM radio station din higayod sa Mindanao. Ilabi na no, din sa Davao region. Kadiin madungog kita sa XFM 107.1 Tago, XFM 99.1 Mati, and XFM 97.9 Davao City. At syempre, ato ta dito, no, sa Jensan. Ayan, live usab kita karon mga katropa madungog. No, sa XFM 95.9, no, General Santos City, and XFM 101.7 Bukidnon, syempre sa Labina din sa Malaybalay, no? Happy morning po mga katropa and welcome sa programa The Secret of Health, and XFM 91.3 San Francisco, and XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning. And kining programa ha, hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natong kwarta. Mogid ba ini nagbabag ha? Halos tanan no? Kalihukan nato karon isip nga tawhanon kining kwarta bitaw mogid ni usa sa pinakahinungdan nga diin aduna unta tay gusto buhaton apan nagbabag. No, nagbabag sa dalan kining gitawag na itong kwarta. No, tinuod man gid mamagin na yung realidad mga katropa. Kaya tungod kay halos mataglihok na ito ron. No, nanginahanglan na gayod o kwarta o budget na. No? Apan, mahitungod gayod sa atong panglawas, no? Mga katropa, kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. But kung ipahibalos tanan, may budget man ka or wala, basta nara kayo pang pamasahe. No, kung kaya rin mo i-add sa atong klinika, why problema? Huwag ayaw ka na isipan ka na imong budget or kwarta, no? Tungod kay kini ato, gitawag magidning libreng servisyo. Ha? Libreng check-up and libreng konsultasyon. Sabot pa sabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din hi. Kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome na welcome ka nga mubisita sa atong klinika, na? Apan kung aduna may budget mo ato, hindi mas mayusap kasi syempre makasuhayin sa atong specific and a perfect combination of herbal medicine. O nga diin madungog o masinatian usab ni mo ang nasinatian sa uman. Nga diin naayo sila in just 1 week, 2 weeks, na? Sa ilaga yung mga balatian, okay? But then, ang pinaka-purpose no, sa ato ang Naturopath Clinic para guide sa ato mga katropang nga diin may budget or wala. Basta't may problemas pangkalusugan, welcome na welcome ka mo mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and scleralogy practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosamper therapy. And then, daghan pa, no? Nga diin, pwede gayod ninyo ma-avail kung kamo gayod mo visit sa atong klinika. Morning Doc, asa dapit din diri jinsan inyo clinic Doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan, sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yes to Health clinic branch din sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum, and sa Mati, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na itong jinsan, no? But soon, maybe. And then hoping diin mukatag pa ang ato aga yung Yes to Health Clinic din higayod sa tibuok Mindanao. And then sa pagadian din no nanapod tayo bagong natukod gayod nga Yes to Health Clinic. Pero sa karon Ma'am Criselda, I'm so sorry no tungod kay wa pa jud tay branch no din ha gayod sa Jensan. Apa na ato mga produkto ha? So pa na sayod available sa tanang butika mga katropa ang ato aga yung Yes to Health products hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel and Premium D3 Coffee Mix. No, and then ang ato ang Turbo. Ayan, available and then syempre atong Vision X Plus, no? Available na mga katropa sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Ayan, balik unta mga katropa, Yes to Health Naturopath Clinic. your excellent choice in natural healthcare. Anong excellent choice man? O, tungod kay talagsaon rani nga diin human ka mo na check up. Okay, labi na nakita na to ang mga hinungdan nga nung adun ng kamoy sama niya na ang mga kondisyon o problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag na to ga free dietary guidelines. Libreng dietary guidelines. Sa dihang ato bitong gina-check na to ang atong mga katropa. No, samtang gina-explain na to sa ilahang, diin himuon ninyo ni, ha? Pagulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. Tawon, muingon gitawon sila. Dok, may tag isulat na to na, may tag pwede ba dok manghulam og papel og ballpen? Okay, isulat na ako. tungod kay bisa doon agad yung kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisag unsa pa ka malamon or kanang dili malimtanon nga utak, mo kuan gyapon na makalimot ginakadugayan. Mas madaog gyapon ning kaning sinulat jud nato, basta di rag mabasa masunog, di gina mawala na. Mao na sa ato ang clinic atong ginapaningkamutan. Balag atong agi, di kayong basa, basta musulat jud da. No, atong ginasulat mga katropa aron to niya na pagbuli nila silang balay, di jud nila malintan, no, kung unsay atong mga advices. Ay, labi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay, walang taong dako jud kayo nila kalipay. Tungod kayo natudluan na sila, gipadalan pa sila og kudigo, no? Okay, pakita na daw nila silang mga anak or silang mga apo. Padigid sila masayop na. So, muna'y kanindot ha ang mga servisyo na ginahatang sa Gesture Health Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingon ni Ana, nga din kining atong pagpanambal, no, kompleto, o ga-epektibo gayud mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsagyan ang pinaka-root cause ni Ana, pwede gayon ato na matagan o complete and a perfect combination of herbal medicine na diin mutabang gayud sa imuhang lawas para gayud matuldukan ang imong balatian. Because that is the purpose of naturopathic healing. No? A practice of naturopathy, kinimutabang sa lawas na kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayo niya sa iyang kagalingon. No? Huwag mo na itinood ng pamaagis pagpanambal. Watag atudlo, huwag ka ng mga instant na murag sili bitaw nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay. O, mo na ingon sa oban. Okay, importante, tinuod nga maangkon gayod kining gitawag nato o kaayuhan. Mo na ha, panawagan sa tanan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kita branches dinhi sa Davao Region. Kung kamo anaa dinhi sa Davao, ang atong Yes to Health Clinic anaa kita atbang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Mantina, Davao City. Ubos ta sa tagom cooperative. Nasa highway ra na mga katropa, dali ra kayo na malocate na. Shell Paul Building. Tanawara, basaran ninyo ang signage. Makita dahil na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo Hunter Bernes, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Nung adin ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes na. Maka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa. Dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, labi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab nga clinic address, no, anaa kita sa public market na. O, naarap po tas palingki mga katropa. No? And then, unahan niyo pangitang kanang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Pamunay, dako kayo at bang aragin na sa highways palingki. Dako kayo na niyo mabasa, no? Pagkita ninyo, Ana, kung akong usubon at bang, ha? O, dili linyada, kaba sige, inyo po ng subayon. At bang ta, at bang sa Jolly Pharmacy. And then, at bang ni Ana, makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din, ha? Then sulod ra mo gamay ikaw pat nga pultahan mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gabon mao atong abrido ang atong klinika mataga Domingo Hanta da Bernas alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Adunay yung mga nagngutana o uban nga din abot sa klinik mga tingal na sila kung ganong sirado man mudok pag Sabado. Sarado yun ta ha, whole day Tibuok adlaw pag adlaw Sabado. Dili lamang dinis Davao region kundi tibuok Pilipinas, no? Nadiin na Yes to Health Clinic sarado juta pag adlaw Sabado tungod kay mao kana atong adlaw gayon, no? Nadiin gigahin usab para sa atong buhing Ginoo. And the region ta Sunday until Friday, and then ato schedule for check-up and consultation din agayod sa Tagum mataga Merkules sa Huwebes, and then adlaw Birnes kauban usab ang adlaw Domingo. Busa para sa tanahan, mag-uban-uban ta para gayod tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o atong tabangan ang inyong lawas na din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana, ha? Sa mga gusto o buot gayod, mapadala sila mga mensahe, yung context or concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17-62844. Atong hatagan unya og mga pagtagad, na ang mga nagpadala or inyong mga gipadalang mga text messages and questions, no, pinagi sa Facebook Live and sa ito ang text line number. Balik kita mga katropa, human guide sa pipila ka mga pahinomdom sa ato ang programang The Secret of Health.
1: Good morning, sir. Unsa kini pangalan nimo?
2: Romy Lacan.
1: Taga-asa pa, sir?
2: Yeah, correct.
1: Yeah, bago ka nandun din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa ganito yung mga balatian?
2: Kapag ako mo, sakit ako ang piko.
1: Kailan ko na ka-dugay, sir, nga din mong gipamatik sa kamas?
2: Dugay-dugay na po, sir.
1: Uy, dugay-dugay na dyan, no? Kamusta, sir? Sa dyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic, sulot sa kid si Katlaw. Kamusta yung paminaw?
2: Narang-arang naman po, yun niya. Nawa na po ng sakit sa ulo. Anapang likod.
1: Wow. So, good pasabot. Okay na yung ulo lang, sir. Wala yung sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon niyo mong karoon, sir, sa tanang at hindi nagpaminaw sa ato ang programa o ilabi na sa gusto sa musuway sa pagpanambang sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang testingan ko, sa tumaga, na i-pratic ko nga po ang testingan nyo nato, wakon mo nga sa ito, at yun itong testingan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan nato?
2: Romy Lacan.
1: Ayan. From?
2: New Korea.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pag-ibig ka tusog sa Ginoo.

0: secret of health.
1: Kining orasa hatod kaninyo sa Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Nga diin, kini ato ang Santon na Vitamin C, mga katropahan, naghadangotan na kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayud, mga katropa. Gani ako ang manang emphasize. As long as na pwede makatulot, organic, no? Ato ang ginapagita ag pamagi, labi nag-add to clinic and then luya kayo ang bata. Nakikini magkuda ito ang Santon Vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Munang pwede, muna itong ginahimo. Gani, ato ginatanggal sa capsule. Ginahalo silang mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Munang inanak kanidot, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining para sa immune system, kining ato ang Santon Vitamin C. Dako kayo nagtabang for the absorption of nutrients and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan, our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa ato ang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Mona, to have a good behavior, to have a good mood, mona, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Mona, ang atong gina-painumdum sa tanan, kinangan inom dyan mo pirmi ha, wag vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din ha, nagatrabaho, especially to office workers, din grabing gamit sa utak, no? Ay focus sa papers, or any unsa man nga mga maging buhaton, din nanginalan kayo og pang klarado nga pangisip, no? So inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available ha ang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LVTN. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And syempre, katropang Alan Abayos, no? Ang asintado. Katropang Alan Abayos, no? Nagtanausap siya sa ato ang live karon. Happy morning, Sir Alan. Ato ta, mga katropa, sa ato agayong tawag ni ini pag hatag ko pagtagad, no? Katubagan sa mga nagpadala silang mga pangutan, ha? Masigmang load, hilabi na kay kagahapon, ha? Wala na ito nahatagan o pagtagad. Lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok, nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, mag-jogging ko, dali ra ko mahutdan o hangin. Ug usahay bisag maglingkod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy, tawo, no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini, that is alarming. Sultihan tamo mga katropa, kanapitang watay gihimo, naglingkod ra ka. Kanya, ginahapo kay, nako po ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Maasaman na duol man mo sa asaman ng mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No, kay kanak nga mga symptoms, shortness of breath, no, maglisod o ginawa or ginahapo. Either dunay problemas kasing-kasing or problemas sa baga. Gani, mga symptoms usab na nga din adunay infection ang usa ka tao, adunay anemia, no, and then adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. No? So, kinahanglan ato nang maisa-isa, mapinpoint ato kung unsa dyan yung mga pinakahinungdan niya na aron tungod niya na ato sa mahatagan og specific nung tawag nini medication and advices kung unsa angay buhaton, okay? So una-una, ito i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka ha sa ito ang tankstar. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na dyan, nga doon na dyan, gitawag na ito, shortness of breath. Okay, kung pag obese magod ang usa ka tao, mga katropa, daghan na siya o gitawag na ito, fats or taba, no? Nga mga selula sa lawas. O ang kabugoy-bugoy niya ining mga taba nga selula, di na sa sirkulasyon sa atong dugo. Every time nga di nag-flow ang atong dugo, no? Throughout our body, kana nga mga taba nga selula, ilang ginakawat

Ining gitawag natog diabetes, hypertension, no? So, kung doon na kayo isama nila ang kondisyon, so expect nga din mo kasi natin yung kagpagkahapo o paglisod sa gitawag natog pagginhawa. So unsay angay buhaton, tanggalon ang taba ng selula, hinluan ang dugo para malikan kining gitawag natog poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema mas bagaw kasing-kasing mas mayo maatiman dayon. Pag inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba kamo ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usa gayud ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas ha, especially sa mga too obese people or overweight people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi gayud sa pagtanaw or makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong mata, no, halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema, tungkol kayo lagi na ito makita, tungkol kayo naman sulod sa lawas, no? Especially ha, para sa mga obese or overweight people, daghan dahi kayo na sila og mga inflammation sulod sa lawas. O nga diin, it will cause shortness of breath, dizziness, no? O sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna, ang Santon Plus Gold, because of this santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyus or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate kining gitawag nato og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag-inom Santon Plus Gold, the best kayo na ha. Imo ang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. So, i-mix rin muna 1 carrots, 1 sayote. Kung na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na pug asatela ang pure nga juice mo inumon nimo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mukhang kag tinapay biscuits, kara na lang inumah, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una-una, ayun na ipainom ay mong papa. Ano, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ayun na pag-inom dyan pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo, taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag inumang good nining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mutaas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Muna sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun. Talaga sarang ka makakita nga din malipayon ilang naong makita ni mun ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag nini blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, di ba? Dili, no? Mugot pirmig naong. Murag gadala pirmig problema. That is tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ganit, naminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Doon na po'y insidente na itabo nga diin wala tara sa'yo nung sa inong dan apan na lunay gituok. No? And then nagtuong ban kung nakainom ba o sa ba? Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig buhay ng mag-alak, mutaas gayod ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga, ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim nun, makawalas problema, ay nako po, mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo, mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress o mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Maunang pagtaas na kayo ang level, mo-spike na ang blood pressure. And then, aduna na'y hormonal imbalance.
Mo nang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Kaya wala naman sa control. Nag-spike na ang hormones, especially these stress

0: hormone mga katropa. So imong palikayan, imong papaana, and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the Premium Dietrich. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood as og blood pressure. No, and then sayuti juice gihapon. Okay, ang sayuti juice nga anong pirmin ako na gina-advise, the best cleanser sa ato ang blood circulation kining sayuti. Wala ta na sayod pero grabe na mo paubos og muhinlo gayod sa ato ang dugo. At least one glass a day dako kay nagtabang, no, para gayod sa imuhang papa. And then syempre Santon Plus Gold, himuang one capsule 3 times a day 30 minutes after meal. And then ang ato ang Premium D3, one soft gel 3 times a day 30 minutes before meal or bago gayod mo kaon. From 676 Doc Maayong Adlaw, taga Pulumulo ko, tigpaminaw nimo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa dool makakita pa. Okay, ang iyang mata, pag layo, makakita. No, pag dool, di na makakita. So, ay, pag dool, makakita pa. So, nearsighted, myopia na. So, para sa mga katropa na to, nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. No? O, gini-ginahimo tayo, no? Para gayod matuldukan. Even far-sighted or near-sighted, mga gini ang paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na tuog near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the-best para matuldukan kining gitawag na tuog, eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinungdan sa pagkaproblema sa mata, mawagay nakakulangan o vitamin A or beta-carotene. No? Mga vitamina o minerales na gikikahanglan gayod sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon, ang suplementasyon gamit gayod ang vitamin A, dakong tabang sa mga kabayan na ito nga din adunay problema sa mata. Kung sa'yo ang ay inumon, siyempre mo gayod ang atong Vision X Plus. Vision X Plus na ito, puno gayod kini o vitamin A and beta-carotene, gidungagan pa og zeaxanthin, lutein, o nga diin vitamin E na pa, no? Nga din, para sigurado nga din madungagan gayod or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina o minerales para marilikayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus, ha? O, pag inom, ana, available na sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. And then, kung doro ka sa atong klinika, mas maayo makavisit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayod sa imuhang mata. Na di naging mutugot ang oras, mga katropa. Dagan salamat, ha, sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutan, ha? Ugma, masagya po orasa, masagya pong stasyon ang programa The Secret of Health. Kaoban sa gapon ninyo ang health consultant si CJ Nedruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido Doc. May buntag watching from Matina, Aplaya. Ugma, ubanin sa gapon ako mga katropa sa programa The Secret of Health. Og wala magitay igong oras, ako kanunay magaingon og magapahinomdom. Amping ang imong lawas, og ang imong lawas magaamping kanimo. Paimbutag sa tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ora, mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4:30 na mga katropa sa Kabuntagon!
1: Exciting Filipinas!
2: Nyari kira-karoon sa gawas, atron ato kining buhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Ta-da! Good morning!
5: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 4:31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
1: Exciting Filipinas!
6: Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw.
1: Exciting Filipinas!

0: 필요
1: La como está buen butaque bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote bote Ta bago na ba mga kaigsunan, gumikan kay alas 4.34 na. 434 na mga katropa, swear 3 mga katropa ang 434.
0: Pinawa!
1: Ito, bangon mo din ha, mga kaigsunan, gumikan kay buntag na kinahangla mga katropa, arangkada na punta. Ning sayos kabuntagon, mga katropa.

sa atong mga taga-Mamakaw kagabi, burnout ba daw rin ang tagom? Burnout ang ilaha kagabi. Ba't kaya niuli magkog Dabaw kagabi, ni burnout ba rin sa tagom? Kaya kagahapon, ni burnout o baga katropa. Burnout o kagahapon sa Adlawan, ang transmitter. Mawab. Pero dari mga katropa sa tagom kagahapon, paglakaw na ako, wala. Burnout, kinilakaw ko gahapon, mga alas 4 naman. Walay burnout, diri. Burnout, no gabi yung Mamakaw Kapalong. So, diba? Diba ang Mamakaw Kapalong, mga tropa, DLPC na? Na'y maintenance gahapon. Ay, nako. Gasigi naman lang po. Muraman, mga tropa, kuan, muraman o ka ng Valencia Bukidnon. Kasige lang burnout ang mga tao dito mga tropa. Namalit talag mga portable, mga kaigsunan nga mga electric fan. Anong nadunay kuan, nadunay mga tawag dito solar. Mauna ilang ipanguan mga tropa, gamit mong mag-burnout. Kanya pwede pang saksak. Diba? Murag tibok, nasod na yung problema ha sa kuryente. Agay! Ala bago na mga tropa, ibot na mga katigsoon ng Tagamati City, Davao Oriental. Dari mga tropa sa nagpaminaw karon sa 99.1 Mati City, Davao Oriental. O siyempre mga tropa sa Tibok Provincia, mga tropa sa Davao del Norte. 223 ka barangay, la bangon na mo! Mga masa para kang Sara, bangon na mo din ha! Hello, good morning, sabi mga tropa kay oy, nagkuan rin ni kagabi eh, nagkuan rin ni si Nanir Alingalan kag, Alangilan Smako na rin, katropang Nanir sa sayo nga na adlaw ang katawa mo sidlak ilan ang katungo di brother mga

0: Ala, bangon ang mga katropa, bangon ang mga kaigsoonan, Davao Oriental. Mga nagpaminaw karo mga katropa sa atong pagpanag-uban sa programang Exciting Pilipinas 107.1 Tagum City, mga katropa. Nagpaminaw karon rehla, good morning kanin tanan. Kung nagatanaw sa atong Facebook page sa XFM 107.1 Tagum City o sa XFM 99.1 Mati City. Mga Facebook page sa atong sa katropang Arnel Cortez sa Facebook page. Nagatanaw o siyempre sa atong YouTube. Ang XFM Tagum City.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ala, hatag mong mga mensahe din na mga tropa, mga text messages, text na lang, mga comments, mga tropa sa chat. Pwede na sa atong live, mga kaigsunan, ato atong matagal pagtagad, mabasa na to, mga kaigsunan. Ready na! Aron ato na hatagal pagtagad din, mga tropa, samtang kamo nagiguban ka na ko. Siguro ha, mga tropa, inyong kape nga inyong ginaino, mga kaigsunan, makatabang sa inyong maayong panglawas ha. Kanang kape, mga katropa, nga dako kayong ikatabang sa atong panglawas. Hindi ng kape, mga kaigsunan, nga muhatag na hinoon ka kapiligruhan sa atong kinabuhi. Diba? Importante, mga katropa, ang kape nga walay caffeine. Ang kape, mga kaigsunan, nga walay ikatandi. Makatabang yun, madasigon ka, mga katropa, sa imong pagpanarbaho. Ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, o ang atong kaping anti-cancer, ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Ano na ang pinaka-importante, mga egso. Diba? Mapalit ka na din na sa nagkadaiyang mga butika sa inyong dapit. Kung sa pagkipaabot ninyo mga katropa, basta kapihisgutan, katong tulog ka produkto mga katropa sa Yes to Health, maoto mga katropa ang tumpak ng ato mga katropa ang pagagamiton. Yon, Rekaga, si Rinaldo Miliana, good morning! O, ganyan sa mga katropa kang Ma'am Wilma Fuentes de Soyo, good morning, Pinas! Minaw Samtang Nagaplansa! Yan, Randy Santisas, good morning! Elren de Guignon, good morning!
2: Sa XFM Philippines, makuyog ta, untag na puno o katawa o sa...
0: Okay, mga tropa, sa Alexander Umaki Algabri Senior na Facebook Live na to. Gal rin din ganyan, matupak. Good morning, katropa gabong. Kapi-kapi. Kay tugnaw ang panahon sa kabuntagon. Yan, kapi gula kay tugnaw ang panahon sa kabuntagon. Narepon, mga katropa, sa akong guwapang igagaw, mga kagigsunan. Nasiki, Silin, kami, Nadi, Bindoy. Abandoy niya, din na Bindoy. Okay, Silin, Len, maayo, gabuntag din mo na, Len. Kapansin mo, imong membros, pamilya, o mila ni Ate Banning, o mila ni Brother Tata, kami, Nadi. Kami, Nadi, family din rin, maayo, gabuntag karon rin sa Maylungaog. Santo Tomas, Davao del Norte, mga katropa. Ampo sa tabay!

0: Vegas.
1: Ahora right, balik arriba, control pasal topo para go bal boga king sore las 4:44 na 4:44 na. Kanya 4:34 karon na 4:44 na. Ah, grabe no. Na may 4 yon. Doble gid ay ha. Bitaw. Oras rin na siya. May buntag karon sa itong mga sukid, di pa minas, tibok mga katropa probinsya, mga kaiksunan sa Davao Oriental. May buntag ka rin yung tanan din hing dapita, bay. Dari mga katropa kang Gilbert Garcia Intik. Uy, bro! Good morning, baby! Imbi, mga katropa. Muna si Imbi, Gilbert Garcia Intik. Disikan. Disikan ba dahi ka, bi? Anong nadisikan man ka? Mo ko ka matikod nga disikan ka sa una pag-eskwila na to. Okay, basta-basta ni. Junior, baka di maka-junior. Ito may buntag ni mo, Gilbert. Gilbert Intig. Good morning. Dari karon sa may Punta Linaw. Banay-banay, Davao Oriental. No, ni mga classmate ako sa una, mga pugi, mga tropa, mga gwapo na silang classmate. Muna nga. Di mi mo kuyog-kuyog nila kay mga gwapo man sila, bay. Kami mga alanganig dagway, lahi pod mi. Betaw. Alright, padayon tayo mga katropa sa atong pagpanaguban, mga kaigsonan. Dari sa mga tropa sa kang tulit sa Virsano. Kumusta ba niya tulit sa Virsano? Matias Bondilo Jr. Eh, pray! Good morning, pray! Kaan ba na si Mimi, si MM ni o si Pare John Matias? Junior, ay Junior, tama, Pare John Matias. Ang senior rin eh. Kay Matias mo to, usagod, the third lang to. Ay, buntag ni mo din na, pre. Buntag mad sa Islik. O ga, siyempre, mga tropa, gari usab kang MJ Bird Ubaldo. Kumusta mo di assist? Mga iso na to sa Guardian sa PGBI. Philippine Guardian Brotherhood Incorporated. Good morning. Huwag ta na mga igsoon sa Guardians. Good morning. Huwag sa tanan-tanan karong mga tropang ni akaroon rigatan aw gapaminaw. Alam, may buntag once again. May buntag kaninyong hurot mga katropa. Mga pahinaw tining adlawang kamunas gabasko kapis kaya panglawas. Naapoy gatan aw rin mga tropang wa makatagminsay na akaroon sa katropang Arnel Cortez nga Facebook page. Si Richard Ibanez, Jonas Di Guzman, Marlon Cuer, o gato sab kang Tong Itz Taray. Kaya Tong Itz mga katropa Taray. Good morning, kaninyong hurot. Ako sang Lilion Riha. Dari po mga tropa sa Mati City, mga tropa nga Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. Wala pa'y gahatag rin na pita. Wapay ga hatag ring minsay, wag ga like ba, like share kay bisag na dunay katan-aw pero wala mga katropa mag like share, dili gina makita mga igsoon. Bali ina si makita. Napod ri mga tropa sa pika si Jose Jobert Janko. Joseph Pro China Par. Philippine Area of Responsibility ni Par. Pro China Par. Na si Loy Almaris. Ito ni Almaris, kasi Arman Almaris man to. Inday Seryaka. Yan, may buntag. Kaninyong hurot nga ni akaroon rin mga tropang galili mga kaigsunan. Dini sa atong kapagpanag-uban karon mga igsoon. Mga ni mga tropa, ito ka first batch mga tropa nga pagbasa sa inyong mga mensahe. Usab din ni mga tropa sa atong pagpanag-uban. Dini po mga tropa sa atong kung ano, may mga naghatag rin mensahe mga tropa sa atong YouTube. Atong YouTube ay naghatag og mensahe din ni mga katropa. Alas 4:47 na mga katropa, rigapon sa atong pagparaguban. Kining atong pagparaguban, hasub ka na ito mga katropa, gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga katropa. Nasayod ba kita mga katropa nga kining pagpanguma, inantigo mga kaigsunan, ug aduna kay tawag na itong kaigmat diha mga katropa sa pagpili, ug hao mga katropa, nga angay pod mga kaigsunan, nga gamiton aron nga makabot ang tingusbawan isip usa ka bayaning mag-uma ning yutang saad mga katropa. Tungod mga tropa sa pagbahal karon sa mga abono. Kung pinagi usab sa pagduki-duki sa mga eksperto. Namugda kining usa ka produkto mga katropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kiniusang mga sangkap sa kompleto ga nutrients. Gamoig kanunon mga tropa ang aron ang tanom himsog. Adunay hormon alang kini sa busok, bugat ug daghan nga bunga. Ug siyempre spreader sticker. aron mga tropa nga dali makaon sa tanom. Ang crop gold epektibo, garantisado og affordable kaayo. Ang crop gold an maayo kining gamiton mga tropa sa humay, mais, gulay, prutas, saging, mangga, bulak og uban pa. Magtimpla lang ka mga tropa 100 gatos 150 ml kada napsak sprayer. Ang crop gold pwede sab himuon kining one day treatment sa mais mga tropa humay aron madali mga tropa pagitib sa binhi. Sa crop gold ang yukin bukasan maging gold. Ang crop gold mapalit kini sa inyo mga agri-store supply mga katropa nila sa inyo mga dapit mga egso. So, kung sa paigi paabot inyo mga katropa, oy, katong mga egso na ang taadon ng mga balatian dila mga katropa na gitagna-tagna lang kung sa igibati. Hala, ipa-check up ka na mga katropa kay ang ato mga katropa ng Y2H Clinic and Pharmacy. Adunay libreng check-up din ha mga katropa matag-adlaw nga Merkules, Huwebes o Biyernes. Sa matag-adlaw nga Merkules, Huwebes o Biyernes, adunay libreng check-up mga katropa ang Y2H Clinic and Pharmacy. Naniya kanina mutang sa door number 8, first floor, M Central Building, dool sa Mr. DIY. Paliko kini sa may palingki mga katropa sa Ganti Road, Barangay Mag-Ugpo West, Tagum City. Mga kaigsunan, inyo makauban niya si Doc C.G. Nidroda. Libre ka na matag-adlaw ng Miyerkules, Huwebes o Biyernes. Ang check-up ay magkaulaw mga tropa. Bisagwa mo'y kwarta mga tropa. Gawa mo'y bisag piso din ha. Pwede mga tropa mahiling na matanawan unsay problema sa inyong lawas. Gusto mo mga tropa nga makatilaw po mo sa mga produkto dito mga igsoon para usabli na sa inyong pabaskog sa inyong lawas. Much better po nga doon na po may budget mga tropa. Budgetan po nato atong lawas. Kay lawas ang atong kapital. Lawas pa uli mga tropa. Busa lawas at timanon egsoon. Mao ka na importante nga gamiton nato mga katropa ha? Produkto sa Y2H or Yes to Health Incorporated mga katropa. Exciting! Alright, alas 4:50 na mga katropa na gapon sa itong pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag sa may kuan, sa may tawag na ito mga tropa, kining lap kanang sa ting lugaran nila pirsa usan eh nasundila din po malitok ay una disla unahan la Pilipina mga tropa rin la Pilipina may maagi ya pirsa usan eh nako di na po malitok sundila bay pista magod karon man di na malitok diri kong kapitan arkayna ba to kapitan pista ron rin sa ilahan nang imbitar ba to mga tropa nga paduon ng XFM team bitara ba to? Disoyo Wilma, matupan Disoyo Wilma, di nagyod ko ka subaybay sa live sa Express Balita ug Bullseye kay balik naman face to face class diri dili na makaya og pulaw maong naga reply ran ako pagkabuntag samtang nagapang limpyo. Narigin na. Sige lang. Okay. Lawas pa uli. Urban na siya, Wilma. Oh, Ma'am Lia Manalaysay. Good morning sa Ma'am Lia Manalaysay. Uban Stibok members, pamilya. Asa man karoon na himutang, Ma'am Lia. Good morning. Diha kaninyong tanan. Ayok nga kamo anas kabas kung kapis kayo nga panglawas always, mga katropa. Eh, timanon lang nato mga katropa. Atong lawas, aron ka kanunay mga katropa, madasigol kita, baskog ang atong mga katropa pagbunirbisyo. Mano'y pinaka-importante mga igsoon. Diba? Mano'y pinaka-importante. Dili na importante mga katropa nga unsa pa dito. Basta atong lawas, good mga katropa, mo'y atimana. Dahil lawas, good pa uli, mga katropa, ang ato, mga katropa, ang mga kuan sa lawas. Mano'y importante mga katropa. Right. Kusang gikuan ni mga tropa, gi-review na ko tanan mga tropa din ni mga taga-tanaw, mga tropa taga-tanaw karon naghatag mga mensahe aron sab nga ato kini mga tropa ang mabasa before ta mga tropa adto sa unahan. O di adres say kaibigan vlog Andoyo. Good morning kaibigan. Oy Igan, good morning Igan. Basta-basta ni. Gikan sa nagda-tanaw mga tropa sa XFM 99.1 Mati City mga katropa Davao Oriental. Yan, good morning na kanin tanan. Taga Mati City, good morning kaninyong tanan. Doris Mati, mga tropa, taga Tarragona, good morning. O dyan rin sa Lungaog, mga tropa, si Tia Plesia, good morning Tia. O gaya kan Tio Victor, o nani usab kay Tio Idoy. Mga Imihio family, good morning rin kaninyong hurot, mga katropa. Yun, Good morning, good morning, good morning. Alright, balik tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban. Sa atong pag-isigutanan, mga kaigsunan, din istong tulumanon. O pagpanag-uban, mga tropa, din ang buntaga, mga balita, gikan sa Davao Region, o mga balita, o sa mga katropa, ato madungog karon, gikan mga tropa sa XFM Mindanao Report. Ato kini madungog din istong pagpanag-uban, mga katropa, din atong programa, inyong tulumanon, mga igsoon. Exciting Pilipinas! Dirita mga tropa sa mga headlines sa kapital mga tropa sa may barangay Nueva Fuerza. Nueva Fuerza! Barangay kapital sa Nueva Fuerza mga katropa, Tagum City. Aminado kini nga daghang nga kalihukan sa droga sa ilang lugar. Exciting Pilipinas! Grabe, daghang bisag asa na ng panahon na mga tropa na in droga. So, happy Fiesta Nueva Fuerza. Happy Fiesta niya kap. Kantang sa pikas bahin tungod mga tropa sa Chikpuen sa Kapalong. Suspek sa karnaping nasikop. Mistik man niya kung pagkakuan, nakasikop man niya. Nasikop mga katropa. O ang motor nga kinawat mga kaigsunan. Nabawi usab mga katropa. Taon-taon man yung gawat to. 2005 pa mga tropa. Karon agi-agig Chikpuen. Tagtuos siya kumpiyansa na kaayo. Nadakpan ng Yapon. Exciting Pilipinas! At pinalit man ako ni. Pinalit nga way pa. Uguay dokumento, listen po kayo. Kantang giila mga tropang drug personality sa Davao Occidental, nasikop kini sa anti-drug operation.
0: Aminado ang barangay kapitan sa Nueva Fuerza.
1: Unyara ka, paring lar, naunsa man ang istoryahan ni. Nakuan mga tropa, natuplok lang mga tropa, di man mauna tuplok. Oy. Ay, nako. Bitaw, mauna yung ingon mga tropa, nga anak yun na pinalay, mga igsunan, sipiat yun na basta live, mga katropa, nga programa, mga igsuon, no? Di ginamalikayan, mga katropa.
0: Pinawa! Live!
1: Samta sa Pikas Bahin, kapit usap sa 31 mil pesos, mil, ha, mil. 31,000 pesos, mga tropa, kapin sa kantidad sa siyabong nabawi, mga tropa, sa operasyon sa Digo City, mga kaigsunan. Ang tulak na lakpan. Maraming droga ron, bisag asa. Na, samtang bagong sakyan ng mga tropa sa vlogger. Na-aksidente kini mga tropa sa Talaingo, Davao del Norte. Ngatong Sabado, mga egsoon. Samtang sa Pikas Bahin, mga katropa. Exciting Pilipinas! Kabat usab nga to sa 375 mil pesos. Kontrabandong sigarilyo, mga tropa, nasakmit kini sa CIDG sa Tagum. Tulo, mga tropa, kasuspitsado, arestado! Samtang gabikang training sa trupa sa 6th IB, Infantry Battalion sa Philippine Army. O kaa, mga katropa, nagbalampuson. Samtang doon na po 27 mil, mga katropa, nga balor kini sa Siabo. O Siabo lang Japon, nakumpiskar kini mga katropa sa Manabu City, pinagi kini sa Sir Suarang. Samtang nasakmit sa mga katropa, gagituhuang smuggled nga cigarettes. Giton over, usap kini sa pulisya, mga katropa, kapulisan. Ngadto sa Sawata, Davao del Norte. Diba? Mauna mga tropa, mga balita, ugupan pa mga XFM Mindanao Report. Gini mga tropa sa atong pagpanag-uban ng atong programa ang inyong tulumano. Exciting Pilipinas! Ita maglangan mga tropa kay Bulawanon ang takna mga kaigsunan. Alas 4:57 na bahay, rin gapon sa atong pagpanag-uban. Unahon itong report. Balikan na itong mga tropa, si katropang larga niya. Excited kayo itong mga tropa ni Sulod. Tumikan mga tropa kay nagkapi-kapi kuno siya. Basta mo green kuno ang signal dito siyang ko mutingog si Ritso. Basta mo green gani mutingog na si Ritso mga tropa. Karon atong pagrenon og balik mga tropa pinaagi sa report ni katropang Larsanyol, kapitan mga tropa sa barangay Nueva Fuerza, Tagum City. Aminado kini mga kaigsoonan nga daghan kalihukan sa droga sa ilahang barangay. Katropas balita katropang Larsanyol, katropang Lar. Live report.
0: Aminado ang barangay kapitan sa Nueva Fuerza, Tagum City. Nyahangtod karon, daghan ang mga kaliukan nga doon ay kalambigitan sa ilegal nga droga sa ilang barangay. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Kapitan Willie B. Arcaina, bisan taman o daghang mga giyong person of interest ng mga individual sa iyang area of responsibility nga doon ay kalabutan sa paggamit o pagpayot sa ilegal nga droga, igo lamang sila sa pag-ila, sanglit dili autorisado ang barangay nga manakop.
2: Ang common yun na problema sa barangay is ang drugs yun. Gani, dili sa akong barangay, naman yun po yung mga person of interest. interes sa drugs.
0: Matod niya ila usab gibaabot sa kapulisan ang mga impormasyon nga ila nakuha alang sa verification ug investigasyon. Apan wala pa gikataho nga naresto sa iyang barangay.
2: Gikan sa pag-report namo kay naman si mga tawo nga musumbong kanisiya amo aning suspect diri nga mao ni nagabaligya og drugs pero hantod karon pa may nadakpan pud.
0: Dugang pa ni Kapitan Arcaina nga ang barangay Nueva Versa usa sa mga unang bats nga gideklarang drug lord barangay sa Tagum City sukad di atong tuig 2018. Apan base sa iyang monitoring o mga sumbong ubay-ubay ang mga namalik sa daotang bisyo.
2: Gani una mi sa mga bats nga na-cleared din nga barangay no niya maragin ano murag kwan ba nga ning balik gid sila karon ultimo purok chairman mo sumbong man sa amo no katong nga yanong lumulupyo musulti man sa amo ah.
0: Sa pagkakaron usa sa concern ni Kapitan Arcaina ngadto sa awtoridad nga hatagan og pagtagad ang nakadaghan nga mga aktibidad sa illegal nga droga sa ilang dapit alang sa kaluwasan sa katawhan.
2: Usa pa na sa amo ang concern dire sa barangay kanang kaso sa mga nagdaghan gyud no ang
0: wala gi piling oras sa pagkape basta imong kape healthy pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katrupa mo sa balita sa Tagum City alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas katrupang Lars Sanyol XFM News.
1: Ikaw sa mas katropang Lars Sanyol sa detalye sa mga report. Bisag-asa karong panahon na mga tropa na akinin siyabo, na akinin roga, gumikan kay karong panahon na mga tropa ipanghambog sa administrasyon, na karong panahon na luwas tang tanan mga katropa sa peligro. Luwas kunutas kamatayon karong panahon na sa administrasyon mga katropa. Luwas ang mga adik mga katropa, luwas ang mga drugista karon na magsaoy-saoy, mamaligag droga mga kaigsunan. May way patay mahitabo. Dakpon lang, buhian dayon, balik na po mga katropa sa ilang bisyo mga katropa. Tantan sa pikas bahin mga kaigsunan. Tungod sa checkpoint sa Kapalong at suspect mga katropa sa karnaping. Nasikop kini o kinawat mga tropa ga motorsiklo. Nabawi katropa sa balita. Katropang Gab Alas. Live report.
3: Nasikop sa Osaka Joint Checkpoint Operation sa Kapulisan og Highway Patrol Team ang Osaka gingong karnaping suspek samtang na-recover usab ang usa sa gikawat nga motorsiklo sa Barangay Maniki Kapalong ni adtong Milabayng adlaw. Gilang dinakpan nga si alias Tonton hingod ang pagkadaron. Ulitaw, walay trabaho og residente sa Carmen, Davao del Norte. Nagatubang kini karon og kasong paglapas sa RA 10883 o ang New Anti-Carnaping Act of 2016 og illegal possession of bladed weapon. Ang mga operasyon gipahigayon alas 3:20 sa hapon sa Proc 1 Quarry, Barangay Maniki, Pinagi. Sa hinisang pwersa sa mga otoridad sa inisyal nga investigasyon gipara sa checkpoint ang suspek tungod sa pagmaniyo og motorsiklo nga walay helmet og walay plaka. Sa dihang gipangayuan kini og mga dokumento napakyas kini sa pagpakita og official receipt og certificate of registration sa mga motorsiklo. Sa dugang verifikasyon pinagi sa database sa PNP na sa Iran nga ang iyang gimaniyong itom nga Honda RS125 gikatahong nawala ug gikawat paniadtong Marso 16, 2025 og na-report sa Tagum City Police Station ang maong motorsiklo. Iya sa usa ka mekaniko nga giila sa alias nga si Antonio, residente sa Barangay Mankilam, Tagum City. Gawas sa na-recover nga motorsiklo, nasakmit usab sa kapulisan gikan sa suspek ang usa ka 12 kapulgadang kutsilyo. Sumala pa ni Police Major Patalinghog panayon nga namunga og positibong resulta ang hugot nga koordinasyon tali sa Kapalong Municipal Police Station og Highway Patrol Team. Ilabi na sa adlaw-adlaw nga checkpoint operations. Katropa, kaping healthy, dunig na tatayon ng collagen ay magipangita, mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
1: Thank you so much, Katropa. Gabalas sa detalye sa mga report. Taon-taon na katropa, kuan po ito, kanang 2025 pang katropa na wala. Pero tungod lang mga katropa sa gipakusgan nga checkpoint sa atong kapulisan sa nagkadayang lugar sa Davao del Norte mga katropa, dili mahibawan nga matris up yun mga kaigsunan. Diba? Ingon anak gina siya mga katropa. Unya daghan na basaw na mga katropa ang ipamaligya mga kaigsunan nga mga motor nga muingon lang mga katropa nga wala raba ni siya ay kuan, brato ra. Wala siya dokumento sir, wala siya ay kuan kay nawala, na misplace o ang uban mo katarungan na bahaan magud mi sir na nadalas baha ang kuan ang kining mga restaurant ining motorsiklo mo ning wa siya papilis mo ni brato na lang ni siya pero pwede ra ni siya makuan sir, pwede ni mo siya ma senador, pwede ko na marehistro pag usab maadto daw dito mga katropa nya pag adto nimo dito mga katropa ikaw makapalit ikaw mo rehistro dito di ka mag kuan mga katropa saba-saba ka mag-ukit-ukit daan. Basik ikaw ang hinoon mapusasan dito mga tropa mga tubang o kaso. Diba? kun inganyo ka na sa una mga tropa nga brator ba? Unya mga XRM bitaw mga XRM kung anong brator man nga mahal mga XRM mga katropa sa una. Una na goy tag kuan, na goy tag Jays, tag 12, tag 13. Pagani toy baligya sa una mga tropa nga City Mill. Walay dokumento mga tropa. Ila gipampanita na pero original. Ato bitaw nga 110 mga katropa nga karaan, Japan pa. O, brato na mga igsunan. Pero walay dokumento, walay plaka. May dokumento magkagisunan, duda ta ni ini mga tropa, kita mo'y makalabuso ni ato ni paliton. Ba? Magkatawa mga tropa, mga karnaper. Mga motor naper, magkatawa magkagisunan, gumikan kayang gibaligyaan, maunay mahinoy na pusasan. Sagara makita raba nato na mga tropa, kanang dili nato na sila kaila, gumikan kay giripi-ripira po mga igsunan, ripira lang po. Nga naa dito mga baligya motor, doawa na dito na pita, kanina po at lugar. Adaghan kayo. Kanya, gipang panita ng mga tropa, ilhan kayo ng mga kinawa to kay pangpanitan na si mga igsunan, murag ikalabira na style ba? O niya, makapalit man ka mga tropa, magpalit ka whole anak mga igsunan ng mga pangbutang diha, makapalit ka ni anak. Pero ang kuan ni anak mga tropa, kung asa to siya mga tropa, ang mga gipangpanit na nakwartahan po to nila, ila po itong gipangbaligya mga tropa, gichap-chap mga kaigsunan. Ang anak ang ilang ginahimo mga tropa. Ang katong motor sa akong manghod, ang sa patuntuiga mga tropa, XRM, na namista rin tao medihas mga magulang rin mga tropa sa may komunal. Pag gawas akong manghod mga tropa, nga bago pa lang niya giparking mga igsunan, pag gawas niya, nakalak man dato. Pag gawas niya, wala yung XRM mga motor. Ang ako aray nahabilin. Kaya ako adik man to XRM. Motor star man to kuwa dati. Ang ako aray nahabilin mga katropa, ang iyang XRM, wala na in town. Di apil og dala sa mga namistahay mga katropa, gilubag lang monobila. Grabe no? Mauna siya mga tropa, hangtod karon, wa pa yung taon madakpi mga igsunan, wa pa yung mabalag asa to gidala. Buhi pa baka ang nagkawat niya to, patay na. Akong manghod, nagsigit to bayad, gawa na yung motor mga kaigsunan. Alright, samtang padayon tayo mga tropa sa atong pagpanaguban, sa atong tulumanon. O programa mga tropa, katoga unang gabahin sa balita mga tropa, gikan sa atong mga kaigsunan, mga kauban, gikan sa gawas. Hatod ka na to sa Sanson Plus Coffee Mix. Dili ba kumplito mga katropa yung ibang adlaw kung dili ka makainom o kape? Maoga maglisod ka mga tropa o tulog sa gabi eh. Sulay ko ng mga tropa ang Sanson Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sagol. Bakatabang pa kini mga tropa ang palami sa imoga tulog. Sanson Plus Coffee Mix. Mapalit kini sa mga butika. Healthy nga kape mga tropa ang imong gamita. Yon! Siyempre mga igsuna nga to sab sa itong mga igsuna mga magoma ay kalimot mga tropa paggamit sa produkto magkatabang ka na to ang ato mga tropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga katropa ba okay na yung dapat atong gamiton aron kita mga tropa malipayon sa atong pagpanguma. Samtang sa pikas bahin mga katropa inom sa kukadiyot mga tropa ang kape. Lami gapon mga tropa to Sanson Plus Coffee Mix atong gamit kay Danta mga tropa Sanson Gold. Apil kong inom si Ma'am Jing Pigarido. Ma'am Jing, may buntag niya Ma'am Jing. O ka Ma'am Josephine nga Cebu nga Salveron Palconiti Dres Kapalong. Matupila, good morning katropa Gabong. Listening exciting Pilipinas from Kapalong, Davao del Norte. Yan, good morning Dres Kaninta ng taga Kapalong baga katropa. Good morning. Og sa tanan mga tropa ni akaron din hi mga kaigsunan. Alright, padayon kayo punta mga tropa sa ato mga balita. Nasikop mga katropa sa kiniusag anti-drug operation sa mga otoridad ang usa ka giilang drug personality. Atol kini sa balampusong bypass operation nga gihimo kini sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Region Office 11 pinag-i sa Davao Occidental Provincial Office. Inubanan kini mga katropa sa Davao Occidental Police Provincial Office o Don Marcelino Municipal Police Station. Nahitabo mga katropa ang operasyon ni ato ga Mayo 14, 2026 alas 5:45 sa hapon dito mismo sa may sitio Gagamkam, Barangay Baluntaya sa lungsod sa Don Marcelino, Davao Occidental. Ang suspek nga gila lamang sa alias Macley nadakpan kini human magigikasa-gikasa mga katropa nga operasyon gumikan kay siya na maligya sa usa ka sasi sa gidudahang Cebu na nagkantinan ng 1,000 kapiso ngadto usab sa pusir bayer. Gawas mga tropa sa bypass IT na recover usab sa mga operatiba ang lain pang 5 ka mga dugang sasit nga doon nag-apisulod sa gidudahang Cebu. Lakip na sabihin ang gimarkahan mga tropa ka bypassed money sa pagkakaroon na sa kustodiya sa kapulisan sa PIDIA o gapidiya aga dadakpan mga tropa ka suspect alang kini sa husto nga investigasyon o dokumentasyon samtang giandam na sab ang kaso gato-gato kaniya tungod sa paglapas kini sa comprehensive dangerous drugs of 2002. Ibuti ang usap mga tropa sa mga otoridad nga magapadayon sila sa pagpalig-on sa kampanya batok sa illegal nga droga aron lamang masiguro ang malinaon o drug-free nga mga komunidad sa Rion 11 mga katropa. Alas 5.08 na bay sa Pikas Bahin, Ruga lang Japon. Nasiko po sa mga tropa sa inyo sa anti-drug operation sa kapulisan o gapidiya ang usa ka ginudahan usab nga tulak sa illegal nga droga. Atul kini sa bypass operation sa naghimo kini mga tropa sa siyudad sa Digos, Davao del Sur, sayo sa kabuntagon sa Mayo 15 to 2026. Base ni kini sa report mga katropa na hitabo kini alas 4:40 o alas 4:27 sa kadlaon sa Puroca, Jimilina, Lim Extension, Digo City o sa Barangay San Miguel, Digo City, Davao del Sur. Ang operasyon mga tropa gipahigayon sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit sa Digo City Police Station uban sa PIDIA 11, DSPO, sa PIDIO mga Provincial Drug Enforcement Unit o intelligence personnel mga tropa uga lakip na sa Davao First First Davao del Sur Provincial Mobile Force Company. Nasiko mga tropa sa operasyon mao si alias Abel, 37 anyos, minyo, self-employed, o residente kini sa barangay Tiguman, Digo City. Tiguman, barangay, mga tropang ipuyan ni Arman Algabre, Gagaw. Giklasipikar kini isip usa ka street level individual, mga tropang hisgutan didakpan. Narecover gikan sa suspect ang tulo, mga tropa, sa kahit shield, transparent plastic sachet. Na dunay putiga kristal, mga tropa, gituho ang siyabo. Bypassed money. Naglangkob kini sa mga tropa sa usa ka libo nga kapisos mga tropa. Napoy Queen Force o Queen Force mga tropa og usa ka Realme nga Android cellphone. Ibanabana usab nga adunay gibug ato mga tropa nga 4.67 gramos ang nakuhang ginudahang syabo nga may aduna po standard drug price nga 37,756 pesos. Ang nakumpiska mga tropang drug evidence upan ang suspect na nakaroon sa kustodiya sa kapulisan aron mga katropa pasakaan ang kaso mga katropa sa iyang nahimo. Alas 5.11 na bayan rigapon sa atong pagparagoban ng atong programa ga atong inyong katulumanon. Samtang sa lain pang bahin sa mga balita sa Davao Region. Nalambigit usab sa aksidente ang bag-o lamang sakyanan sa sikat usab nga vlogger nga si Yogog. Human kini mga tropa na aksidente sa may sitio Lower Misulong, Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte. Hapon ni ato ga Mayo 16 mga katropa ning kasamtang gatuig. Base sa report sa Talaingod, MDRRMO. Usa ka Nissan Terra mga katropa ang aduna kini nga plaka ng LAF o LAF 8591 ang nadisgrasya kini human lagi nga gikaingon nga wad-an og kontrol ang driver samtang nagabiyahe kini sa naisgutan nga lugar. Usa ka tawo mga tropa gi-report na adunay minor injury tungod sa insidente samtang luwas usab mga tropa ang kahimtang ni Yugog mga kaigsoonan. Dali usab nga mitubag ang mga personahe sa MDRRMO atol kini sa insidente pinaagi sa direktiba mga tropa sa lokal nga paggagamhanan sa Talaingod aron lamang mahatagan dayon og pagtabang ang mga nalambigit sa aksidente. Padayon usab mga tropa nga gipahimangnuan ang mga motorista nga mag-amping ilabi na mga tropa sa mga dalan nga delikado og adunay kurbada aron malikayan mga katropa ang susamang disgrasya. Nasayra na ito mga tropa nga kining sakyanan mga tropa ni vlogger. Puno kini mga tropa kuno sa mga murag aduna sa mga pang-ayuda. Mga tabang nga ito mga tropa sa ato mga kaigsunan rin napita. Kaya magian mga tropa daw na siya target ini mga kaigsunan. Puno daw ni sakyanan niya mga tropa sa mga ayuda. Disgrasya gyud mga tropa kay kining karsada din ha lisod kay na labi na uga dapat mga tropa mo biyahe tag mga four wheels din dapita kanang ato gyud tan-aon mga tropa atong kumpletuhon ang brakes sa sakyanan ang atong mga ligid kung kumusta mga tropa status ang ato mga tropang kuan, oil o fuel, unya siyempre ang status sa driver mga tropa. Ang kuan ba, wa ba tayo gipangbati? Kasi mga tropang naglipong-lipong ka din ha. Na mag-eksonan hinoon. Luwas na hinoon kining duha mga tropang nagsakay ang driver o kining vlogger mga kaigsuunan. Alas 5.30 na bayan rin kapon sa atong pagpanag-upan mga tropa ng atong programag inyong tulmanon samtang sa laing bahin pa mga tropa sa atong mga balita. Paabot lang mo din na mga tropa sino mga mensahe kaya ito nahataga pagtagan rin mga tropa sa atong pagpanag-upan mga kaigsunan. Nasama ni Ma'am Lorna. Oy, kumusta Ma'am Lorna? Lorna rin mga tropa sa kuan mga kaigsunan. Atong kauban sa buhat mga tropa din he sa Kapitol mga kaigsunan sa Davao del Norte. Butag din mo din Ma'am Lorna. Kamusta mga kanya, Ma'am Lor? Sige lang paminas, Ma'am Lor na. Kung ano mga kauban sa mga tropang, nagatingog ya po ni siya mga igsoonan, pero naa sila sa gobyerno mga igsoon. Sa kuan po rin po ng mga tropa sa kuan, sa katropang Arnel, naa po rin mga tropa si kuan. Kisa ni Cecil, ako sa tanaw na kisa ni. Si Cesium. Pero sa Moises di ay. Gibalira mga tropa. Moises Yaf, Famo. Umaf. Cesium ba? Cesium Umaf. Yun, balibalihon mga pangalan ba? Mato pa niya. Sir Bong, pariente mo ni Father Algabre sa Tagabuhol. Oh, si Father Elias. Father Elias, to aga gawas nasod. Wato kapil sa mga reunion atong Pitsagis. Sa klan mo kaapil. Tuwa daw siya sa gawas nasod. Mauna nga siya kaapil. Parinti mo niya na, Sir Moises. Bulanong dako. Pero dili gina bulanong. Hindi ka ginagsibog yapon. Diha lang sila namuyo sa ako. Gagmay pa daw sila. Diha nagbuhol mga tropa. Mauna nga bulanong kayo mga kaigso ng ikisturya ni mo. Diding Piquero. Good morning. Mga Piquero family. Good morning. Diri kaninyong hurot mga katropa. Sa mandapita karon mga kaigsunan nga nagapaminaw dinhi sa atong pagpanag-uban. Hala, good morning di kaninyong tanan. Alright, ako sang gililig balik ha kay basin adunay mga mensahe at least mga tropa nga dili tama kuan mga kaigsunan dili tama. Drisi kuan MG Bird sa Ubaldo, good morning mga sis. Alright mga tropa, padayon kay punta sa pagpanag-uban mga kaigsunan ni atong programa mga tropa. Exciting Pilipinas. Alas 5:15 samtang sa pikas bahin. Misang po ito sa gato sa pagkadako, mga tropa, sa tulo ka mga person o persona. Kung pagkasakmit, mga tropa, sa gibana-bana nga 375,000 pesos. Kantidad kini sa illegal nga sigarilyo. Ang gilusan, mga tropa, nga operasyon sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Barangay Kuambugan, Tagum City, Davao del Norte. Ikataho, mga tropa, ang gihimo ang operasyon. Gikan kini sa last day sa Bugabi sa Mayo 13, hangto na kini sa alaunas kadlaw ni ato ga Mayo 14, pinaagi sa kinis koordinasyon sa CIDG Davao del Norte, Provincial Field Office o Tagum City Police Station. Nasikop mga katropa sa operasyon ang tulo ka mga lalaki nga gilalamang sa ilang mga pangalan nga si alias Cesar, Lando o si alias Joe. Human nasakpan kini sa giingon mga tropa pagbaligya o mga sigarilyo nga walay graphic health warning o wala usab mga tropa ay wa kini marehistro sa Internal Revenue Tax Stamps mga kaigsunan. Nasakmit usab mga tropa sa mga otoridad ang 15 ka mga master cases sa mga sigarilyo. Nag-ingon mga tropa ang supa kini sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law o Republic Act 8424 o National Internal Revenue Code. Matod pa mga tropa ni Robert Morico Disikan. Ang mao mga tropa mga balaod, itukod kini aron lamang kuno nga mapanalipdan ang kahimsog sa publiko batok gato sa mga dili otorisado mga tropang produkto nga tabako sa aron sa mga tropa nga masiguro nga husto ang pagbayad sa buhis nga makatabang mga tropa sa ekonomiya sa nasod. Gibuti ang usab mga tropa sa kabahin nga kabahin matud pagini sa mas ipalig-on nga kampanya sa gobyerno batok sa pagpabaligya sa mga illegal nga mga produkto subay na kini sa direktiba ni CIDG Director Jose Milencio Nartatis Jr. mga katropa.
4: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Alas 5:17 na bayan regapon sa atong pagpanag-uban samtang sa lain pang bahin. Narita mga tropa sa mga adunay mga kahibalo na makita na itong mga igsunan. Nagmalampuson ang 6th Infantry Battalion sa Brigade sa mga tropa sa Philippine Army sa pagpahigayon o cookies and muffin making training. Alang kini sa mga sundalo o CAFGO. Active auxiliaries kung kaa. Niadto ga Mayo 14, 2026 sa headquarters sa 6th IB sa Asuncion, Davao del Norte. Ang baong kalihukan gihimo pinaagi sab kini sa panagatambayayong sa Department of Trade and Industry oga Tisda City CTC Island Garden City of Samal aron nga mapalambo matud pa ang kahibalo og abilidad sa mga partisipante sa natad sa panginahang pinginabuhian og paghimo magatropag mga produkto ga panadiriya. Atol mga kaigsoonan sa training nakatunan sa mga sundalo og kaa mga katropang hustong pagdumala sa pagkaon kitchen na safety sakto mga katropang pagsukod sa sangkap mixing procedures, baking method, maayo mga katropang presentasyon sa produkto o mga batakang kahibalo sa ginatawag na itong entrepreneurship. Tumong usap niini mga katropang

0: ahos ang palaya o spirulina. Mga iladong herbal na nakita kinis pagtuon sa mga eksperto na makatabang gini sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon. Sanson Plus Gold o Sanson Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, o siyempre apilikan ang mga tropas mag-inom o healthy nga kape, ang Sanson Plus Coffee Mix, mga katropang tigpamina. Exciting Pilipinas! Oras, alas 5 sa buntag.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Buntag yun, aniyata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Aniyat nga biglan onan nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wapag kagamit?
3: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit og pulyar. Magamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa man imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
2: Kaya uban pa nimo nga na-experience sa paggamit sa Crop
5: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
9: The Secret of Health.
10: Santo Plus Gold.
11: Ako si Don sa Kamaestra.
12: Magka-ulcer ko.
11: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
9: Santo Plus Gold.
13: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Panya wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
9: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa lima katuig na ko pang Wilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: The Secret of Health.
8: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
9: The Secret of Health.
10: Zanthon Plus Coffee Mix User.
14: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
8: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog og resistensya.
9: The Secret of Health.
8: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Yes to Health. resist the pain.
16: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang resist the pain. Resist the pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-resist the pain ka na rin.
15: Resist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
17: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
19: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
18: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
21: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
24: Exciting!
25: Exciting! Pilipinas!
0: Alright, balik na rin mga katropa. Sa ato po kanil ko ba, Ma'am Jeanette Cortez, maayo gabunta, katropa gabong Algabre. Pirmi gapaminaw sa inyo, bisag usahay, dili ko kasilip sa Facebook ninyo. God bless sa atong tanan. Yeah, taga San Isidro. Mamana ba pista diya, Ma'am? San Isidro? Ma'am Jeanette Cortez, may buntag diya, Ma'am Jeanette. Unya dripod mga tropa kang Sir Alfredo Hikali. Oy, marag muli ay nakadinhi sa Panabo ha. Maayong good morning, agaw bong. Agaw naman eh. Naangaw na agaw mataron. Pa-shout out diha sa mga Hikali family sa Panabo City, gikan diri sa Sydney, Australia. Ayun. Ang pasalubong na ko ha. Muli ka. Muli mo daw ka dre. Muli mo daw ka marag hapit na. Panabo. Panabo. Ah, naman, maparinti rin sa Panabo. Sagdihan sa mag-abos, Panabo. Okay na kaayo eh.
25: Exciting Pilipinas!
0: May buntag din yung tanahan diha, bitaw mga katropa. O diripod kang kuan na sa pamaning lain diri mga katropa at sa tagapagtagad. Okay. Kay medyo Diretso-diretso na punta mga katropa kay kapos putar ng tao sa oras ani. Si Bullet, Bullet nga Hamito. Okay, kung saan ni Parijon Hamito. O Marie ni Hamito nga Marata. Si Anthony Ops. O siyempre mga katropa nga to kay Natahan. Ah, Natahan na... Lisuran yung mga pilyo pambalihon ay. Pasensya mo, di na ako ni mabasa ninyo mga pangmalibaling mga pangalan. Maglisod ta. Magkahirap-hirap tayo sa kalisod-lisod nito. Oh, September Dalisay. Dalisay ro September Dalisay. Oy, asa na si Brad Dalisay karon sa atong 10th Infantry Battalion, 10th Infantry Division. Kumusta na Brad? Kaniyong tanan. Alright, mga tropa, dito maglangan, mga kaigsunan. Ato na mga tropa, gandalikatan ang mga report gikan sa XFM Mindanao Reports. Gumikan kay Laskwa, alas 5.40 na bay. Sa buntag, mga tropa, dito maglangan. Adunay ginang patay, mga tropa, sa pagpamusil sa lungsod sa Maramag. Katropas balita, katropang Rostom Villafranca.
21: XFM Mindanao Reports.
1: Isulayan pa sa pagluwas sa Balay Tambalanan sa Maramag ang usa ka babaeng nga biktima sa pagpamusil ni atong Mayo 16, 2026, alas 8:20 sa gabi nga nahitabo sa may Peroxay, San Roque, Maramag, Bukidnon. Apan gikabsan kini sa iyang kinabuhi, giila ang biktima nga usa ka babaye 38 anyos og residente sa Peroxay, San Roque, Maramag, Bukidnon. Sa inisyal nga imbestigasyon na sairan nga ang insidente nahitabo alas 7:30 sa gabi sa susamang petsa sa Peroxay San Roque, Maramag, Bukidnon. Sa imbestigasyon na sairan nga samtang ang biktima nagatiman sa ilang mga baboy sa luyong bahin sa ilang panimalay, ang iyang bana ug ang ilang anak nagpahulay sulod sa balay dihang kalit lang silang nakadungog ug usa ka buto sa armas gikan sa luyong bahin sa ilang Pinoy-anan. Diha-diha dayon ni paingon sila sa luyo sa balay ug naabtan nila ang biktima nga nagbuyod na sa yuta ug ila kining gidala sa BPH Maramag aron matambalan. Apan gideklara kini nga on arrival sa doktor nga nag-atiman. Samtang ang SOCO nagpahigayon sa crime scene og pagproseso sa mga ebidensya og na-recover ang tipak sa metal nga gituohang gikan sa 12-gauge shotgun. Sa pagkakaroon nagpahigayon na og hot pursuit operation ang Maramag Municipal Police Station batok sa miikyas nga suspect nga giilang si alias Dudoy, 36 anyos. Personal nga bangi ang posibleng motibo sa maong pagpamusil nga gilantaw karon sa kapulisan. Mga katropa, kapibang nga healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Rostom Villafranca, samtang fuel supply, mga tropa sa Sarangani. Gipangandaman daan, mga tropa sa TWG, book procurement taliwala, mga tropa sa magahagit sa merkado. Katropas balita, katropang Ivan Pulunan.
21: XFM Mindanao Reports.
2: Gilusan sa panggamhanan sa probinsya sa Sarangani ang usa ka strategic meeting kauban ng Technical Working Group kon TWG alang sa bulk procurement sa petrolyo, lana ug lubricants. Tumong sa tigom nga masiguro ang hapsay, transparent ug dinalian nga fuel procurement operations taliwala sa hagit sa kawalay kasiguruhan sa presyo niini sa merkado. Gipangunahan ang maong panagtigom sa mga opisyal ubos sa Office of the Governor aron nga masiguro nga dili mabalda ang operasyon og paghatag og serbisyo publiko sa tibok probinsya. Padayon matud pa ang paningkamot karon sa Sarangani alang sa ustong pagdumala sa supply sa lana alang sa kaayuhan sa mga katawhan. Mga katropa, aron masiguro usab ang supply sa nutrients sa imong lawas og mahilayo sa mga balatian, tumarna og Sunthone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: Kasama si katropang Ivan Pulunan, samtang drug den usab sa Siargao, gibungkag kini sa PDIA o PNP. Upat ka high value targets, dakpan mga katropa. Katropas balita, Lemuel Okay.
21: XFM Mindanao Reports.
3: Malamposong gibungkag sa mga otoridad ang usa ka gidudahang drug den og nadakpan ang upat ka mga giilang high value targets atol sa niusang buy-bust operation sa Barangay Hubang, Dapa, isla sa Siargao sa miaging Biyernes. Ang operasyon gilusad sa niusang puwersa sa PDEA Regional Office 13, Regional Special Enforcement Team, nagkadaiyang unit sa Siargao, Surigao, Agusan del Norte ug Nasipit uban ang koordinasyon sa Dapa Municipal Police Station. Giila sa mga otoridad ang mga nadakpan pinagi sa ilang mga alias nga silang Jestoni, Hinia, Junior ug Ronald na-recover gikan sa dapit na hitabuan ang gibanabanang 8 ka gramo sa gidudahang shabu nga adunay street value nga 54,400 pesos. Nagkadaiya mga drug paraphernalia o gigamit nga mark by bust money. Anaa nakaroon sa silda ang mga suspek o magatubang sa sunod-sunod nga kasong paglapas sa nagkadaiyang probisyon ubos sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gidayig ni PDEA Regional Office 13 Regional Director Lori Phil P. Gabales ang tibuok operating units tungod sa maong kalampusan. Matud ni Director Gabales, kini nagpakita lamang sa kaepektibo sa gipakusog nga inter-agency coordination o sa dakong papel sa tabang sa katawhan aron mamintinar ang malinawon o drug-free nga komunidad. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Kasama sa katropang Lemuel Pagalaran Ukay, samtang sa Pikas Bahin, regional target, mga katropa, wala kaikyas sa litag, mga katropa, sa PDEO, kung Provincial Drug Enforcement Unit, Bukidnon, human matupa madakpan kini sa drug bypass operation. Katropa sa balita, katropang Hanilo Tabios. Katropang Hanilo.
21: XFM Mindanao Reports.
4: Sulod na sa prisuhan magsaulog sa iyang adlaw natawhan karong Mayo 21 ang usa ka mag-uma human nga nalitag sa mga sakop sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit atol sa gikasang drug bypass operation pasado alas 5:34 sa buntag Mayo 16 ning tuiga sa Purok 3 Barangay Kabilihan Don Carlos Bukidnon. Dinakpan na ilang si alias Richard 51 anyos minyo residente sa nisgutang lugar giilang anotadong kapayuhot og druga sa nasangpit nga barangay ug gila usab nga regional priority target sa kapulisan. Nalitag si Richard tungod ni kagat sa paon sa operatiba human napalitan og usa ka pakete sa gituhang shabu sa kantidad nga 1,000 pesos. Diang giimo na ang body search sa operatiba. Nakuha sa iyang bulsa ang 1 pitaka nga adunay sulod sa 11 ka pakete sa gituhang shabu, cellphone ug bypass money. Kung asa mukabat sa 32.80 grams ang tanang nakuhang gituhang shabu nga adunay estimated drug price nga 233,040 pesos. Samtang gipanghimakak pa sa suspek nga dili iya ang maong druga bisan pa man nga gitudlo kini nga notadong gapayuhot sa maong lugar. Sa karon ang dinakpan pastak na sa prisuhan sa Don Carlos Municipal Police Station samtang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot og druga ang pag-aatubangon sa nasangpit nga dinakpan. Mga katropa, para sa tinaw nga panan-aw tumar og Vision X Plus Softgel Capsule kaya doon na kinilutin siasandin beta-carotene og vitamin E nga magatabang mupatinaw sa panan-aw alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
0: Okay, sa mas katropa Nilo Tabios sa detalye sa mga report samtang ex-seaman sikop usab kini sa drug raid dito mga katropa sa Sultan Kudarat mga sasit sa Cebu. At nakumpiska mga katropa. Katropa sa balita, katropa ga Cherish Ligid.
21: XFM Mindanao Reports.
5: Kagol sa prisuhan ng usa ka kanhing seaman human nadakpan sa gikasang search warrant operation sa otoridad sa Barangay Kulaman Senador Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Target sa maong operasyon ang suspetsado sa giingong nalambigit sa pagpamaligya o paghupot sa illegal na droga sa iyang balay sa Purok Bayanihan sa maong lungsod. Sa hiniusang pwersa sa Sultan Kudarat Provincial Drug Enforcement Unit, local police o uban pang unit ubos sa pamunuan ni Police Lieutenant Colonel William Paksoy Jr. ang nagpalatag sa reyna sa operasyon diin na kuhagikan sa dinakpan ang 7 ka sachet sa gidudang shabu o mga drug paraphernalia. Sa gihimong investigasyon, nasayran nga nagakuha matutpa og supply sa droga ang suspetsado gikan sa lalawigan sa Maguindanao o ginabaligya kini sa lungsod sa Senador Ninoy Aquino diin gipasakaan na karon og tukmang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang maong dinakpan. Mga katropa, note drugs, yes sports, ug aron mas makaangkon og dugang usog, mag turbo food supplement for men na alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
0: Dekas sa bas katropang Cherish Leghid sa detalye sa mga report. Samtang katapos ang report, adunay negosyante nga Muslim patay human gipusil sulod mismo sa merkado publiko sa Bayugan City. Katropas balita, katropang Ri Alboro Alintun.
21: XFM Mindanao Reports.
6: Patay ang usa ka negosyanteng membro sa Muslim community human kini gipusil sulod sa public market sa Bayugan City, Agusan del Sur pasado alas 10 sa buntag Mayo 17, 2026. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Puntar Umar Arobe hingkod ang panuigon kinsa nagbantay lamang sa iyang tindahan sulod sa merkado diha nga nahitabo ang krimen. Matod sa mga nakasaksi, kalit lang miabot ang suspek og walay langan nga gipusil ang biktima human sa pagpamusil. Paspas nga misibat paingon sa wala matinong direksyon. Daling mirespondi ang personahe sa Bayugan City Police Station sa dapit na nahitabuan o gisugdan ang dinalian nga imbestigasyon. Sa pagkakaron, blanco pa ang otoridad sa motibo sa mong pagpamusil. Din padayon usab ang gikasang hotpursuit operation sa kapulisan batok sa nakasibat nga suspek aron mahatagan o justisya ang maong krimen. Mga katropa, paliguna kanunay ang imong kalawasan. Pinagi sa pagmaintain sa Santon Plus Gold. Alang sa Rekursyon Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
0: Kisamas katropang Real Buro Alinton sa detalye sa mga report mga katropa. Samtang direkta mga katropa sa ato katapusang gabahin.
10: XFM Weather Update.
0: Weather Update. Weather lang mga katropa, gilauman nga medyo init og alimuot mga katropa ang panahon ilabi na sa udto hangtod sa hapon ining Davao region. Aduna gihapon mga katropa posibilidad sa padagsag nga pag-ulbo mga katropa sa ulan. Tungod sa mga panganod, gani nga mga katropa gabi nihang kadlawon giulan ang Davao City. Sa akong pagbiyahe mga katropa, giadtan na pugog ulan ri dapita sa may kilometer 21 Budbud Bunawan Davao City. Nagarinkot ay tagdali mga tropa rong dilit na matugnaon pag-abot din mga tropa sa sibihanan. So abot na ito sa tago mga tropa, medyo uga mga tropa ang atong karsada. Diba? So mauna ito nakita karon. So aduna gihapon mga tropa ay posibilidad ni ining panagsang pag-ulbo mga tropa sa panganod o isolated as rain showers, taligsik-taligsik mga tropa tungod kini sa thunderstorm sa mga tropa usab. Ulahing nga bahin usab sa hapon hangtod to sa gabi eh. Mga katropa sa tungod kini sa Easterlies o hangin mga tropa gikan sa Pasipiko mga igsoon. Ang temperatura na to adunay pinakataas 33 degrees Celsius ang pinakaubos, makasinati ito sa 26 degrees Celsius. Ang hangin mga katropa hinay ngadto sa kasarangan gikan kini sa Sidlakan mga kaigsoonan hangtod na kini ngadto sa habagatan nga Sidlakan. Ang kahimtang usab sa atong kadagatan kabaybayonan nga bahin medyo kalma lang. Maayong panahon mga katropa alang kini sa gagmay nga sakayan apan padayon gihapon kita nga mag-amping mga katropang. Adlaw misubang alas 5:28 sa buntag kaganihag musalop sab kini alas 6:18 samtang ang bulan musubang kini alas 6:30 mga katropa sa buntag misalop o musalop kini alas 7:40 mga katropa sa gabi mga igsoon. Mao ni mga katropang atong pahimangno usab sa publiko likaya nato mga katropa gadugay ang pagpabilin sa init mga katropa sa adlaw, labi na sa alas 10 sa buntag, hangtod nga sa alas 3 hapon, magdala kanunay o payong, labi na mga katropa kay kalit lang ang panahon, nga adunay ito taligsik, delikado mga katropa. Maokin ni mga katropa, nga ito ang
10: XFM Weather Update.
0: Weather Update. Weather Update mga katropa.
25: Exciting Pilipinas!
0: Oy, wa na madetong oras mga katropa kay mosunod na karon taon-taon mga katropa ang express balita sa buntag mga katropa ato sa tali-li og balik mga katropa kining ato mga kuan re ato mga viewers mga kaigsoonan. Naapod ni si dai nagpahabol ni mga katropa si Arturo Edkila. Good morning katropa. I-greet nako og happy festa karon sa Nueva Fuerza. Tagom Davao del Norte. Oy, manhar ba mi sir? Mana mi kay gibita may kapitan. Unsay maayuhon po din ha sir. Kita og imbita may kapitan mga tropa, nang imbita taon to pagadto og na itay time niya makaanha ta diha mga tropa sa Nueva Fuerza. Og diri sa mga tropa sa uban pa mga kuan ribi ato sang pangli-li mga kaigsoonan. Napabay lain ri mga tropa nga nakakuan karon ri nakali-li. Okay. Si kuan Napoleon. Napoleon Abergunsa. Abergunsa mga katropa. Abergusa. Abingusa. Yun, may buntag nito na. Wala tayong oras mga katropa. Musunod mga katropa. Si katropa Larsa Niol sa Express Balita sa buntag din mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City o din sa 99.1 Mati City. Masunod po din mga katropa sa Express Balita si katropa nga Kins Acevedo mga katropa. Nabagat sa Master Control katropang Gab o mga kaubanan sa gawas mga tropa. Gikan katropang Larsa Niol o katropang Gabs o siyempre mga kaigsunan ang ato sa mga tropa mga XFM XFM Mindanao Report. Alang sigo sa Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katrupang Bong Umaki Algabre. Nagasalamat! May buntag ka natong tanan. Dalaygon ang labawang magkagawang. Bye-bye! Ka natong tanan.
8: Exciting Pilipinas! Inyong anugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
9: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Matay ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Apat sa dihang, sukan ng namino ko isip em saon man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka balti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
13: X.
11: XFM.
13: FM.
12: Exciting.
14: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan onon nga si Nong Carly Tabosares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
26: Gwapo, si Nong Taon Tingkas ang bunga.
14: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
26: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
14: Kaya nakang nga, salamat.
27: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
14: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
28: Bahin sa imong harvest? Dako ko ng harvest tungod sa Crop Gold.
14: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
28: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
29: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
30: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
31: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
30: The Secret of Health.
31: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
30: Santon Plus Coffee Mix.
32: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
30: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
31: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids, sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
31: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
2: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
13: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
15: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
16: The Secret of Health.
31: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
17: Vision Next, daghan ang natubangan.
18: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
17: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
31: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
16: The secret of health.
31: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
16: The secret of health.
31: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
16: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan.
2: BB, Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Mar, aliba, pagkuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka gwapo.
5: Exciting!
6: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Oran sa tropa sa XFM, alas 6:05.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan. Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, kapitan sa barangay Nueva Fersa, Tagum City. Aminadong daghang kalihukan sa droga sa ilahang lugar.
2: Headlines.
1: Interagency Territorial Defense og Civil Defense Operation Exercises Eagles Hope 2026 formal ng giablihan sa Davao Oriental.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, negosyante gipusil patay sa yakagulingong pag-umangkon.
2: Headlines.
1: Sa balitang national, rice importation anomaly gipaimbisigahan ni Senador Amy Marcos.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, ceasefire tali sa Israel og Hezbollah padayon nga ginalapas.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, mga katropa, Svitolina nakaangkon og 20 ka mga WTA titles. Uman makadaog sa ikatulong nga corona sa Rome.
2: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Aura gibatikos ang pambabastos sa usa ka netizen batok kaniya.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Sa bundan.
1: May bundag Luzon, Visayas, ug Mindanao, may bundag Pilipinos all over the world. May bundag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Mayo 18, 2026. Mga katropa, ako si Lara Sanyol og gini ang Express Balita sa Bundag.
2: Express Balita sa Bundag. Balitang Bukan.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod ganato sa Santon Gold Copamex. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inumda adlaw-adlaw mga katropa og Santon Gold Copamex. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
1: Aminado ang barangay kapitan sa Nueva Fersa, Tagum City, nga hangtod garon daghan mga kalihukan nga adunay kalambigitan sa illegal nga droga sa ilahang barangay. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Willie B. Arcaina, bisan pa man og daghang mga giingong personal interest nga mga individual sa iyang area of responsibility nga adunay kalabutan sa paggamit o pagpayuhot sa illegal nga droga, igo lamang sila sa pag-ila sanglit dili awtorisado ang barangay nga manakop. Matod niya, ila usab gipaabot sa kapulisan ang mga impormasyon nga ila nakuha alang sa verifikasyon o imbestigasyon, apan wala pa'y gikataho nga naresto sa iyang barangay. Dugan pa ni Kapitan Arcaina nga sa barangay, ang barangay Nueva Fersa, usa sa mga nag-unang batch na gideklara nga drug-cleared barangay, dugan pa ni atong tuig 2018. Apan base matod pa sa iyang monitoring, o mga sumbong ubay-ubay matod pa ang namalik sa illegal nga aktibidad. Sa pagkakaroon, usa sa concern ni Arcaina nga to sa otoridad, nga hatagan o pagtagad ang nagkaraghan nga mga aktibidad sa nga sa illegal nga droga sa ilahang dapit, alang sa kaluwasan sa iyang katawhan.
2: Balita sa Bundan.
1: Alas 9 na ngatong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Interagency Territorial Defense og Civil Defense Operation Exercises Eagles Hope 2026 formal nang giablihan sa Davao Oriental. Alang sa kompleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
2: XFM Report.
4: Formal na nga giablihan sa 10th Infantry Aguila Division, Philippine Army, og sa 101st Infantry Pag-asa Brigade, kauban ang probinsyal nga panggamhanan sa Davao Oriental, ang gikahinamang Interagency Territorial Defense og Civil Defense Operations Exercise nga gihinganlang Eagles Hope 2026 sa Matis City kaniadtong milabayng adlaw, Mayo 16, 2026. Gipangunahan mismo ni 10th Infantry Aguila Division Commander, Major General Alvin Viloso. Division, Philippine Army, kauban ni Brigadier General Vince James D. Bandilan, Philippine Army, o 101st Infantry Pag-asa Brigade Commander, lakip usab ni Davao Oriental Governor Nelson Boy de Anghirang, Governor Edwin Ignacio Hubayb sa probinsya sa Davao del Norte, o Davao de Oro Governor Raul Emma Banglo. Sa iyang mensahe atol sa mong programa, gibutsyag ni 10th ID Commander Major General Alvin Viluson, nga ang Eagles Hope 2026, usa ka tattaw nga nagpakita sa Whole of the Nation Approach sa Armed Forces of the Philippines, o kon AFP, aron mas mapaligon pa ang Security and Disaster Response Preparedness sa kasundaluhan sa rehiyon. Samtang sa iya usab nga gipaabot nga mensahe, giasoy ni Davao Oriental Governor Nelson Boy de Anghirang, nga mahinungdanon ang panaghiusa sa gobyerno, militar o partner agencies niini aron mapadayon ang kalinaw o kaligon sa komunidad. O gidugang pa sa gobernador, nga ang tumong sa umang pagbansay, mao ang pagbag-o sa Davao Oriental, gikan sa kahadlok ngadto sa oportunidad, o gikan sa panagbangi ngadto sa kalinaw o kalambuan. Sa iyang bahin, gipadayag usab ni 101st Infantry Pag-asa Brigade Commander, Brigadier General Bandilan, nga ang maong training exercise o sa kapamaagi sa pagpaligon sa regular o realistiko nga interagency coordination nga nagpaligon sa kaandam o responsiveness sa tanang stakeholders nga nalambigit sa seguridad o disaster response. Ang maong siyam kaadlaw nga pagbansay nagtinguha sa pagpahugot pa sa operational readiness, interoperability o koordinasyon taliwala sa militar, lokal nga kagamhanan, civil defense authorities o uban pang partner agencies sa pag-atubang sa posibleng security threats, kalamidad o nagkadaiyang emerhensya sulod sa Joint Task Force Aguila Area. Ang Eagles Hope 2026 nga bobot hangtod Mayo 24 sa kasamtangang tuig pagahimuon sa Barangay Pundagitan o Barangay Lavigan sa lungsod sa Gobernador Generoso Davao Oriental o Gilauman nga mas makapaligon pa ang nasambit nga pagbansay sa koordinasyon sa tanang ahensya sa gobyerno sa pagpanalipod sa kadawhan o sa teritoryo. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon the Fourth, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat Katropang Vicente Pichon the Fourth, nanugad gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
1: Samtang mga katropa, nasikop sa kapulisan ang usay ka kasuspitsadong drug personality. Ngayon ilang si alias Manong. Atol kini sa operasyon sa pagpatuman sa search warrant operation sa may barangay Visayas o New Visayas, Panabo City, alas 9:47 ang takla sa buntag, Mayo 16, 2026. Ang operasyon gipaygayon sa mga personay sa Panabo City Police Station ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, Chief of Police, kauban ang Davao del Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Davao del Norte Provincial Intelligence Unit, og sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Base sa report, nakuhaan ang suspitsado og unom ka mga sachet sa gituhang Cebu nga adunay gibanabana ang timbang 4 ka gramo ng katidad og 27,200 pesos sumalapas sa standard drug price. Gitala dayon sa kustodiya sa Panabo City Police Station ang dinakpan nga suspek alas hostong dokumentasyon og dugang imbestigasyon samtang giandam ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Express, balita sa
1: buntag. Alas 6:13 atong oras, mga katropa. 375,000 katidad sa smuggled cigarettes nasakmit sa CIDG sa Tagum. Tulo ka mga sospek arestado. Alas sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
2: XFM Report.
0: Arestado ang tulo ka individual og nasakmit ang banaang 375,000 kantidad sa illegal nga sigarilyo sa gilosad nga operasyon sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Barangay Kwambugan, Tagum City. Sumala pa, nagmalampuson ang operasyon ni atong Mayo 14 sa Kadlawon, pinaagi sa koordinasyon sa CIDG, Davao del Norte Provincial Field Unit og Tagum City Police Station. Nasikop sa operasyon ang tulo ka lalaki nagiila lamang sa ilang mga alias nga Cesar, Lando og Joe, human masakpan sa giingong pagbaligya og mga sigarilyo nga walay graphic health warnings og wala usab marehistrohan og Internal Revenue Tax stamps. Nasakmit usab sa awtoridad ang 15 ka master cases sa sigarilyo nga giingong supak sa Republic Act 10643 og graphic health warning law og Republic Act 8424 o National Internal Revenue Code. Gidayeg usab sa CIDG ang koordinasyon sa pagpaningkamot sa CIDG Region 11 ubos sa pagpanguna ni Police Brigadier General Ariel T. Huesca og sa CIDG Davao del Norte Norte, PFU. Nagipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Rogelio B. Pineda Jr. tungod sa kalampusan sa maong operasyon. Samtang gipasalig sa CIDJ nga magpadayon ang ilang operasyon batok sa pagmamaligya o kontrabando o uban pang ilegal nga kalihukan aron mapadayon ang kalina o kahusay sa komunidad. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, may linanser matagdulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat kay tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
1: Ulahing detalye sa balitang lokal mga katropa. Pagbalhin sa mga PDL sa laing prisuhan, gikinhanglan og balido nga rason. Wangan jail facility gihandom nga magamit na. Sigon pa sa BJMP 11. Alang sa kumpletong detalye kay tropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
5: Giklaro sa Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP 11 nga kinahanglan ang balido nga rason kung ibalhin ang usa ka person deprived of liberty kung PDL ngadto sa laing prisuhan. Sumala ni BJMP 11 spokesperson Jail Chief Inspector Rian Jane Carla Congreso, aminado kini nga congested o puno na ang mga nag-unang jail facilities sa rehiyon o gipasabot nga adunay nagsunod nga risgo sa bahin sa BJMP ang pag-atiman ni ini nga mga PDLs kung ibalhin, ilabi na sa proseso sa ilang mga kaso.
6: Kung merong ano sir, valid reason lang na i-transfer sila. Other than that, hindi tina-transfer kasi yung ibang jails din is, I believe, congested din po sila. At saka kung i-transfer man sila sir, malayo sa courts, so risky sa aming part, mag-escort. Kung yun yung reason lang namin para hindi congested yung jails, so mahirap sa aming part to travel or to escort them kasi dito yung jurisdiction ng ano nila, kaso sa Davao City. Kung i-transfer sila sa mga jails na oo nga hindi congested pero malayo naman sa court, so mahirapan po kami sir yung personnel namin at saka security din po.
5: Nunot ni ini gihandom sa ahensya nga magamit na ang 2 hectares nga Wangan Jail Facility nga nahimutang sa Kalinan, Davao City aron mamahimong kabalhinan sa mga PDLs. Dugang butyag ni Kongreso nga anasa kapin 5,000 ang mga PDLs sa Davao Region ug sumala sa BJMP 11 Logistics and Operations. Kung mabalhin ang anasa 2,000 ka mga PDLs ngadto sa Wangan Jail Facility, gilaumang dili lang ang kaguot sa mga prisuhan ang masulbad, apan ilabi na sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga piniriso gikan sa epektong hatod sa gilaumang El Nino phenomenon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat kay tropang Marvin Ibano na lugad gikan sa XFM Davao City.
2: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang. Balitang regional, balita sa regional.
1: Oras kay tropa sa 18 na sa buntag. Ang karon sa mga detalye na sa balitang regional. Nga hatod kanato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa aron nga berminti magnormal. Ato ang pagbawas sa matag adlaw, inumta adlaw adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang Santon Gold Herbal Tea mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
2: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
1: Negosyante gipusil patay sa iyang kagalingong pag-umangkon. Alang sa kumpleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
7: Patay ang usa ka negosyante human kini gipusil sa makadaghang gigayon sa iyang kaugalingong pag-umangkon pasado alas 9:30 sa buntag Mayo 15, 2026 sulod sa gipanagiyahang establishmento nga Monjay Electrical Supply nga nangimutang sa Purok 1, Barangay 8, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima gilang si alias Boy de la Cruz, 73 anyos, Minyo, residente sa Barangay 8, Malaybalay City. Samtang ang suspek na ilang si alias Buddy, 43 anyos, sa taga Busay, Cebu City. Base sa pagigsusi sa XFM News team, kalitbatod pa nga niabot ang suspek sa lugar o nadunggan pa sa mga residente nga nagkalalis ang biktima o ang suspek. Sumala usab sa mga saksi nga gipusil sa suspek ang iyang uyuan patalikod sa daghang higayon. Samtang gikaingon nga nakaangkon kini og samad pinusilan sa dugan o sa ubang parte sa iyang kalawasan, hinungdan sa iyang ginanaling kamatayon. Dugang sa pagpanubay sa XFM News team, nadamay usab sa maong hitabo ang gwardiya sa maong establishmento. Man nakaangkon og samad pinusilan sa tuong kamot.

0: nacional, partida sa nacional.
1: Oras mga katropa, alasay sa 24 na sa buntag, o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod kinato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, aron nga magnormal, piraminti ato ang mga blood sugar level. Pinamtado adlaw Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, doon isang cup nga mangustin, mampalaya, malunggay, garlic o spirulina nga sigurado mapaalim sa nagkadaigang mga balatian. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
0: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
1: Di pa imbisigahan ni Senador Amy Marcos ang giingong paggamit sa government controlled the Planters Products Incorporated con PPI. Isip loophole, alas na dinagong importasyon sa bugas. Isan pa sa kasamtangang limitasyon sa direktang importasyon sa bugas sa gobyerno ubos sa rise sa tarification law. Isulti kini ni Senador Marcos sa usa ka pamahayag nga iyang gisang-at ang proposed Senate Resolution Number 392 aron imbisigan matod pa ang giingong questionable nga pagsulod sa minilyon nga sako sa imported nga bugas.

0: FM.
1: Bush, abo, magpakiloko sa hubay, be.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Punta kayo na takaron din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniyat nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
0: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
10: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
0: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
11: Santon Plus Coffee Mix User.
13: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagon ko nilang bayot.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag og bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Roel? Pang?
16: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay! Bulsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulsay! Bulsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Bullseye. Good morning friends, sige lang kumusta kung maing buntag kanin yung tanan mga katropa. Welcome. Welcome my galas to bagbara ko manuman sa tulumanong Bullseye. Adlaw karon may galang Lunes. Pitsa 18 na tas bulan sa Mayo 2026.
2: Bullseye.
1: Sangan may galas kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagom, kami no sabay galang manumbalay kaninyo. Hangtod kita magay gala, alas 9.30 Dagnas Buntag. Alas pagtunol kaninyo may gala sa labas ng mga gatikaran. Mga balita, isyo, giskutanan. Dinikaw ka ko, iksona, dunay na kong kalambigitan. Apan sa dilipa, mga katropas, mga ginodsonahan. Tugtitas pagtunol sa itong mainiton ng pagpanimbayan sa itong mga pinalangga. O gasuking tigpaminawan. Labinagyod mga katropa, dinhi sa dakbayan sa Tagom. Sa 23 ka mga barangay ka naglangkob ni ini karinyong tanan mga katropa, good morning!
2: Good
1: morning! Magpani kay Sikay sa ato mga kaigsunan. May gala sa mga barangay na sa hindi mga rural areas. Pero sa mga barangay na ito may poblasyon area sa Dakbayan, mayong good morning karinyong tanan.
2: Good morning!
1: Sa ato mga nanay, tatay, tindirog-tindirog, gwardiya, kapulisan, kasundaluhan. Ang ato mga teacher, ang ato mga igala, mga drivers, ang ato mga traffic enforcers. Alam ayong good morning, ganin yung tanan.
2: Good morning!
1: Ito mga kaisunan, diri may gala sa Tagom City.
2: Good morning!
1: Kumustamos og unsa may ato ang maayos Lunes. Ako ron, ginawa akong iglas. Asa na ito na ko nabutang. Kung tuyok-tuyok, wagyod mga katropa. Sige lang. Oh. Kita na ito mga nanghubag ng mga eyebags. Ani? Alas 6:58 na may galang dagna sa itong tulumanon. Mayong buntag sa itong mga katropo sab. Ini may gala sa Davao del Norte. Agusa naman noon. Sa may Davao del Norte. Diyan sa may Island Garden City of Samal. Diyan may gala sa Arias Panabo. Santo Tomas. Carmen. Diyan may gala sa may Braulio Duhali. Dito mga katropa sa San Isidro. O sa may Sawata di ay. Og dito may gala sa may New Corilla, Asuncion, Kapalong, og Talaingon.
2: Good morning!
1: Ayong good morning, kaninyong tanan mga kaigsunan. Ito mga katropa, diri sa Laak, diri mga igala sa Mawab. Mayong good morning!
2: Good morning!
1: Para kining may galang sakop sa Davao de Oro. Og diri usab mga katropa sa Nabunturan, Montevista, Mungkayo.
2: Good morning!
1: Dito sa may Compostela, New Bataan, o Maragusan.
2: Good morning!
1: O Gendri, may galas mako, mabini, o pantukan. Good morning!
2: Good morning!
1: Mayong good morning, usap ka ninyo, tanan, mga igala. Pero mapugnan akong dingog, aning akong necktie, di ko kasyao. Di ko kasyagit kayo. Oh, pero ba't na may galag ka nang gi-nemutuo? Sige lang, kaya gyapon eh. Alas 6:59 ng Dagnas Buntag, Kabisayan og Mindanao.
2: Bullseye!
1: Mayong buntag, ganin yung tanang. Sa mga nakasubaybay sa itong programa, ang Bullseye. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Good morning!
1: Madyong pagbalik kay Sikay, ganin yung tanang. Og hinaota, ginaga mo may galas kapis kay Spanlawas. Og bang huna-huna. Og ang rasyag panalangin sa itong labaw nga magkagagahom. May muda nagbudagaya ka na itong tanang. Tinglaing adlaw na usab. Laing panid na usab sa itong pagpagabuhi. Ibabaw ning madanlog tang kalibutan.
0: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Ang buntag sa itong mga katropa dari sa Davao City. Mga kaigsuna na ito. Nga nagpaminaw ganoon labi na may gala dari sa may Buhangin area. Sa may Bunawan area. Dari mga gala sa may Tibungko area. Na may gala sa may Kalinan area. Naos na dito sa may akin mga higalang Marilog area. Good morning!
2: Good morning!
1: Of course, mga katropa nga ito, mga kaigsunang OFW na naamay gala sa nagkadayang nasyonan ng kalibutan. Usapain niyo mga gibuhat karo, mga trabaho niya. Amping kamus kanunay, mga katropa!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mga naglantaw karo, may gala sa atuang YouTube o sa atong YouTube channel o sa atong Facebook Live. Mayong good morning, good morning, good morning! Naglantaw diri sa XFM 107.1 Tagum.
2: Good morning!
1: Pero diri may galas page ka Katropang Arnel o sa atong YouTube channel Katropang Arnel Cortez.
2: Good morning!
1: Mayong buntag mga katropang, asa mamong bahin sa kalibutan. Sa ato mga kaigsuna, mga bisaya, Mayong bago buntag pag-usap, may pagpanik kay Shikay. Kag sa aton mga kasimanwa, mga kauturan, mga kabiyanan, kag mga suking tagpalamatita, may ayad nga aga sa inyo. Kag madamo ka salamat sa inyo, way untag ka suporta, pagsuway-bay, sini aton, nga pagpangalagat.
2: Pulsaan! Pulsaan!
1: Sa aton mga kaigsuna, mga Ilocano, mga kakabsat na imbag na bigat kada kayo, agyamanak mga katropa. Sa aton mga kaigsuna, mga Muslim, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, syukran.
2: Thank you.
1: Mga kaigsuna, di man sa kamandaya kamayo. Madayaw na buntag, madayaw na kamdag kamayo bus lumon. Salamat tayo kayo sa pagmaningog mayo adikan natin program.
2: Pulsaan!
1: Good morning sa aton mga kaigsuna, di mga bulanon, mayong buntag, maupay nga aga sa mga litenyo, sa mga waray-waray. Sa ato mga kaigsunan, di may galang mga Chabacano na buenos dias para todos, hermanos. At ito mga kaigsunan, di may galang mga Tagalog, magandang umaga po. Kumusta kayo? O, kumusta naman si Muntulfo? O, kasi sabi niya, sinakay na daw sa yate. Pwede bang yate? Hindi yate. Alas 7:02 na. Agatag das morning. Ayong buntag sa ato mga kaigsunan pag-usap. Dirita sa ato mga dugang panimbaya. Ato mga naglantaw. Unahon na ito sa YouTube karon. Kailangan na sila may galas 253 kabuok ang nananaron. Si Mizimar Palangpangan. Good morning, Shatanan. Good morning.
2: Good morning.
1: J.R. Uy. Good morning.
2: Good morning.
1: Morning, sir. Mr. Kudita. Kaha si... Ah, Mr. Kudita. Ano siya naman ipagkabasaha? Morning, sir. Makudita kaha si Kaitano. O madugangan pahinoon. Ang majority ingon si Tweety Bird ni Falsis. Si Kaitano na may ilang gidumtan karon. Wag kakabantay. Pati mga pari, mga igalag, mga obispo. Si Kaitano na ilang gidumtan. O. Oh. Kay matod pa nila mga igala yung paputong isa ka ito ganing vlogger nga taga Jinsan ko no nga pabisaya-bisaya katong tasog suwang yun siya nga kamo ko ng mga DDS no dapat mo balin ako ng magsuporta kay sa kadugay-dugay na kuno mga higala nga gi dungog ang impeachment wag yun kuno mutubag si Sara asa man siya mutubag. Asa ba siya mutubag? Gawa ang trial, wa pa man gasugod. Muna lang propaganda karon. Oh, Sara Duterte, litisin. Paghuwat mo! Yan di ba mo kahuwat? Ya, yeah. Nag-anaman-an, mag-plaster ng Senado karon. Oh, papanagutin. Nanabita na impeachment process sa pamay. Gusto ninyo, bitay? Tarantado nga klase sa mga tao, may gano'n. Ano ba, nagkaginod naman ang trial, ang impeachment process, hagbay rang gasugod. Pero, ang impeachment trial, waba man. Kanili man to trial tong Committee on Injustice ni Luis Strong. Di ba to trial? Ang trial, kanang naasinado karon. So, niyon ba itong yung defense nga, sige lang, huwat lang, kay mo, tambong mi. Di ba mo kahuwat? Kaya ilang gika gulaan karon lagi nga posible ko nung digin ma-impeach. O siya digin na inyong tanawa ng impeachment process. Sure, sure, good mong impeach diretso. Kaya huwag man galing na, di na lang na ito na ipatrial. Ano magpatrial pa man tagang inyong gusto, tanggalo na lang na diretso. Di ba kahuwat, may galan na po yung mga pari, apil-apil po mga iso.
3: Pinawa! Baghak!
1: Now, kwarta po.
3: Ayaw!
1: Ayaw na ito ninyo atika ng inyong accountability. Huwag ganin mo kapa-account ang inyong mga kaubang pari nga namuntis, ra?
3: Sik! Pinawa!
1: Napoy mga obispo may gala. Wara-wara po. Accountability. Ses! Huwag ganin mo kapa-accountability ang inyong mga pari nga namuntis, ra? Mga badsing guwapa.
3: Ayaw!
1: Pagkahuman, o mabulabag inyo lang ipadag, Alaska.
3: Pinawa!
1: Tanyo ka tika. Alas 7:06 na may galang dagnas buntag. Nag-uwan pa ko, nag-greetings pa ko dire. Ah, di pa ko agay masuko. Hey, murag wa ko gana. Uyo na akong nickname, may galang murag manuong kong ibayuok. Murag na akong stiff neck gab, kay murag magdi. Kalingi hinoon. Imbis kay wa patay liog. Bis kay isa na lang ka pulgada ng gintang may galas mga bagag li okay. Sige kaong rice.
4: Ayaw.
1: Okay, hagit na ko sa mga pare, mga katropa, no? Ako, no, na, ordained magkos old Catholic. Kaya raman ta. Mayroon lang mo, illegal may kay wakman may mo dangob sa Vatican. Pero bali doon mo ordination, bisabag inyong pangutan o ng... Oh. Aragaran ni amo ake, wakman may kitago. Isar, may ako asawa. Kunya, na mo aging gwapa mo, appreciate sa ko, pero taman rin ko sa appreciate. Taman rin ko sa tanaw niya. Inigtanaw na ko sa gwapa, putik yung kaing legs mo. Yung ko sa ginawa, Lord. Pa itum itum agamay, may kaya pa rin ko maipo.
4: Pinawa!
1: He's good mo accountability. Mga obispo, huwag mo gani ka badlong ano yung mga pare diya nga lima na anak puros pag yung kamagwangan.
4: Ay,
1: obi. Kada asya nga parokya ma-assign dito, manurjak.
4: Pinawa!
1: Nga kay suot-suot sa obispo, tabunan. Unya, istorya ang pambae. Ato na ipadala dito sa parima iskandalo, ipadala na ito ni Alaska. Matinga ka mga igala, no? Paris, Pilipinas, gakuwang, pero ang uba ni Padag, Alaska nga naman, sadaan man! Pag ako! Alas 7-7 na may galandag na sa tubag ba nag-uban-uban. Ang uban, kung dili mga igala mamuntis, mga bayot po! Ganahan, oray mo si Tutoy, ano yung sakristan?
4: Pinawa!
1: Ganahan mo, mudim-dim anang kalis sa lawas o dugo ni Kristo, o niya, gikan mo nagtutoy, kuan tarugo?
4: Ayaw!
1: You should be ashamed of yourselves. Real talk niya ko, ha? Waba ko'y giigo, pero ang maigo, aw, bukol. Noon na, eh. Hinahan mo mo. Pagkaroon, pinaghanag yung pari bayot. Kadugayan, wani pari laki. Di na dawaton mga higala seminaryo kasagaran kay mga...
4: Ayaw!
1: Di magkuno sa, di pito sa, kisa may niingon nga sa ng mga babayot. Kasi di lang ka manghilabot. Di ba ka masayag, sag mahuyang ka, pero... Jesus! Muismiring ho, ira magaling ng manok, mga higala. Mudiskarte, magaling sihing, way bulihi. Adya na ta ninjo.
4: Pinawa!
1: Hiskot mo accountability. Pila to kapare 167 na komentaryo na gyud ni intro pa mantana. No, na pay obispo mga igala. Hiskot mo accountability, that's fine. Okay ba? Pero it should be applied sa inyong kaugalingon. Ay, yung taguin ninyo mga kaubanan niyang namuntis. Bakit bawal man na sa inyo aman naman mo vow of celibacy. Sa mo awa man ha, no? Eh, may apila-pila na. Oh. Wa man na sa mo optional man among celibacy. Oh. Para na kay moral ascendancy manawagan. Ako manawagan ko dirig accountability. Ay purya buyag ako gidaganan. Oh, pwede ko manawagan og moral sa tawag ani, og accountability ngano man. Wa ba koy record bay? Nga gidaganan ako. Tamo diha. Ay manimbaya sa ko ay. Ingon si Iman Moreno nga. Ha, bayot nga pare na di ay sus Ginoo ko. Kero pagkakabalo.
4: Pinawa!
1: Karo baga, mura mag-just now ni si Iman Moreno, eh. No? Sa mga igala nga, they are exercising their citizenship as Filipino, okay man. Pero, nag-exercise naman lang yun mo diha. O inyuhang kining pagka-citizen, okay na siya. Pero mangutana ko, doon na ba sa mo'y moral ascendancy to do that or to demand accountability? Wow, bishop, no, mga obispo. No, nabasad mo'y moral ascendancy kung kamo mismo nagkakitag inustisya o kamo mismo nagkundon sa inyong mga pari nga nakabuntis, lima nakabuok, puro kamagwangan. Nga inyo na pato o galas ka.
4: Pinawa!
1: Eyo, si Iman Moreno nga magbayot na tanan. Ah, kadugayan, anong seminaryo, anay laki daw ato na na. Alas 7:11 na may galang Dagnas Buntag. Nag-intro pa ko, diba? Binuangan nyo ko, diba? Ako sa ning tiwaso na may gala na yung mga nagpatimbaya, be? Ini pa ko GRO, iba? Jesse Lopez Mayong Buntag.
2: Good morning.
1: Yorsi Katubi, good morning.
2: Good morning.
1: Nadet Sarabia Mayong Buntag dia.
2: Good morning.
1: Jesse Lucerito.
2: Good morning.
1: Alfred Icali Mayong Buntag, morning. Katropang Arnel. Bato, court na nabato, nabato naman. Gikan dire Sydney, Australia. Oh. Ay, tanggalan na ng bato, sir, kay basin o kipadakop ko ni Trillianis. Murag, na-real talk si father. Oh, Sen Lapid, ipalit sa SP para tahimik ang Senado. May pag-itambog ninyo sa Pasig River na... Felix Medrano, grabe nakaayo ang mga pari ni Bantanan. Oh, ni Bantanan. Ang akong comment para man atong mga nag-apil-apil. Pusla man mo apil mo politika, be ready for scrutiny and be ready for sama ni ini may gala ng mga komentaryo. Di pag apil-apil lang di ka gusto ilabtan. Si Evelyn Galora. Good morning from Johor Bahru, Malaysia. Uy! Kakaanhan ako diya, Ma'am Evelyn, sa Johor Bahru. Apakabar, gapo kayo diya, no? Nadiha ang kuan kining Legoland. Nindot kayo na diya sa Johor. Ay buntag diya, ma'am. Johan Bohos na dapat nagpari paunta si Lacson. Idol kay Bayot man daw na. Sengo ni... Matakay bahawa naman. O, basta damahang yung anak. Robert Kamiging. Ayo, good morning, boss. Sayuha, good ang heart. Ayo, palabi. Kina Siri, salam katro, katropang Arnel. Ayaw ninyong bulag-bulaga lagi. Salamat. Dito sa Facebook. Yan na po mga igala ng ito ang Facebook nga. O tiyara, anong walura magkabuk gatan o kadaghan magkakoment kung siya maning istoryahan.
0: Katropang.
1: Maying buntag, Josefina Tinumbanan.
2: Good morning.
1: Good morning, Katropang Arnel sa Bullseye XFM. Shoutout lang ko sa Shop Aglayan kay Bossing Ben. Salamat, happy Monday from Tinumbanan Family. Bugkaon Lantapan, salamat.
2: Good morning.
1: Charin, kadaghan na sila. Kadaghan mo lang. Na adi ay sir, yung si Jupiter 6 yun na. Sina, perti na. Si Badilia Yaks. Good morning, Katropang Arnel. Si Dudong Ogdamin, good morning, Katropa from Jensen.
2: Good morning.
1: And Well Floor Masaudling, Mayong Buntag.
2: Good morning.
1: Boy Juan Sanchez Laguras, good morning, from Bansalan.
2: Good morning.
1: Shoutout daw ka Mariana Vale. Well Floor Masaudling, Marlo Dano, Uncle Dars, from Hinatuan. Naasya karon sa may patinay kay nagtanaw o nagatang siya karon sa palaro. Jorlan Pilinio, good morning from Tacloban City, Leyte.
2: Good morning.
1: Sa tanan diya, may gala Antonieto Tolero, good morning.
2: Good morning.
1: Hindi mga igala sa YouTube, Aldrin Ordini, sa mag-ampo sa tao eh. Mga katropa, pina-abtik lang ha. Ping-ping Tanchado Montesilio, Josepina Tinumbanan, Ann Mendres, Father Jomar Maranan, si Kuya James, Kuya James Yap. Matay. Sakit apelidin mo ya? Ang ano? Akong senior na ko sa seminaryo ba? James Lee... Porbida. Abasay ang Facebook name. Bro James. Tiguang ng yuday ko ba? Limot na mo ba? Ay, buntag di ako eh. Alas 7:15 na mga igalang. Ako sa dumdumon. Elwina Diginion, Mayong Buntag dia. 7:15. Dalita mga igala sa itong makasasa. Ba't pero mag-ampo kita eh. Dito magpakaroon ingnon may igalang. Wata nang inahang laginoo. Ampo kita. Nag, paan dia? Mga kaigsuna na to. Everyday mo... Paan yun ay? Atong ang kunon ba nga? Sa ganang mubo lang ampo ba? Itawag nilang ejaculatory prayer. Na na. Oo na. Ejaculatory prayer. Nagmuingon rin ito kang Ginoong Jesus, kaloy ako nga usa ka makasasala. Pwede na na. Mga katropa, ang kuna lang yung makasasa ka. Di kayo magpakahinlo. Tadi atubangan sa publiko, mga igala nyo sa hilom. Dagang kitang mga tago nga mga hiniktan. Alas 7:16. Imura ba na yung kalabas Ginoong Ubay? Kaya magpakahinlo ka sa tubangan, magpakahinlo ka di may galas publiko, niya sa likod di ay skadaghanan ni mogi taguan. Still and dolor. Tata Kulipano, good morning, katropang Arnel. Shout out de kong kumparing Elmer. Asya mo na siya parang Elmer na himutang. Good morning, Ruli Racho. Alright. Natabay gala sa ito ang mabagampos busay. Aron may gala nga mabuligan ta. Tabangan ta may gala ning Adlang Lunes garon kay 7:16 na ang tagna mga higala sa morning.

0: tropa. Nakanindot lang kay hindi may kailang Shanton Blast Coffee, no, pwede na kayo di mamahaw, no, kay mabusog ka man, mga katropa. No, alas 7:21 na kanatanan, mapalit na may galas sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa atong clinic, may gala, mapalit na, mas discounted bang price. Og, there is a 2 hour na gold karon, mga katropa, waiting pa mi sa bagong stock. Prince Jonas Iniego, mayang buntag, diyan sa may Cavite, Juan Bohos, kung pabagaay o dagway, believe ko sa mga buaya, daog sila. Si Pina Tapakal, mayong good morning. Arsense TV. Good morning, katropang Arnel from Miss Or. Ruin Layong, good morning, katropang Arnel. Lanog-lanog na po di mong tingog. Diris Kogon, Visayan Village. Shoutouts na ng member sa TOPFGC. God bless sa tanan, amping katropa, kay init ang issue sa nasod karon. Tessie Bangkori from Mahaplag, Leyte. Shout out katropa Garnel. Shout apilang mga buaya ang politiko. 7:22 na ba kay Galandag na sa buntag? Maying buntag diya, Kasilingan Vlog. Jupiter Sixiona. Maricho Barbarona, Nats Kusner, o sa mga nagpahipi lang niya, Dudong Ugdamin. O gato, nag-message to ganina si Kuan. Sir Saldi Arenas. Cherish me, Coloma. Ako, Dol, nakaamo kong pare nga bayot sa Manila. Dol, dali ra masuko. Maldita. Dali ra masuko ang pare, Dol, sa mga babae. Pero gani og lalaki iyang pinangga kaayo, dako og ngisi. Ang pari nga, kung naang mga sakristan nga mga batanon. Bless Father, pero ang kamot dito sa laing ulo idapat. Dili sa ulo, mga higala, sa adres babaw, dito sa ubos nga ulo. Mauna, Arturo Edquilia, good morning, Sir Arnel. Dapat jud ilang imbisigahan ang bahati sa flood control sa Davao de Oro para mahibaw-an nato kung naabay korupsyon. Ah, karong mga panahon na, di pa na mahitabo. Sobra pa silang in control, mga kaigsuunan. Rolly Racho, maing buntag diya. Joby Datilis Yurong, good morning.
1: Good morning!
0: Now, dirita karon may gala siya na kuna magkakatikaran mga balita. Nga itong atagad o pagdagat sa tulaman ng Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Una din may gala sa itong mga balita o mga nag-una sa itong tulaman noon o sa itong may gala isgutanan. Asa naman ito ako ang Bullseye din. Diyan natin. E naglain naman ako, Adrian. Naglain. Okay, solo na lang yun ni Gab. Nakita ito ni mo, Gab? Kita ito ni mo? Sa Bullseye? Ang topic na ito? Oo. Oh. Diba si nag-atang ka rin speakers, mga naana diri ah. Sama ka na kuna, may kailangan katikaran. Doon ay 167 kamaga pare ka bispo na nawagan niya itaral na si BP Sara, di mo kahuwat. Kana inyong gi baktas-baktas karsada mga bishop, mga father. Giadto pa ninyo na sa mga binilanggo, mga biniyaan. Malipay pang Ginoo. No? Malipay pang Ginoo tingali ana. Pakuwat day mo. No? Ngano nga na magyud mo ka? Nga na magyud mo ka balaka kesyo si Cayetano kuno kay mudapig ni Sara? Hindi mo kahuwat. May mag si Cayetano ray tao anang Senado. Ikagool ba ninyo kung dili kakuha karon og boto? Hindi ikagool ba ninyo kung kuwang? Sa ito pa, mugawas na yung tinuod diri nga dili lang yun na accountability. Ang inyo lang yung gusto, plain and simple, mawa lang yun si Sara, okay na. Kaya grabe man yung panawagan karon. Mula naman o si Sara, may presidente karon ay. Pakabantay. Nga, magtapog na punta ko na sa EDSA kaya mag-EDSA, pwede ba na? Oh, mula naman o si Sara, may presidente rong panahuna. Nga as if siya ang dahilan sa tanang korupsyon. Nga kung buto na una-unaon mga igala, huwag siya access kaayo sa resources sa gobyerno, kay even ang iyang opisina, Office of the Vice President, hindi man, man siya kabuot, ana. Sa iyang pondo, magpasa na sa pondo, pagkauman, kung aprobahan, maayo. Kung kuhaan, kasi mahimo.
1: Pumusay!

0: sa
1: akin. Sige, nikawas karon mga igala mo rin na magsisara mo ay presidente ka kinala na itong panaugon. No? Niya man po'y kawat ka BBM nga nung may mamansin na na. Kaya kini mga pare, iso na mag-obispo mga igala, grabe man nagpangagot silang ipon. Batok sa mga Marcoses. Niya karon natingat na mga igala nga, nga nung grabe naman yung aliluya ng BBM. Sa, wala man may naglaban na ng BBM. Wa bitaw. Dili direct. Pero sa inyong ipakita karon nilutaw ra gyud nga dili mo pro accountability, dili mo for accountability ang inyo. Antay Duterte lang gyud mo. Plain and simple. Mura jud na siya. Antay Duterte, plain and simple. So, asa may paminawos Ginoo ani? Kay si BP Sara sa sure ko nagpaampo man sana siya Monsignor Valles. You mean, sayop sa si Monsignor Valles, ano si Archbishop Romulo Valles, ano nga yung iampo Sara, kay kailaman sila. Sayop na mga katropa. So, kamo kay nakasandig mong Marcos, kamo'y mas paminaw sa Ginoo. O sila ni palakas sa system na ni pati kay Lord. Mukha man ang istorya. Matunga ba? Matunga ito mga katropa. Natunga ang kuan. Pati inyong mga sakop, no? Naglibog na sad. No? Libog na sad na sila. Ito na mo yung una sila ngayon, lagi mo unta mag-apil-apil. Much better, unta. Mga igala, pero Pilipino, mga Diyapo na sila, they have still that right to be involved, mga igala, in the process of politics at itong nasun. Kaya Pilipino, masada sila. Pero pangunta na, pamalandugi ko na ninyo, kasi paminaos Ginoo ani ron. De pare, nagwarawara, mga igala. Demonyo ko na si Sara, demonyos ba to? Tarong pa na. Unya siguro ko gana si Sara mangumpisal at tumangumpisal ni Monsignor Valles o ni sa Dabaw, mga pare sa Dabaw. Sa to ba mga sungayan sa to sila? Awa, kuya to mga pare ade ay kay kuya na mas kuya mga pare sa Dabaw. Ngano man at tuman mangumpisal ang demonyo. Silos mo? Gusto mo mangumpisal sang demonyo ninyo? At tuman nyo sa impierno. Hindi mo kahuwat. Sa pamay kuwang. Ano may impeachment trial karon ng adlaw mag-convene magay na. Samok-samok ra man ang dalan gyud. Nang gimisa pa mo atong baryo. Nang gimisa pa mo atong mga lagyo nga mga kapilya wa na misa-misa. Kay gamay ra kay hinatagan. Ano, makapait karon. Alas 7:28 na mga igala, itak na sa to bagbanag gumanuban. Samtang dugang pa sa pagkakatikaran, send ba to dakpon kunog mugawa sa nasod? Pagitaan ninyo eh. Kung makita ninyo. Samtang impeachment court mag-convene may gala karong adlang Lunes. Bullseye! Bullseye! Mauna ni ilong gipaabot. So paghuwat mo diha, ay mo sigig ka. Gisi ng inyong mga ba-ba sigig.
2: Pinawa!
1: Singgit yatis nga. BBM, nangita ko nung pamaagi nga makatanggal si Cayetano, matod pang Roque. Oh, inoon, na naman na sila yung mga bikil daan. Kaya ginaikalimod, may igala. Samtang NBI, may palag may igala sa pulo nga under attack ang Senado. Otro punis matibag may igala, galamurok rang aping ning... Kana mga katropa, naguna mga katikara, tumatanggap magdagan samtang. Sa mga tubiko, mga katropa. Kaya usaka, abutog pari ba ni? Nga gitawag naman niya mga igala kunog demonyo o kini mga igala anak kunog demonyo anak ng fake news sila Sara Duterte o si Bato. Oh. Ang gawas naman noon ni mga igala mura mag mga banako na ngainitan. Samtang balikan ato balikan mga igala giskutan ato sa atong bagbanag-uban-uban kini nga naitabo mga igala nga shooting dito Senado kay may point sab mga igala kay Tano nga naman tuod. Kaya una ba kung may gala na kalabay si Mana, ang muimbestiga ko no sa nahitabo may gala sa Senado, NBI, o ga PNP. Nga nung muapil mag-imbestiga ang NBI, nga involved man sila mga gala, nining kalakiha. Pwede ba di ay nga, apil ka mga gala sa giimbestigahan, ikaw sa'yo muimbestiga, sa'yo mong kaugalingon. Pwede di na siya. Dili ba mga higala mabayas ang investigation kung ikaw nga giimbestigahan, ikaw na siya muna giimbestiga.
2: Pinawa!
1: Nya karon kay nagpositive man mga igalas gunpowder residue. Kining driver nga gihimo nilang full guy. No? Kining driver nga ilang gihimong full guy ba? Call, palibot ako, bailo atong sakyanan, call. Idasok tong ako ang traktarak niya. Kuan lang gamay. Ito yung mga kuan dito. Mga... Wala nang halad, nahurot ng halad. Gikuha ng bungal gabri. Gihaw na kayong manok. 7:31. Samtang may gala sa pagpadayon sa impeachment trial. Trial na ito isgutan. No? Ang impeachment taas. Ang trial is part of the impeachment. But the trial is the portion of the impeachment, magaigala, nga anha ka mo presentar og ebidensya. No? Mao to si Ridon karon ingon siya nga dili daw magmatter sa iya kung pro or not pro kang Sara ang mga senador kay kampante siya, magaigala, nga mo istorya ang ebidensya. Kana murag inabugado gid na nga istorya Ridon. No? But overconfident lang. No? Kana inabugado gid na siya nga istorya. But overconfident lang nga ang imong ebidensya musultig yung tinuod. Kay wapa man ta kita sa ebidensya nga ipresentar ni Sara. Ang pangutana magud ani ron mga katropa. No? Kay mo ingon maning ang vlogger atong taga Jinsan may gala nga taas kay suwang. Nga kita kamo ko no nga mga DDS, di na ako pinunog ko galingon kay bahala na pasangin lang. Kamo ko no mga DDS, dapat kumbinsihon ninyo si Sara nga mo tubag na kay lisod na kuno kayo dipinsahan. Ngano ang imo mang pugso ng mga tao muna ilang gituan unas tanan wala pa'y proper venue nga patubagon sa ebidensya amang magpa-press contra kaniha. Kay wa kuno gyud mo tubag naghulat gani sa proper nga trial mo nang ayon yung langan-langan na kamo ra may galangan-langan na daw. Nag-andar to atong radyos gawas. Alas 7.33 at Dagna, may galas buntag. No? Na magsugod ang trial. Ay, may gusto ni mo, kisak ka. No? Katong si Lovely. Lovely? O sa may gusto ni mo, kanang mutubag. Mutubag siya sa imuhang vlog. Tinood part of impeachment na tong sa committee. Pero dili to mo ay proper venue ngaron mo tubag-tubag ka dito. Ki pwede gyud kang di mo tambong dito ngano man wa pa kay mahimo dito. Ki klaro ana. Ang ila lang yung gusto karon mga igala, nabalaka gyud tinuod lang. Balaka gyud sila. Gusto nila ipalutaw nga sad-an gyud si Sara mga kaigsuonan. Wa pa man nahuman. No? In fact, wa pa kasugod ang trial proper, mag-convene pa lang karong adlaw nya musuod na sila atong ilang tuga. May gala nga dagtong pula. Nga ni color oh. Ito ilang tuga sa akong necktie mga igala. Oh. Karong pa mang adlawa. So di mo kahuwat niya? O di mo kahuwat, hawa! Mga bullshit mo. Ayaw! Alas 7.34 na mga igala ang Dagnas Buntag. Samtang, Pangulong Bongbong Marcos. Nanawagan nga to's graduate may galas, PMA. Never cheat, never lie, never steal. Wow, coming from you.
0: Pinawa!
1: O na ginaingon nga, tuohi ang iyang istorya. Apan ayog sunda ang iyang binuhata. Wow, coming from you talaga. Mahiya naman si papa mo.
0: Mahiya!
1: Alas 7.35 na may galandag na sa itong pagbanag-umanuman. Good morning, Jairo Can Sintis, si Bapa Madom kay Juka. Mga gwapog, mga... Wani, mga busok o barog na ito nga mga uyuan, di ni basta-basta. Labi na si Tio Big Madom. Oh, basta-basta. Ngayon si Bapa Madom kay Juka, nga mayong buntag, pamangkin, always watching. Salamat. Salamat ni Muriacho. Aldrin Arandia. Good morning, Getropa. Call. Watching live from Apolite Laundry Shop, Tigato Road, Buhangin, Davao City. Salamat og more powers mong program, Getropa. Kakos gana diha. Palagubuhan na sa imong laundry ng atong programa. Mayang buntag sa tanang mga katropa. God is good all the time. Salamat. Good morning. Si Alma Paranguay Garing. Good morning, sir. Yung galit lahat ni Bibi Sara, kasabwat yan sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Dahil takot sila pag si BP ang nakaupo. Sila ang mastermind. Antonieto Tolero, may buntag. Alright, dinita ka ron mga igala. Sugda na nito.
0: Pusay. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Pusay.
1: Si Kuya James Lee Paloma na ito akong kuya seminaryo. Karoon na ako narumduman. Kuya James Lee. Sorry kay Kuya.
2: Ayaw!
1: As kan limuta gyud ako koy. Alright. Kagahapon, mga igala, sa mga Katoliko, may Pilipinista ka man o independent ka man. Gahapon, mga igala, gisaulog ang Ascension of the Lord o ang pagsaka sa Ginoo ngadto sa langit. 40 días gikan sa iyang pagkamatay. Ihapon man no. 40 days gikan sa Birni Santo mga katropa. Karon ang butog pare ba ni siya o unsa ni siya kay di man ko baka di man ko ingana nga sutana ko lahi man na yung sutana ba Taman ra diri sa kuan mura ganang ginasuot sa tumang kaigsoon ng Muslim ba pero paminaw na to ni siya kay matay mga igala o kani nagrepresent sa kaparian mo yun mo ani badge monsignor mo yun mo ani nga da, kung kontra mo kang Sara, kontra, tama na. Okay na na. May mabuot ninyo, ana. No? Pero, makatarungan nun, babang, tawago ninyo demonyo ng taong naning kamot, sad. No? Makatarungan nun pa ba na may galag? Tawago ninyo demonyo ng mga tao nga, anak, masan na si Ginoo ba? Sa to pa di ay kining mangumpisal mag-inis BP Sara kay taga Davao man si unya migo sad na sila mga igala nila Archbishop Romulo Valles sa Davao dayo Archdiocese of Davao sa to ba kina sila may igala kaparian sa Davao kumpisalan ni sila demonyo nya dagan man sad nang pari gipahuman may igala sila digong no wala na kaila pero dagan na sila gisuportahan may igala seminaryo wala lang nila nagipanghinambog kay di man angay sa ipanghinambog. Sa hilom na ginahimo. Sa to pa, okay dahil karon ang demonyo kaya magpa-eskwila ng pare.
2: Pinawa!
1: Ang istorya ha, oy. Paminaon na natin ni Cap. Kaya pwede man niya yung suku agyan. Sige daw.
0: XFM Katropa.
3: Pawalang yan ang pawalang yan. Mga demonyo ang mga namumuno alos lahat sa atin. Amen! Dapat po.
1: Amin, amin po ni mga... Dako-dako ah daw, Gab. Dako-dako ah.
3: ...mamuno sa amin, mga sinungaling. Mapukunwari, palad kayo. Magtanakaw, pusakan. Kaya, yung alin pong kalaban talaga ay hindi basta ordinaryong tao. Ito pong mga ito nilulukuban ng masamang... Spirito! Mga lahit kampon ng demonyo.
1: Ay! Tawo!
3: Kaya kalang palayasin mo... Sa Luzon, Visayas at Mindanao, mga anak ng dynasty, anak ng Duragot, anak ng kasinungalingan,
1: anak ng pating,
3: ngayon kong araw na ito,
1: anak ng titing,
3: bakiyan ang Panginoong Jesus sa langit. Matapos po na siya nagkatawang tao at siya po ay naghirap, nagdusa, ay pinako sa krus, siya ay muling namuhay. Yan din po ang pag-asa natin. Hindi natin kaya sa tapang labang ito. Hindi po natin kahit sa panindigan lang, kailangan natin mas matinding sakripisyo, ayuno para sa tunay na pagbago. Hindi kaya po ito nang basta lamang tayo ay lumalaban, kundi kailangan po natin ang basbas ng Panginoon sa atin. Pawalang yan ang pawalang yan, mga demonyo ang mga
0: namuno.
1: Alright, we hear you. Nadungog ka na mo. Gamigapon gug ka. Oh. I think he's trying to, generalize things. May gala nga. Pawalang hiya ng pawalang hiya yung mga namumuno sa atin. So, ang pangutan na wa man lagi may kitang picture ni BBM lagi diha. Kung believe ninyo basta patas, oh, okay, patas man. Saway silang Sara, saway sa silang BBM. Pero wa man. So, usa man si BBM aning kalakiha, Santos? Santong kabayo? Yung mga nagbabanal-banalan? Laban na ba kayo sa Ginoo, mga igala ng nagpakabala-balaan? Laban kayo sa Ginoo na, no? Kanang mga kinaiyab ito sa mga parisiyo. Tawagon magayon sa Ginoo, mga igalag bitin. No, tawagon magayon sa Ginoo, mga igalag ka ng mura ko ng pansyon, nga puti ko ng gawas, pero giulod, sulod. Ay, may buntag rin nyo diha. Okay ra kung gi-generalize lang to, no? Pero mga na makaingon mang kakatropang arin nga po, kuha na gini sila kanang anti-Duterte, tanawa doon ng ayawa na mga picture nga ilang gidala o kita ba kag picture BBM diha, duharag yung kabuok na. Duharag yung kabuok, mga igala, kang Sara o kang Bato. O nandili lang doon sila mga kampon sa mga demonyo, kundili may lahi ng mga demonyo. But pasabot nga, sa kaliwat palandaan, mga igala, demonyo na. Mao ba ni mga igala ay gitudlo? Mao ba ni ang atong pagtuo? Muna'y nakapait diha. Kung apil-apilon, mga igala, ang religious perspective. No? Nitindog ka diha, tindog diha, on the context of politics. No? Pag-yaw-yaw diha, on accountability. Pag-yaw-yaw diha, whatever.
0: Bullseye.
1: Eh, nagdamay-damay, anak. Kaya wata kay Bao kasi paminaos Ginoo, anak. Ngayon naman, tanan man yan po. Di ay mga pari, supporter San Sara. No? Labi na may gala. Eh, siyempre, kanang mga pari, isda ba, dili man tanan. Pero, kadaganan di ay may gala. Muampo man yun, nagbuhang yun si Bipi Sara, iampo ko ninyo. Oh. Asa man sana, mag-umpisa si Bipi Sara, at to, masana may gala sa mga taga-Dabaw. No? Nga membro may gala sa clergy sa Archdiocese of Davao, ato sa gina o mga kaila nila. Muamin masana nga to sa obispo. Kaya Bishop Romulo Balyes. No? Archbishop. Mo simba sa na may gala San Pedro Cathedral. Ignaay event ang Davao City. Magpamisa sad. Unya kining isa may galaga pari di sa tubangan may galas mga tao. Oh, nga iya nang gitawag may galang anak og demonyo. So kinsa man mga igalay paminaon anis Ginoo?
0: Bullseye.
1: Ngunay nakapait lagi diha. Unta lagi di na lang na apil-apilon. No, di na lang na apil-apilon. Kinaaman tay proseso. No? Naaman ta mga higalay. Kining impeachment process o naanata sa portion karon sa trial, maghuwat day mo. Nag-uol mo nga. Dili gyud siya madayon, gumikan ila kay Tano. Nag-uol mo nga. Di gyud madayon ang inyong gipangandoy nga ma-impeach siya. Ano man, kaya naagi mo to ni Sara, naagi yung supporter ni Sara. And in fact, mas daghan eh kaysa ninyo. O di ba ka makaingon nga mga anak o impirno ning mga taong gadapig ni Sara? Kini mga tawhanan eh, nakakita lang yun ni Megara sinuod nga, ang impeachment gigamit lang mga katropa sa pagpamulitika.
0: Bullseye!
1: Di ba? Gigamit lang ni mga igalang accountability, gihimo lang siyang hinagiban, no? In the guise of accountability, para lang yun sa usa ka tubong og tinguha may gaigsoon, nga, no? Matanggal may gala o ma-pin down si Vice President Sara Duterte. Dunay 167 ka mga pari o obispo may gala na nawagan ng niyaging si Mauro kagahapon. Nagmisa sila si EDSA, no? Na nawagan may gala o accountability. No? Okay na siya. Watay problema ng manawagan o accountability. Ayaw na lang pakapini o dalag hukom. No? Ayaw na lang pakapini o as if ikaw na mo i-judge o ikaw na nakabasa sa tanan ebidensya. No? Ayaw na lang pakapini kaya kinahanglan matanggal yun si BP Sara. Kay dili na accountability imong gusto. Termination lang. Manawagan mo accountability. Kaduha, panamin sab mo. No? Do na ba sa moy moral ascendancy nga manawagan og accountability. Kay mayon ta may galag asen accountability. Pahinluay na lang mo diha. Ang bangutan na karon. O sa pampu inyong katungod manawagan og accountability. Kung kamo mismo obispo, wa koy ginapunting aniha ang maigo, bahala na diha. Kamo di, mismo diha mga pari, no? Specifically bagay gala sa Roman Catholic Church. Kung kamo diha mismo, dili man mga igala tanan, pipila man lang. Pero kung kamo diha nga pipila, ha? Di man gani mo kabalo manubag anang inyong gipangbuntisan. Manawagan pa mo accountability. Ang inyo mga obispo, igo ra mo pasibaton patok Alaska, ulay nasod, basta magkabulabugay na. Labi nag magamit kaayos diocese, adi sa Tanggalon. Pero gani og kurokong hong pare. Ah, wala, diretso circular. Di ba? I-check sa inyong kaugalingon. Pwede naman mo manawagan o accountability. Ayaw nagpakapini o demonyo si so-and-so. Ayaw na. Kay, di ba sab mo mga balaan ba ya? No? Di ba sab mo mga... Saban mo, kanang sanggang dikit yun mo sa Ginoo? No? Kakiskisan yun mo sa siko sa Ginoo? Namo special nga contact dito? Nga kahibaw, gud mo kung si iyang kabubuton ani atong nahitabo sa Pilipinas karon. Nga kining tanal may gala, bunga man sa pag-traidor. No? Alas 7.48 na may galang tagdas muntag. Murag time gud siguro mga igala, muinom tag Santon Blas Gold kay para dita mga HB aning kalakiha mga katropa. Uy, salamat di sa ito nag, kuana? Si Boss Lab Takoyaki. Naglami kag apelyido boss ha. Takoyaki. Ayun siya gadol Arnel, guwapo lagi kag attire, bagay kay sa itsura. Kalma rata sa mga issue kay ma-stress rata. Nindot day akong kuana, nindot akong kurbata day karon panahon. Daghang salamat admin dress, good morning. Sir nganong gitugutan man na og misa halagi gamit na si demonyo. Oh, si Katrobang Bong, suko na sa diri, oh. Nga sa buisit na nga klase nga alagad kuno sa Ginoo. Dako kayo nga ni tulon siguro og kwarta nga gikan sa demonyo. Kay ba umuron mga higala? Ang demonyo ba nagpangalot sa ulo? No, kay pa mo karon ang demonyo nang ano, kapalo kagab. Kining mga tao, kita mga tao sahay, dili ta mo angkon og accountability, dili ta mo angkon og ato ang responsibility aning panghitabo sa atong palibot. Dagantag pa sang inlan, no? Dagantag pa sang inlan. Mura ka na mga naas bukid ba? Ini kasakit mga igsoon, iinom pa mog santon ulian unta. No? Niinom pa mog santon plus gold. Ni pa-check up mo dito sa clinic, uli ana unta. Dili kay di man ayo nang santon. Ato lang ta sa Binisaya. Oh. Pag-abot dito di nabuyagan ko no. Pasangin la na pong mga engkanto. Ang mga jatot na po'y basulon mga higala. Paghiman-himan di ay gikabuhi ra. No, kadyot lang. Alas 7:50. Paghiman-himan di ay mga iksoon. Gastroenteritis. Sige kag suka. Nabuyagan ka. Luya sa mga sakop sa engkantadya may galamang yung mapasangin lang. XFM Katropa. Mosad na sa tua. No? Mosad na sa tuas Pilipinas, bay. Ang demonyo, nagsigpangalot sa ulo. atay man yung mga tao, mga Pilipino, eh, sila'y gabuhat, sila'y ilarang leader kakurakot, ay lamang kung damay-damay yun din eh. Sige, nagbait-bait ang demonyo siyang sundang. Sige na kanaana, sige, panglingo. Di basta-basta ni mga Pilipino, sila'y gakawat, ako'y pasanginlan.
2: Pinawa!
1: Di basta-basta ni mga, kilabi na ni mga pare, di basta-basta. Sige, bait-bait ang yawa sa iyang sundang. Di basta-basta ni mga pare, gitintal sila sa bahay, sila ni Patol, ako'y pasanginlan.
2: Pinawa!
1: Ayya! Di ba tinood? Tinood! Kulang ta sa pag-angkon sa atong atong kabahinan, no? Sa mga panghitabo, diri. Kamu di ang gasaway-saway. No? Kamu di ang suko-suko kunuhay. Ako, may ngonjog ko ba'y mabog kumubutar ang BBM. Pero kung tinood na ngawat si Sarah, makayang ko, I am part of it. Nga naman, partly, gabutar mo ko niya. No? Nakabutar ko niya as vice presidente. Hindi ko ba, may gala? Oh. Ang demonyo na sa'yo pasangin lang. Hmm. Luoyas, demonyo. Eh di man, mga igala, kabalo mo. Angkon sa responsibilidad. Nga kabahin ta ni ini may galang atong sistema karon. Nga naman, dagan man sa to may gala magpagamit.
0: Bullseye!
1: Dagan sa to may gala masilaw sa kwarta.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dagan sa to mga kagsunan, mga politiko, transactional.
0: Bullseye!
1: Kinsa ton dako may gala gihatag. Adto sad may gala sila mutaphon.
0: Bullseye!
1: Karon, pag makita nila may galang loyalty sa mga politiko like sila, Koan, Caetano, Ligarda, wapo ba tinga, ana? Nganong ang majority, tuwa na noon maghihigala sa dili admin? Naida kong tulukibon mga katropa, no? Ngano nga, dapat ang majority, kinaamay ikatingal nga kwarta, tuwang BBM. Di ba? Dapat ang majority, mga higala, parihabaan ang kuhan, parihaan ang naas kong ratio, oh. 277 ba to? Ang nibutar, mga higala, nga, basta 200 kapin. O ni butar mga katropa, pabor sa impeachment. Ano ba? Ngano man, di na ka makurat. Ngano man, admin man. Pag-abot sa Senado, mga kaigsunan, di alam sila na balaka. Ngano man, ang Senado man gawin mo buot, kung kumbiktado baka o di, o niya kinahanglan kag 16, o niya kaya di man gawin makuha-kuha, may gala karon sa ang 16. Munang ilang ibuhatan karon og bangag, si Caetano, mga katropa. Alas 7.54 na may galad, Taglas Buntag! Akong amigo din rin, bata-bata ni Flash Ilordi.
2: Ayaw!
1: 7.54, report agab! Dawat ang balita, mga katropa, kay Mutimpla, uinom siya sa kumay galag, Santon Plus Gold, ma-itsbita ni kalakiha. Duha ka, gidudahang drug suspect nasikop sa bypass operation sa Panabo City. Ato seron kompletong detalyes balita, katropa boss sa balita, katropang Bong Algabre sa report.
4: Live report.
5: Duha ka, gidudahang drug suspect ang nasikop kini sa ginusan ng bypass operation sa barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Alaw na 40 ang taknas hapon. Niyato ng Mayo 17 ng tuiga. Ganigila sa kapulisan ang mga nadakpan nga pinagyosan sa ilang mga alias na si alias Bunny o alias Me. Ang operasyon ipangunahan sa pinis sa Panabo City Police Station ubos sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas sa hipi sa kapulisan o pagkagtabayan yung usap sa mga lain pang mga unit, PNP unit sa Davao del Norte. Base na kini sa report, nadakpan ang duha ka mga suspect. Matod pa human kini na palitan o gasapu surveyor o ginudahan na siyabu. At tulog kini sa operasyon na recover sab. Gikan nga to kanila ang tulog kasasi sa ginudahan na illegal nga droga nga adunay gibadbanag motimbang ato sa 55 gramos o gabalor sab nato sa 734,000 kapiso sumana sa kini sa standard drug price. Gani gawas sa bini nakuha do sab kini matud pa og punto 38 nga pusil o revolver nga pusil nga tulo usab ka buhi gabala si alias Bani hinungdan usab nga mahimo na matud pa siya kini magatubag og duha ka mga kaso ang kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 o gyud man kining illegal possession of firearms. Karon nga adlaw giandam na ang mga kaso batok gadto sa mga dinakpan nga naa karon nakadetinar sa buhatan sa kapulisan sa Panabo City Police Station. Kada sa tugang report kanay post gikan sa patrol katropa Gabong o Makiel Gabri XFM News.
4: Live report. Live report XFM katropa.
1: Oras may gara na tayo 56 minutos. Pasado alas 7 buntag. Dagan salamat sa detalye sa report. Katropang Bong Algabre o kining oras sa Maygala o kining balita hatod kanin sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa.
6: Good morning.
1: Kining atong labi na sa mga katropa nato diha nga mauanan mainitan. Ayaw gid minto mo kumpiyansa bay. Kinahanglan niya ligo na atong pamitay. Di basta-basta matabyog mo ikala. Maga Santon Vitamin C ta. Ang Santon Vitamin C may gala o usa ka non-acidic ng vitamin C. Gikan kini may gala sa Santon. Dili ka mabalaka nga muhabdo sa imong kuto-kuto gumikan kay alkaline base. Kini mga kaigsuunan. Sodium ascorbate. Mao ka na may gala ay generic name no, sa Santon Vitamin C. Palitan na sana ko na magabutika sa inyong lugar. Nationwide. Mayang buntag diha Arnold Tero. Kaga sa akon migo da galantaw subong si Elmer Cañete. Oh, tamyaw na anay naton si Elmer kay mupuli na lang ni ba. Mer, troops mayong aga kay Tiyoy Alpon kag Tikyo Bining kag Tony Baydor. Oh. Basta-basta mga upod mo da ba? Oh. Si Chupilo Run, Untoy. Tama ba to? Marcel Santos.
6: Good morning.
1: Anthony Chudor Lumungtad.
6: Good morning.
1: Lilian Ariza.
6: Good morning.
1: Morning Tibok World. Si Atlis SG.
6: Good morning.
1: Wilmar Gravillo from Pamplona Negros Oriental.
6: Good morning.
1: Asa ni siya? Always po ako nanonood sa YouTube ng Bullseye dito sa Isla Puting Bato, Tondo, Manila. Maganda ko bago.
6: Good morning.
1: Ako si Jami. Si Jam Maligno, otro po to. Gasigarang agi may gala, murag tarsir. Oo mo na. Maya man na sila mga igalag, maunay impeachment process. Hilas na po kayo pabinaon, may galag, ilado ko nun tanan. Kamu na lang untay nagpresidente, maumang galing na. Mga murag na sudlag bako kang may galaw lima ka ok ang utok. Si Coco Widge. Good morning. Ming Tambag baya ang number kang BBBBBM.
7: We
8: istorya hip.
1: Mao gani. Isa pa. Spearhead 250, good morning. Timbaya na lang sa ako, ha?
6: Good morning!
1: Kaya para hindi mangluod ng uban, si Hazel de la Cruz, dagan sa kay mo, 700 mo, di po na ako maakuantanan. Hazel de la Cruz, good morning. Si Mama Corazon de la Cruz daw, Prudencio de la Cruz, naminaw karon. Asa man dapit? No? Junsay Dion Albarra, good morning, katropang Arnel. Silin Duero, good morning.
6: Good morning.
1: Elmer Cañete, mag-aaga sa Momer. Bian Diaz, watching from Maitom, Sarangani Province.
6: Good morning.
1: Si Junsay Jerry from Shoutout Deco, dito sa may Pagsabangan. May butang gusto Pagsabangan, ha?
6: Good morning.
1: Salvacion Sanico from Biliran. Good morning, ma'am.
6: Good morning.
1: Maria Eleonor Yap, good morning. Katropang Arnel, Tata Naminaw. Shoutout sa mga members sa Tatak Panabo Pasalubong Center. Kusog ka dere. Shoutout kang Nestor Gunos is in the house. Good morning and thank you.
6: Thank you.
1: Unta pala sa 8 buntag. Dugang pas mga balita may galakay. Dabaw di Oro Police. Gipakusgan ang suporta sa mga inisyatiba batok sa illegal recruitment o human trafficking. Sayron tang kompleto detalye sa mga balita. Katropa mo sa balita katropang Larsanyol.
4: Live report.